0: So, ako yung pinakamabilis. Mm-hmm. Magsimula tayo sa sarili natin. Pwede ba? Huwag na tayong tatanga-tanga. Kasi okay. Parang ang hirap. Pag-aaway pa tayo. Sinong politiko kinakampihan mo? Ako sa pamilya ko, lagi ko sinasabi yan. Okay lang magkakaiba tayo ng opinion. Pero pag ninakawan tayo, magnanakawan tawag doon, pwede ba? Hmm. Wala nang ibang usapan. Wala na yan kung anong kulay ng eskwelahan mo, anong tinapos mo. Magnanakawan tawag doon. Huwag na natin iboto. Ang problema yung nanay ko, napadala lang ng manok ni Mayor, nag-iiba din ang ano. Ay, magagalit nanay ko. Nag-iiba yung ano eh.
1: Pero yan ang katotohanan talaga. Kaya gusto nila the poor remains poor eh. Yeah. Dahil ang dali na, di ba nga, yung mga urban poor, kahit na hindi sila dapat naroon, gusto
0: pero effective eh. Imagine mo sa Pampanga, my mom is from Mapalit eh. Sa Pampanga, kahit na baha sila ilang linggo na, pag nagpadala ng manok, ng bigas, the gratitude, talagang feel, ramdam na, hindi po natin utang na loob at utang sa kahit kaninong politiko kasi pera ng bayan yan. Pera natin yan, buwis natin yan na binayaran.
2: Kaya rin tayo Ayuda Nation, ano? Nakasalalay sa ayuda, luluhod at manlilimos para magpagamot.
1: At ito ang administrasyon ng pinakamalaki ang allotment sa ayuda. Hmm. So, titingnan natin, paano kaya natin, alam mo, tagal natin nag-usap, wala pa rin tayong solusyon.
2: Bumoto ng tama, yun ang pinakamabilis.
0: Sana sinabi nyo na yun ang ano, purpose ng guesting, hindi sana ako available. Ako pala nga hihingan nyo ng solusyon. Sila nga tumakbo, pinasweldo, walang nagawa.
1: Kaya nga.
0: Ako nagbayad na ng buwis, sa akin yung papinasa yun.
1: Oo nga. Pero kailangan pa rin natin pag-usapan. Sabi nga namin dito, hindi tayo makakalimot. Kailangan natin parating pinapaalala sa tao yan, ano? Pero maraming salamat, Mon, sa sakit ng ulo na tinanggap mo mula sa amin.
2: At walang sawang pagtangkilik. Thank you.
0: Sensya na po, wala akong sagot sa lahat.
1: Kaya nga. Oo nga. Ngayong nalinawan na po tayo sa isyong ito, yung komento ng ating mga manonood online, paano mababantayan ng mabuti ang national budget? Nang tanungin namin, ang sabi nila, kulas rekuloyan. Paano mababantayan ni mismo sa Congress yung budget? Wala mapakita si Kong Suan Sing. Ay nako, sa sarili nilang bakuran, sabi niya. At sagot lang kasi yon na ang ginawa dati, kumbaga kalakaran na. So, wala.
2: Sabi ni Edgar Evan, no way, all for one, one for all, three musketeers.
1: Oo nga, Joey Levy, dapat naka-stream stream live din ang and will be informed at ganun din ang buong Pilipinas tungkol sa schedule.
2: Sabi naman ni Rica Ledesma, preparation of the budget. See to it that well-balanced and not all for travel ito.
1: Oh, isa pa yun, yung travel, di ba? Di ba? DOH, okay. Oh. Alimar Bangot, safe na safe na yan kay kontraktor. Ayun. Isa pa yun, ano? Paano kaya nagiging mga party list members sa mga kontraktor? Oh. Ang dami nila. Ang dami natin kailangan ayusin, pero maraming salamat po sa inyong oras. Chief Tax Advisor ng Asian Consulting Group, Mon Abrea.
2: Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.

0: shape the conversation. Get fresh perspectives on the latest developments shaping business and the economy. Because every number has a story, and every story deserves context. Business 360 with Margo Salcedo. Weekdays at 10 a.m. Only on the Billionario News Channel.
1: Sa ikapitong linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, at habang dumadagdag ang mga testigo, mas nagiging sentro ng labanan ang kredibilidad at bigat ng kanilang mga testimonya.
2: Kabilang sa mga pinakahuling naging mahalagang testigo, si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, na ayon sa prosekusyon ay nagbigay ng direktang testimonya tungkol sa paglipat ng 125 million na confidential funds. Tinawag naman ito ng House Prosecutor na si Terry Rido na isang smoking gun.
1: Nang tanungin namin ang taong bayan, kumbinsido ka na ba na may nagawang impeachable offense ang opisina ng vicepresidente at this point? Ang sabi nila?
3: Kung sinabi nila na ginamit yung confidential funds para sa Christmas party, sa tingin ko hindi naman yun sakop ng governmental functions pa na dapat paggamitan ng confidential funds. At kung Christmas party man yung pinaggamitan, bakit kailangan pa confidential yung funds na ginamit?
4: So far, may kita natin na malakas nga talaga itong mga cases laban sa kanya. Since impeachment is a quasi-political, quasi-judicial process, there's quite no standard of proof that is being afforded. It's all in the whims of the senator judges.
5: They disbursed it not to Acosta but to another person. So that in itself is already a misuse of the confidential funds. And further, like what the other people would have said, if we look at the like how it was used, it's really improper if it's going to be used in other instances.
6: The use of the confidential funds must still be aligned with duties or the mandates of the Office of the Vice President. And if mapatunayan man na those funds were used outside those mandates, then it is an impeachable offense.
1: Ang tanong, talaga bang proven na beyond reasonable doubt yung lumabas na ebidensya so far about the misuse of the confidential funds?
2: Tapos, may mga nagsasabi nga, kailangan ba talagang beyond reasonable doubt yung pamantayan? Oo, sa panghusga. Diba?
1: Pero hindi, kasi kung tatanungin natin ang mga sarili natin, sabi mo, hindi naman tayo senador, di ba? Kung tatanungin lang natin ang mga sarili natin, dapat na impeach na yan kung sa korte yan eh. Alam mo yung ganun. Doon pa lang sa grave threats. Oo. Pero sapat na nga ba talaga? Kasi importante din para sa mga utak ng mga senador kung paano mag-isip ang tao. Oo. Hindi ba? Okay, makakasama po natin ngayon via Zoom, Attorney Tranquil Salvador. Sir Tranquil ba? Tranquil or Tranquil?
7: Well, siyempre, mga kaibigan ko, Tranquil. Yung mga English teacher ko, Tranquil.
1: Ayun. Okay. Si Attorney Tranquil Salvador III para talakayin ang impeachment trial evidences. Magandang araw po. And welcome back to Memo. Opo.
7: Magandang umaga, Corina. Magandang umaga, Willard.
1: So, as a lawyer, sabi nga po, quasi-judicial, quasi-political. Pero pag-usapan na lang po natin ang ebidensya. So far, are you convinced that she is guilty of one of those impeachable offenses?
7: Pag-usapan muna natin, kasi ang pinag-usapan na natin ay guilty. At kanina nakita ko, bago kayo magsimula, pinag-usapan ninyo ang pamantayan. At narinig ko na pinag-usapan nyo rin ay proof beyond reasonable doubt. Okay, liwanagin po natin ang konti. Yung proof beyond reasonable doubt ay standard or pamantayan sa isang criminal case. Yan po ang pinakamataas na pamantayan. Pag yan ay napatunayan, ibig sabihin, ikay guilty, maaring ikay makulong. Okay? Ang impeachment po ay hindi isang criminal case. Ngayon, ang tatanungin nyo sa akin, attorney, kung hindi ito criminal case, ibig po ba sabihin, dapat guilty na ang pananaw natin diyan. Ganito po kasi yan. Binanggit na this is a legal, constitutional, and political process. At syempre, tayong mga nanonood, naapektuhan tayo dun sa nakikita natin. At the same time,

0: tatandaan natin na ang magdidesisyon dito ay ang mga judges. Ngayon, balikan natin so far kung ano yung napresenta. Bago natin sabihin, guilty ba? Okay? Ang unang impeachment article na tinukoy ay grave threats. Kung maalala nyo, may kaso na yan. Nandito na yon sa may isa ng criminal case na final. Hindi ko pamamasukan yan. Pag-usapan natin ito, yung pinaka-recent. Pinag-uusapan na ngayon dito yung confidential funds. Ano bang napatunayan so far natin? Napatunayan na may pera na na-allocate para sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Wala na tayong pinagtatalunan doon. Hindi rin naman kinontest ng ano yan eh, ng depensa. Napatunayan na po na yung mga perang yun ay na-withdraw. Yan, hindi na rin napagkaano yung pinagtatalunan kasi mismo si Acosta nagsabi ay nakalagay yun sa mga bank at i-withdraw physically at inilabas. Okay? Ngayon, anong sabi? Anong sabi niya matapos doon? Ito po ay in-release ko kay Colonel Lachica. Andun po tayo ngayon. Ngayon, syempre, maliban doon, meron yung mga commission on audit. Sinasabi, may ilan dito na gamit sa Christmas party, may iba dito na gamit sa graduation, may iba dito na gamit sa tree planting. Ngayon, yan, lahat ngayon po ay allegation. Lahat yan ay patunay ng isang testigo ayon sa commission on audit. So ngayon, yan ang haharapin ng depensa. Bago po tayo kasi magsabi, oh, guilty na. Ang depensa ay magkakaroon ng pagkakataong harapin ang lahat ng yan. Lahat po yan, naharapin nila. So it is a bit premature at this point to say, na sabihin, huy, tapos na yan. Ay, guilty na. Ganun po yon. So we are already at this point na nagpipresenta ng ebidensya ang prosecution. Kung kaya harapin ito ng depensa, tingnan natin kung paano nila paliliwanag ito. Kasi lagi po natin pinag-uusapan, no? Korea sa sabla, burden of proof. Diba? Narinig natin yan. Ang burden ng prosecution ay patunayan na may katiwalian nangyari.
1: Ayun.
0: Yes, yun ang burden nila po. Ang burden ng depensa ay patunayan na yung perang yan, kung may pera, ay ginamit sa tamang paraan, sa tamang purpose. Kaya kita nyo, doon nila dinadala. So, makita nyo, naglatag na ng ebidensya ang prosecution. Ngayon, ang depensa, pag sa panahon na magpipresenta sila, ilalatag nila. In fact po, hindi pa naman nga mag-decide ang mga senator judges nyo, oh, guilty ba? Kita nyo, hindi sila nagsasalita. Kasi bawal sa kanila yan. Kasi hindi nila pwedeng i-discuss ang merito ng kaso.
1: Okay. So you're saying, kailangan pa rin talaga natin pakinggan ang depensa. Wala pa tayo doon. Tatapusin pa po daw lahat ng apat na article, no? Bago papakinggan yung depensa isa-isa. So you're saying that they have to disprove what the COA itself has said.
0: Well, they have to show that. Tandaan po natin, di ba meron dyan yung nung nagpaliwanag na yung mga COA officers, sinabi niya, binigyan namin kayo ng audit observation memorandum. Remember? Pinaliwanag niyo ba yan? So, andun yung puntong yon. At maaalala ninyo, dun may aspeto na may disallowance na. Diba? May puntong may disallowance na may portion. In fact, meron ng portion na pinababalik. Tapos po, meron namang aspeto na sinasabi, subject pa yan sa appeal. Okay, subject pa sa appeal yan. At may 6 months na subject to appeal sa Commission on Audit. Kaya kita nyo, ang depensa, ang sinasabi nila dyan, iba hindi pa tapos yan. Haharapin pa namin yan. Paliliwanan namin kung ba't ganun. So ngayon, katulad ng binanggit nyo kanina, very challenging. Kasi nga ang tao medyo nainip na, nahabaan. Ang gusto nila is tinatawag natin soundbite. Even sa mga taong katulad namin, ang gusto nila soundbite, guilty na ba? Kasi pag sinabi namin guilty, ang kasunod na yan, sinabi ni Salvador guilty. Ganun yun. So, medyo ano yun. So, wala pa ho tayo sa puntong doon. Pero natural, hindi natin sila masisisi, magkabilang palik. Hindi natin sila masisisi. May communications team yan eh, pareho. Pag nagsalita doon ng prosecution, meron silang communications team. Panlay uusad yung ano. Sa isipan ng tao, ano na testify. Ganun rin ang depensa. Okay, that's the challenge. For us, the public, to be able to filter, ano ba talaga? Dahil iba hindi na ho nasusundan itong proseso nito.
2: Oh. Attorney Tranquil, kailangan pa ho ba ang testimonya ni Ramil Madriaga, yung sinasabing self-confessed bagman daw ni VP Sara para mapatunayan pa itong alegasyon patungkol sa confidential funds?
0: Alam mo, yan, that's a very good question. Maganda yan, pinag-uusapan yan. That's something na didesisyonan na importante ng prosecution. Alam mo kung bakit? Kasi kunyari ako sa prosecution, napakita ko na may pondo, napakita ko na natanggap.

0: nila Chika na napakita ko na so far yung mga sinabi ng Commission on Audit, ipipresenta ko ba si Madriaga? Ngayon, kung babalikan natin na so far na siya ang inila ay pinresenta sa Committee on Justice, naalala mo doon, meron doon pa lamang, wala pang nagko-cross-examine, meron na nakita ng mga hindi pagkakatugma. Okay? Yung hindi nag-a-align, hindi consistent. Ngayon, bakit yung sinabi magiging challenge to sa prosecution pag pinresent nila? Sabi nila, di presenta mo, bahala na sila. Ang challenge po kasi dyan, sa tingin ko, ang depensa naghihintay ngayon na mga kakapitan na they have to shake the prosecution. The very moment ang testigo ng prosecution mag-shake, I would expect, I think alam nyo ito, na iikot sa balita. Okay, tayo yan, dito to. Yung mga ibang napresenta na maaaring makalimutan. Kita mo, isinabi niya, nakita, nakita niya nagdala sa ombudsman, yung sakita niya ganito, binigay niya sa tao, tapos sa restaurant na ganito, bubusisiin yun isa-isa. So ang tanong ng prosecution, sa tingin ba namin, matibay ito na kahit nakaluging kami, tatayo testigo namin.
1: So they will look for inconsistencies. Oo, sa lahat ng mga testigo. So, pero sir, testigo lang ba? Sa salita lang po ba? Halimbawa, sabihin na po nating very consistent si Ginoong Madriaga, no? According to script or whatever that is. Talaga bang salita na lang yan? O kailangan pa po ng iba pang pruweba?
0: Depende. Okay, paliwanin natin. Ordinarily, sa isang kaso, depende siyempre kung anong kaso. May mga kaso na talagang testimonya lang, walang papel. For instance, murder, rape, walang papel. Unless, of course, may mga letter communication, may email, sinuduce mo muna bago. May mga yun, ay preliminary. Pero ang kalimitan ng mga ebidensya kasi sa hukuman, katulad niyan ay testimonya, dokumento, object. Yan po yan, kadalasan. Pero depende kung kay Madriaga, kung yung salaysay lamang ang magiging batayan, nasa sa senator judges yan para paano nila iintindi. Kung meron mga communication, text messages, ano po yun? Documentary. Yun yung mga text messages, kung ano po yan, kung may mga dokumento, may instruction sa papel, lahat po yan pwede nilang pakita para patunayan kung totoo sinasabi ni Madriaga. Ganun po yun.
1: Ayun.
2: Oh, kasi yun nga yung susunod ko sana ng tanong, ano mang mas mahalaga, yung naratibo o yung aktwal na ebidensya?
1: Kaya nga.
0: Dapat magtugma. Dapat magtugma yun. Ang ibig sabihin, dapat mag-jive yun. Kasi mamaya, iba sinasabi mo, iba kinakanta mo, iba nasa papel.
1: Okay.
0: Okay.
1: So, yes. Okay. Mm-hmm. So there should be like corroboration from another witness or a photo or a paper trail. Kailangan po may ganon.
0: Some level of consistency. Kung meron sila ipipresent ang papel, dapat consistent sa sinasabi ng testigo nila. Kung may papakita silang object, kailangan consistent sa testigo nila. Yung pong sinasabi yung collaboration or yung corroborating evidence, yan po yan, no? Corroborating evidence. Sa legal po ang ibig sabihin yan. That's it. Tingnan nyo ako, nagtetestify ako. Ito sinasabi ko, siyang gumawa nito. Ganito ang paraan ng paggawa niya. Tapos pagpapasok ka ng ilang pantistigo na yun rin lang ang sinasabi na katulad ko. Maaring isa, dalawa pwede, pero hindi pa pwedeng sampo. Because that would delay the proceedings. Ay, isa lang naman ang sinasabi namin. Yun po yung nature ng corroborating evidence.
1: Okay.
2: Eh dahil may mga alegasyon na rin, attorney, at testimonyang naibigay si Ramil Madriaga, maaari bang gamitin ng alinmang panig ang kanyang mga naging dating pahayag para i-test pa ang kanyang consistency at credibility sa witness stand?
0: Again, magandang pag-usapan natin yan. Kasi nga, kung siya'y pinresenta, i-cross-examine siya. At ang pag-cross-examine po, yan, napuntahan nyo na, each you could cross-examine him on a prior inconsistent statement. Yung bang nasabi mo sa Committee on Justice, consistent ngayon. Eh bakit parang paiba-iba? Ganon. Tapos atakihan din nila yung credibility niya. Ito ba taong na ito, credibility? Ano ba mga naging ginawa nito dati? Ah, ito ba'y na-demanda na? Ito ba'y nakulong na? Ano ba ang mga ginawa nito? Lalabas lahat yun. Kasi credibility hindi lamang doon sa kanyang sinasabi kung nagtutugma ba o may inconsistency, kundi yung kanyang pagkatao na dapat bang paniwalaan. Malibang pa ko doon, pakikita yun, meron bang ebidensya na contrary na magpapatunay na, uy, hindi totoo. Katulad, for instance, sinabi niya na, ay, ako'y pumunta sa ganitong lugar at dito ko dinala. Tapos meron isang tao magpapatuto doon. Kwarto. Iisa lang kwarto doon. Sabi mo, limang kwarto, dinaanan mo, lima. So, those are inconsistent evidence, contrary evidence. So, those are examples ng haharapin niya. Which I think, yan ang challenge ng prosecution. I-weigh in nila yan ngayon.

0: ipresent ako ba o disregard ko na si Madriaga? Kung okay naman ako, sa tingin ko, ako, sa isip nila, magiging okay naman kami sa confidential funds, magiging okay naman kami sa unexplained wealth, nakapapel naman yun. Bakit ko pa gigibain yung sarili kong ebidensya, di ba? Kasi ang kailangan lang ng ebidensya, yung kakapitan nila. Para sabi, okay, kita nyo na, gawa-gawa lang natin. Mag-inconsistent.
1: Okay. Opinion lang po ninyo. Sa lahat po ng mga ipinresenta ng ebidensya at mga testimonya, ano sa palagay ninyo ang pinaka mukhang mahihirapan ng depensa na tibagin?
0: Ako ho, no? Siguro hindi lang sa inyo, nasabi ko na yan. Yung pagdating sa pera, yung medyo confidential funds, yung unexplained wealth. Kung tatanungin nyo ko alin na mas magiging matcha-challenge sila, yun unexplained wealth. Mm-hmm. Kasi yung ano, confidential funds, pwede pa nilang papaliwanagin yan. Nandun pa rin sa level na yun. Sabi, eh, disallowed pa lang yun. O di appeal. Ganito, ganito nangyari yan. At pwede sila magpresenta ng mga tao na sasabihin nila, ah, ginamit talaga sa ganitong paraan. Pero tandaan nyo, may mga challenge yan. Kasi sa ang Philippine Statistics Authority, di ba, magpipresenta sila kung mga totoong tao yun. So nandun pa tayo. Pero yung unexplained wealth, I think, that will be the greater challenge. Kasi ang tanong, ha, for instance, may pumasok ba mga pera doon sa account? Bakit malaki? Mm. Anong pinagkukuhanan? Di ba? Mm. Tapos lumabas, saan dinala? So yung mga ganon. So sa tingin ko, pag yung pagdating sa pera, medyo may challenge sila dyan. Dyan dapat maganda ang depensa. Kasi ang tao, tayo, na ordinaryong tao, madali nating ma-capture yan. Yung nga yung sabihin natin, ilang libo lang, alam natin, binibilang natin, yung daang milyon pa. Diba? Yung kung malaking amount. So sa tao, makikinig yan. Susubaybayan nila yan kung may inconsistencies.
1: Ayun, okay. So,
2: may,
1: go ahead.
2: Ano ang magiging papel naman, Attorney Tranquil, na magiging sal-in ng VP?
0: Ayun, okay. Isa pa yun. Siyempre, diba? Meron kabilang pinuno o bilang public officer nakalagay sa saligang patas na mag-execute ka ng sal-in. At lahat ng public officer gumagawa nun. Siyempre doon, under oath yun, sinusumpa mo, ito lamang ang aking kita, itong aking kasyonhan, ito pinagmamayari kong sasakyan, ito mga property, real property na meron ako. Okay? So lahat yun. Ngayon, so siyempre, yun ang batayan, yun ang kita eh. Yun ang sinasubmit mo sa gobyerno tuwing Abril. Okay, taon-taon. Ngayon, maglalabas kayo ng bank account na sasabihin, uy, may cash. Ba't ganun? Unang tanong, ba't ganun? Bakit hindi ni-report? Di ba ganun? Bakit dumaan na ganun? May business pa siya na maja-justify ito. All of those questions will be raised. Oh. So palagay ko yun rin ay naabang.
1: Okay. Sige po. Naku. Dahil po impeachment ito at hindi ordinaryong criminal trial, ito na lang po ano. Ano ang pinakamahalagang distinction na dapat maintindihan ng publiko? Kasi medyo weird ano na kumbaga napatunayan na halimbawang beyond doubt of the ordinary person na nanonood, guilty siya. Pero itong it's still going to be a numbers game. Ano po ang ano po yung where is the defining line there?
0: Ano yan eh yung tayo sabi nga natin legal, constitutional, political na proseso. So hindi natin maialis yan. And because the senator judges are politicians, hindi natin rin maalis, maapektuhan sila ng obserbasyon ng tao. Kaya makikita niyo yan, as this process moves along, maigting. Kita niyo hindi binibitawan, maigting. May mga lalabas na balita kasi gusto nila yung mga senator judges huwag magwayward. Baka mamaya, akala niyo, hindi na kami nakikinig, ha? Boboto kayo ng kaliwa, boboto kayo ng kanan. Ganun mo yun. That's really the challenge. Kasi yung mga, imagine it this way. Sa regular na hukuman natin, sa regular court natin, ang judge is nakapag-aral, nakatapos ng batas, siya po ay may knowledge siya ng law, at meron po siya ma-assess niya yung facts. Ganun yung system natin. Itong sistema ngayon, para ho ito yung may jury. Yung mga ano, yung mga judges na ito, hindi po lahat ng nag-aral ng batas. So talagang kailangan kumbinsin mo siya base sa facts at maidudugtong ng batas ayon sa pagpapaliwanag ng nakakaalam sa batas doon sa kanila ng mga senator judges, doon nila ngayon isi-synthesize at i-filter at mag-decide. In fact, this is both good in a sense na hindi sila masyadong technical, legalistic, di ba? Or it could also be to some extent negative kasi baka lahat ba ay kailangan nilang tanggapin o sila ba ay madadala ng ibang tao dun sa mga proseso na hindi naman dapat. So this is both an advantage

0: disadvantage with.
1: At Attorney Trankil, dahil napag-uusapan na rin yung decision-making process ng mga senator judges, tingin nyo ba ay dapat pang bumoto yung mga lumiliban, yung madalas mag-absent sa impeachment trial na senator judge?
0: Okay. Yung ano po kasi ngayon, siyempre pinagbabatayan natin yung saligang batas. Sabi doon, siyempre, 2/3, di ba? Okay. Of all members. So, yun ngayon. Yun ang sabi ng saligang batas. Ngayon, kung tayo hindi sang-ayon doon, na maraming hindi nagsasang-ayon doon, eh kailangan ang Supreme Court ang magpaliwanag yan. Matter of law po yan. Ngayon, pag yung sasabihin mo eh, kasi sasabihin natin, kasi yung apat naman eh, may tatlo dyan eh, hindi naman na, yung dalawa detained, may isa at large, yung isa nakabakasyon, eh paano pa ho? Unfair. Diba? Sasabihin lang, unfair kasi bakit sila magpa-participate? Hindi na nga po sila makabubunto. Ngayon, ang tanong dito, tandaan po natin ang saligang batas na hindi ginawa sa pangkasalukuyan lamang. It was not prepared for now. It is prepared for years to come. Mga Pilipino na mamumuno, tayo na wala na rito. So hindi ito pwedeng sumayaw lamang. Ayon sa iniisip ng ilan. Kaya nga, lagi kong sinasabi, pagdating sa saligang batas, gusto talaga ninyo, nakita nyo na may, yan ay dapat bumaba sa 2/3, dapat hindi yan sa all na senador, hindi yan dapat 16. Siguro pinakamaganda, may panahon pa, dalhin nyo sa Supreme Court. Because sila ay may katungkulan ayon sa saligang batas kung paano ito interpret. Kasi otherwise, hindi po tayo matatapos. Mangyayari yan, puro soundbite. Sabi ni ganito, sabi ni ganyan, sabi ganito. Hindi po tayo matatapos.
2: Correct, oo. Pero tao rin naman ang gumawa po ng... Tao rin naman po yung mga justice na gumawa ng saligang batas o kaya po yung mga framers of the wordings, no? Maybe during those days, they never thought that, you know, a senator can actually go into hiding or a senator can take a vacation during an impeachment trial. So, pwedeng talagang ilapit sa kanila ito.
0: Yes. Oo. Alam mo, ganda yan. Alam mo, sa Amerika, hindi ko lang maalala kasi alam ko meron yung justice sila noon, si Scalia. Talagang ang basa, pag binabasa niya ang Constitution, ayon sa wording niya, at he's trying to transport himself at that moment in the minds of him, of the framers. Meron namang isa, hindi masama yun, kasi pananaw yun eh. Meron naman, it's a living Constitution. Ayan, meron yun. Kung di ako nagkakamali, no? Correct me if I'm, si Justice Ginsburg, babae naman ito, ang tingin niya ang Constitution ay buhay. Buhay para mag-address ng pangkasalukuyan. Kaya maganda yung ano nila doon, yung mechanics nila. Eh, dito sa atin, pwede rin pag-usapan yan. Bakit hindi? Kaya lang nga, hindi pa pwedeng ako, ikaw, o tayo lamang ang magsasabi nito. Ayan, di ba? Dapat yung Supreme Court na may kakayanan at talagang inatasan ng saligang batas para may order. Kung sinabi sa saligang ng Supreme Court, o eh, pwede natin babaan yan kasi ganito sa circumstances, we just have to follow. Even right. If we agree or we disagree. Meron po yan.
2: Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Trankil Salvador III. Thank you po.
0: Thank you, Karina and Willard and everyone.
1: Thank you.
2: Alamin naman po natin ang pananaw ng netizens na nanonood sa atin online. Kumbinsido ka na ba na may nagawang impeachable offense ang opisina ng Vice Presidente sa mga testimonya sa pangkasalukuyan? Nang tanungin natin, ang sabi nila, Arturo Luz, yes, they can prove the mere misuse, but linking it back to the VP herself is the prosecution's challenge. Negligence at best, graft and corruption at worst.
1: Sabi naman ni Armando Villavicencio, maghahanap lang yan ng fall guy. Then all is well.
2: Manilin Apostoles, itapon nyo na lahat ng kaya nyong itapon kasi the tables will turn and heads will roll sa 2028.
1: Sabi ni Katrina Defensor, I don't think so because these are all just testimonies. Until we follow the money with actual evidence or receipts or lack thereof, we will never know.
2: Laila Garay, clear as day. Yung mga wala lang sentido kumon, nagsasabing hindi. Isipin mo, pinapabusisi ng iba yung flood control. At least, ayun, matetrace. Eto, papel lang, kumbaga, IOU, tapos TY na.
1: Manatiling nakatutok. Maraming salamat sa mga comments. Magbabalik ang memo.

0: for all Filipinos.
1: Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat.
2: So let everybody know what happens in the Philippines.
1: Ako po si Henny Espinosa at ito ang Agenda North America.

0: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth views.
1: I'm Antoine Rojas.
2: Get ready.
0: It's time to keep your eyes on the prize.
2: Be prepared.
0: On The Scorecard tonight,
2: get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Antoine Rojas.
0: Where sports is our business and business is our sport.
2: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.
3: Not all questions can be answered by yes.
4: I am on cross, Your Honor, please.
5: Napakadaming Christmas parties. Yan ba ay pinapayagan sa confidential funds?
6: I asked the clerk of court to monitor the public statements of the councils.
7: Boss Matam, yung Boss Project, wala pa rin.
8: I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung pending the law.
9: Okay lang na ma-expose yung suggestion.
10: We're not yet there, counsel.
9: Okay.
0: Sa kabila ng paggunita ng buwan ng wika ngayong Agosto, patuloy pa rin ang hamon na pagyamanin at panatilihing buhay ang wikang Pilipino, hindi pa naman patay.
11: Oo.
0: Diba?
11: Kasi dulot ng social media at palitan ng kultura at ideya ng iba't ibang bansa, pumupurol daw ang ilang kabataan sa mismong wika natin.
0: Nang tanungin namin ang taong bayan, mahalaga pa ba ang wikang Pilipino sa ating kabataan ngayon na globalized na ang mundo? Ang sabi nila?
12: Siyempre, mas madali pa rin for us to speak yung Tagalog, our own native language. Sa globally, pag ako, for me, I've been through other countries, Japan mainly. So still, Filipino pa rin talaga ginagamit namin. So mas madali yung communication rather than English.
13: Even if you say that sure that we are English is more recognized, siguro kailangan talaga yan sa trabaho. Pero siguro mas ma-okay, mas it's better if we can do this dually, you know, which is what we are good at as we are good at as Filipinos. Magaling tayo mag-Ingles, magaling din tayo mag-Tagalog.
14: Tayo bilang mga Pilipino ay mas nakikita kong pinahahalagahan ang ibang lengguwahe like English kasi meron tayong sinasabing may pagka-colonial mentality, which is dapat natin tanggalin iyon upang mas maipabahagi natin sa mga susunod na henerasyon ang pagmamahal sa sariling wika ay mas nakakapagbigay ng magandang ekonomiya sa bansang Pilipinas. At para sa akin din, sa pamamagitan ng ating wika, natututunan natin ang ating kultura, kasaysayan, tradisyon at mga pagpapahalaga.
15: Mas maganda pa rin na sa mga kabataan is marunong magsalita ng wika natin. Kasi isa pa, yun din yung sarili nating tatak. Kumbaga doon tayo na pagkakakilanlan. And personally, yung anak ko, kami sa bahay, Tagalog kaming mag-usap. Hindi ako nakikipag-usap ng English sa anak ko.
0: Parang hindi ko naman ma-imagine na ang isang bansa ay walang sariling wika.
11: Yes.
0: No?
11: Saka kung pag-uusapan din naman yung pag-unlad, di ba, at ang sariling wika, hindi ba ang Japan, ang China, for the longest time ay ayaw nilang mag-English.
0: Correct.
11: Kahit yung kabataan, kapag ka nagtanong ka ng direksyon, di ba, kapag nasa naliligaw ka sa subway, hindi sila makasalita ng English, kailangan mong mag-Google Translate.
0: Ayun.
11: Pero maunlad na bansa sila.
0: Correct. Oo. Kumbaga, wala yan sa kakayahan mong mag-Ingles. Oo, nasa kultura, no?
11: Yes.
0: Para talakayin ito, makakasama po natin via Zoom ang Commissioner at Chair ng Komisyon sa Wikang Filipino, Attorney Marites Barrios Taran. Magandang araw po.
16: Magandang araw, magandang umaga sa ating lahat, lalo-lalo na po dyan sa inyo. Binibining ko Rina at Sir Willard Cheng.
0: Opo.
16: Maraming salamat po sa oportunidad na ito.
11: Thank you, ma'am.
0: Ma'am, napansin din ba ninyo na ang kabataan ngayon, nakwento ko nga kanina yung anak ko mismo sa classroom nila, siya po'y nasa grade 1, ano? Nag-iinglisa na po sila lahat doon nung panahon namin. Tagalog ang usapan namin ng mga kaklasiko. So, paano, bakit po kaya nangyari yun?
16: Dahil na rin sa impluwensya ng maraming mga bagay, ano? Katulad ng pagsikat ng internet, social media, nariyan din ang mga kaisipan ng mga modernong magulang kung saan ang iniisip nila ay kapag ang bata nagsasalita ng Ingles, ito ay smart, ito ay mas marunong kaysa sa iba, at mayroong kumpiyansa sa sarili. Kumbaga ay mas nakakaangat. Ngunit katulad po ng mga sinabi ng inyong mga napanayaman, no? Ako po ay pumapanig sa kanila, kailangan natin na isa isip at isa puso maging ng ating bagong henerasyon na mahalaga ang wika natin bilang salamin ng ating pagkakakilanlan, Ms. Corina, Sir Willard.
0: Okay. So, medyo namang problema po yung nakausap ko po na guro sa eskwelahan, sa isang pribadong eskwelahan. Sabi niya, Corina, kasi lahat ng mga bata ngayon nakatutok sa mga cartoons na English, mga pelikulang English. So, nahihirapan kami na itong mga batang ito ay maging interesado o kaya ay bihasa sa pagsasalita ng Filipino. In fact, their grades are all low when it comes to Filipino or araling panlipunan or social studies. So, ito po ba ay problematic situation sa ngayon?
16: Sa amin po ay may pinipresenta na suliranin, ngunit ito naman ay marami pang paraan para mabago pa, no? Sapagkat ang wika po kasi ang isa sa pinakaunang kaalaman na natutuhan ng ating mga anak, ano, lalo na ng henerasyon na mga susunod sa atin. Ito rin ang dapat na isa puso nating una at pinakamahalagang regalo sa kanila. Sapagkat ang wika ang pundasyon ng lahat ng pagkakatuto at susi ng pag-iisip. Ngayon, kung ang bata po sa isang tahanan ay naisilang sa na ang kanyang kapaligiran ay nagsasalita ng wikang Banyaga o ng wikang Ingles, yun po ang kanyang matututuhan. At malaki ang naging epekto nito sa mga content online ng social media, ng internet. At marahil dahil ang mga karaniwang Pilipino ay naging mas bihasa na rin sa paggamit ng wikang Ingles o mga banyagang wika. At ito ang naisasalin nila na kaalaman sa ating mga kabataan. Ngunit hindi naman po masyadong problemado ito kung sama-sama nating gawan ito ng paraan. Mapreserba pa po natin ang wikang Filipino alinsabay sa pangunlad ng ating bansa na gamit po ang wikang Ingles na tinatangurian nila na wika ng modernisadong mundo. Sapagkat mahalaga po na alam natin ang kahalagahan din ng wika natin, ng sarili nating wika. Kapag kasi ang bata ay lumaki na Ingles ang mga naririnig, pagkagising, pagpunta sa paaralan, sa kanyang playground, Ingles ang ginagamit. Ang wikang Filipino po ay magiging banyaga sa kanya. At ito po ang ating iniiwasan. Marami naman po tayong magagawa upang ito ay marimedyuhan, lalo na sa pinakaunang taon ng paglaki ng bata, kung saan marami pa po tayong pwede maituro sa kanya.
11: Yun, ano pa hong paraan, ma'am, ang pwede ninyong maipanukala para talagang maging mahusay sa Filipino ang kabataan?
16: Una-una po, dapat nagsisimula ito sa tahanan din. Kaya kami ay lagi nakikipag-ugnayan sa mga magulang, no? At sa mga kabataan din na may mas edad na kaysa sa mga batang paslit. Sapagkat natututo po sila una hanggang ikapitong taon nila. At ito ang mga pinaka-importanteng panahon ng isang bata. Ngayon, kapag ang lahat...
0: Hello, ma'am. Ayan, ako, nag-freeze si ma'am. Okay. O habang hinihintay natin siya, basahin muna natin ang mga pananaw ng netizens tungkol sa issue sa kahalagahan ng wikang Filipino sa ating mga kabataan. Nang tanungin natin sila online, ang sabi nila, Ines Nava, oo, kasi mas marami pa rin kabataan na marunong mag-Tagalog.
11: Sabi naman ni Jillian Alzola, oo. Konti na lang naman ang mga bata ngayon na English ang first language.
0: Monica Gesmundo, mahalaga pa rin pero kumukonti na ang bilang ng kabataan na magaling mag-Pilipino.
11: Sabi naman ni John Lopez, not as much. English is the more valuable language because it is what we use in the workforce.
0: Ah, kasi nga naman marami talaga ngayon nangingibang bansa.
11: Multinational
0: ano?
11: Din.
0: Paul Escueta, hindi dahil mas mahilig sila sa K-pop at anime, hindi na nila alam ang native language nila. Sabagay, ano ba ang... Sabagay, it is something that could be debatable, ano? Na yung mas marunong ka mag-Chinese. Kasi yung populasyon ng mga mundo. Chinese sa buong mundo ay naghahari. O kaya ay English because yung mga first world countries kung saan mo gustong makipagkalakal o kaya magtrabaho o tumira ay... Well, English speaking. Oo, English ang lingwahe.
11: Ang importante, huwag din kalimutan yung Filipino. At maganda yung sinabi ni attorney kanina na at least dun sa first few years ng bata ay natuturo sa kanila para hindi nila makakalimutan. May foundation sila sa language na yan.
0: Okay, okay. So, bumalik na si Ma'am Marites. Mm-hmm. Okay, huling pananalita na lang siguro. Ma'am, ano po ang inyong maipapanukala para masigurado na ang bata ay marunong pa rin mag-Pilipino?
16: Ito po ay, sa katulad ng aking nabanggit, ito po ay nagsasalita sa tahanan. Kailangan atin hikayatin ang ating mga magulang, ang mga ate, mga kuya, tita, tito, na kausapin ang bata sa murang edad pa lamang sa wikang Filipino. Sapagkat dito po masasanay ang bata sa pagsasalita sapagkat kung ano ang kanyang magiging unang wika, ang siya na niyang dadalhin sa paaralan, sa pamayanan, maging hanggang sa pagtatrabaho niya ay hindi na niya ito makalilimutan. Ang wikang Ingles po ay natututuhan natin sa ibang paraan katulad ng sa mga pag-aaral, sa eskwelahan, itinuturo iyan. Ngunit ang pagtuturo sa wikang Filipino ay hindi lamang nakakulong sa eskwelahan kung saan itinuturo ang asignaturang Filipino. Kailangan po ito ay may aktibong partisipasyon ng hindi lamang ng mga guro, kung hindi ng mga magulang din. At ito ang aming ipinapanukala na sana ay hindi rin maalis ang pagtuturo ng wikang Filipino, hindi lamang sa elementarya, kung hindi manghinging hanggang doon sa kolehiyo. Sapagkat mahalaga ito para mabuo ng bata ang kumpiyansa sa pagsasalita sa wikang Filipino, sa wikang alam niya at sa wikang nauunawaan niya. Marami na po ang mga pag-aaral na nagpapakita na ang batang matatas sa wikang Filipino sa kanyang L1 o sa kanyang unang wika ay may mas mataas po na antas ng pagkakatuto at pangunawa sa agham, sa matematika, sa araling panlipunan. At ito ang mga kailangan niya na instrumento, kailangan kaalaman kapag po siya ay nagtatrabaho na. Kung kailangan talaga natin ng magandang pundasyon para sa ating mga kabataan, kailangan pong pagsumikapan natin na turuan siya sa

0: no, okay. Anong kailangan natin ni Memo ngayon? Ayun.
1: Una sa lahat, alam mo, Corina, may mga, alam akong magulang na minamaliit yung ibang bata kapag naririnig nilang mag-Filipino.
0: Oo nga.
1: Oo.
0: Well, kaya nga eh. Mm. Sa pagpili kasi ng marami na rin kasi ang mga eskwelahan na international sa Pilipinas. Mm. I think, well, hindi natin sinasabing mali yun, ano? Pero ang gusto kasi nila, yung kanilang mga anak ay globalized. Globalized, marunong makitungo sa kultura ng iba at saka yung lingwahe, no? Ako naman kasi, medyo baligtad. Ang gusto ko, alamin mo muna kung sino ka bago ka makisalamuha sa buong mundo. Para hindi ka nalilito. Tsaka talaga may mga kaugali ang Pilipino na sadyang ano eh, doon ako eh. Hindi ako doon sa ugaling Banyaga. So ayokong medyo nalilito yung bata. Para malinaw ang pundasyon.
1: Kumbaga kung may self-identity, dapat malinaw din yung national identity ng isang bata.
0: And it starts with talking in Filipino.
1: Sa bahay.
0: Nagsisimula sa bahay eh. Yung nagsasalita talaga siya ng Filipino. Ay, yung mga anak ko, Ilonggo.
1: Oo.
0: Minsan, pinagalitan ko, hindi daw sila Filipino, Ilonggo daw sila. Oh. Sabi ko, hindi, mali.
1: Sa bahay naman, Chinese-Filipino.
0: Oo, Chinese-Filipino naman. Oo. I think it starts there. Mm. Ang problema, sa mga panahon ngayon, parang gusto mo na mag-resign sa pagka-Pilipino. Pwede ba yun?
1: Sa dami ng problema.
0: Hindi ba?
1: Oo.
0: Kasi parang gusto mong maging, ano, gusto mong maging panatag, gusto mong ipagmalaki na ikaw ay isang Pilipino. Oo. Pero kapag nakikita mo ang kinalabasan ng ating pinaghirapang iboto sa upuan ng kapangyarihan at kung makita mo kung saan dinadali, pinaghirapan natin pera, parang gusto mo na mag-resign bilang Pilipino. Nasa na yung form?
1: Mapapag-google ka how to migrate to Canada. How to migrate
0: exactly
1: to other countries.
0: Oo, kasi, di ba? Naku, hahaba usapan natin pag pinag-usapan natin ng citizenship. Yan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan na naman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung di tayo magpapakurakot.
1: Walang mga api kung di tayo magpapaapi.
0: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Willard Cheng.
0: Hanggang bukas, happy Monday! Ito po ang Memo

0: It's your noontime ritual, your favorite fix. We've got the hottest headlines, boldest opinions, and the juiciest tea in town. From Gen Z buzz to high society chatter, if it's trending, we're talking about it. Real talk, real stories, real fun, all dished out daily. The Daily Dish, only on Bilyonario News Channel.
1: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas nitong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa,

0: maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng PAGASA, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng PAGASA dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
1: I'm Attorney Karen Jimeno.
2: No judgment.
1: What should the defense be most concerned about?
3: The prosecution will have to build on threat.
2: No debate.
1: Do you think that the prosecution has established a strong enough case?
4: Definitely not a strong case.
2: Just open conversations.
1: Many have said that the Supreme Court can break the gridlock at the Senate. Quorum was declared with only 12 senators. Be informed, be insightful of the news.
2: At the forefront on Bilyonaryo News Channel.
5: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
6: Ako naman si Dexter Galil. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang NMDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
5: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
6: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly. Wherever the story breaks, BNC is there. From conflict zones to global summits, real, fast, and verified. One mission, keeping you connected to the world. BNC International Correspondents.
7: My name is Dinton Hill.
8: Steve Angels, the movie guy.
9: I'm Cheryl Pickshaw.
10: Rowena Papasin.
11: I'm Kevin Manalo.
12: Camila Iman.
13: Penny Espinosa. Bilyonaryo News Channel.
2: BNC International Correspondent is everywhere.
14: Women continue to fight for their rights and their dignity, not to become better than the other, but to stand on equal footing. Women's Equality Day, Bilyonaryo News Channel.

0: the latest headlines before you even step out the door.
1: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget para nawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
0: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
1: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
0: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.

At magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas at dito na po tayo sa usapang totoo may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Magandang umaga po sa inyong lahat, bayan, at ano ang ating, hulaan mo kung ano?
1: Word of the day.
0: Word of the day, yes. Ang ating
1: Memo
0: word
1: speak.
0: Of the day. Oo. Yung ating bagong diksyonaryo na kami-kami po ang gumawa. At ang ating memo speak, word of the day ay Intel Negligence Fund. Ayan. Kung merong intelligence fund, ito yung Intel Negligence Fund. Ang pondong inilaan sa intelligence na pinabayaan at ginamit sa ibang paraan. Ayun.
1: Hindi napunta sa katalinuhan.
0: Hindi napunta sa katalinuhan. Yun ang kailangan nila. Oh. Intelligence fund para sa kanilang mga utak. Ayun. May kinalaman po yung salitang yan dito sa ating mga pag-uusapan ngayong umaga. Lahat bubusisiin, lahat alamin, lahat babalansihin dito sa Memo.
2: Vaccines are important and effective tool to protect our health. Staying up to date with vaccines protects our personal well-being and the entire community as well. National Immunization Awareness Month.
0: Kasama natin ngayon, Mona Brea, Founding Chairman at Chief Tax Advisor ng Asian Consulting Group. Magandang araw, Mon. Welcome back to Memo.
3: Salamat, magandang umaga sa inyo.
0: Parang tumerno talaga si Mon sa atin.
1: Nakuha niya ang memo.
3: I got the memo.
0: Oo, ganyan dapat ang suotin. So, pinag-uusapan namin kanina, trillion-trillion yung ating budget every year. Parang nalulula ang tao pag naririnig trillion-trillion. We don't mind that. Kung mapupunta rin sa tao yung serbisyo, hindi ba? Pero ayun na, yung ang nangyayari, tax pa sila ng tax at yung utang nga natin, sinasabi ni Mon, magkano nga ba ang utang?
3: Nasa 19 trillion.
0: 19 trillion. Okay. At ang
3: and increasing.
0: And increasing. Nangungutang pa rin sila.
3: Kasi po bawat taon tuwing nagpapasa tayo ng budget, ina-announce naman din naman nila sinisecret. Deficit tayo eh. For the longest time, we are running as a, on a deficit. Ibig sabihin, mas malaking ginagastos natin sa nakukolekta ni BIR at Customs. At saan kukuhanin yun? Utang. So dito sa 7.2, nasa 5.2 trillion na ang kayang kolektahin ni BIR at Customs. Utang na naman yung difference.
0: Ah, ganun. Okay, so...
3: So ang tanong, nasa, magkano na yung utang natin? As we speak, 19 trillion. Pero hindi pa tapos yung taon. May uutangin pa. Oh. Then, i-roll over ulit siya next year.
0: Okay. Kasi at yung interest, sinasabi mo kanina.
3: Ang interest, ito yung malungkot. Sang-ayon ako kay Secretary Go, na hindi pa namimiligro, hindi pa tayo bankrupt. Normal naman kasi sa mga gobyerno, sa buong mundo, ang nangungutang. In fact, even ang United States, ha, as a matter of fact, may utang. Oh. Pero, ang interest na binabayaran natin, nasa 1 trillion na.
0: 1 trillion
3: pesos. So, doon sa...
0: Hindi,
3: itong taon na to.
0: Ah, per year.
3: Oo. So imagine niyo dun sa budget natin, halos 15% interest, ibabayad mo lang sa interest. Iba pa yung principal. Sa lahat ng utang, may ibabayaran mong principal, magbabayad ka din ng interest.
0: Ang swerte naman ng bankong yan. Saan yan, World Bank? Hindi, saan yan?
1: Iba-iba.
3: Majority, ito yung mga government bonds. Kaya nga, ang ako, nilalako ko yan sa mga OFWs. Kung meron kayo pag-iinvestan, bumili kayo ng government bonds natin kasi mahilig sila mangutang. So at least yung interest, mapunta rin sa mga Pilipino.
0: Ayun.

0: So, nakikita naman ninyo, itong 2027 budget, this is our chance to try to discipline the congressmen, no? at yung mga senador. Do you think it's possible?
1: Ako, unang-una, kung i-disclose nila at babawasan nila yung MOOE nila. Kasi diba, billion-billion din ang budget ng Kongreso at ng Senado. At sila may pinakamalaking, hindi unliquidated eh, kundi personal certification expenses. Yung pinipirmahan lang nila.
0: Oh.
1: Hindi na alam kung saan napunta. Parang confidential funds ang dating.
0: Anong tawag doon?
1: MOOE. Yun yung in-expose ni Congressman Leviste before na hindi niya tinatanggap yung MOE niya.
0: Okay.
1: Kasi nga, yung MOE, discretionary fund. So lumalaki kung kay kaalyado, pero ang point dito is, hindi naliliquidate ng tama. Kasi bilang mambabatas, ano ba talaga ginagastos mo kung tutusin?
0: Correct.
1: So unang-una mismo, yung mag-review ng budget, eh meron din silang vested interest.
0: Okay. So magkano yon? Magkano ang MOOE sa bawat congressman?
1: Per congressman depende. Kasi nga, depende sa...
0: Kung kakampi ka?
1: Siguro, aabot ng 5 million per month or more. According kay Congressman Leviste.
0: Wow! 5 million a month? Per congressman times ang dami nila.
2: Oh, 300 eh.
0: Oo. Sa senador, may ganun din.
2: Meron din.
0: Magkano naman sa senador?
1: Hindi ako sigurado sa senador. Pero ang sinasabi kasi, ito yung mga budget nila na legit, pero yung paggastos ang hindi sigurado.
0: How can it be legit? I mean, legit because it's in law.
1: Meaning, hindi siya tinago.
0: Right.
1: May line item siya sa budget.
0: At hindi na natin napapansin yun.
1: Okay. At lahat ng government agencies may MOOE kasi ito yung overhead fund nila. Overhead expense.
0: Overhead expense, pero parang contingency.
1: No.
0: Parang contingency. Pero sino ang dapat mag-audit niyan?
1: COA.
0: COA. Mm. Kasi sinasabi ko sa'yo talagang kasabwat ang COA eh. Kung hindi man kasabwat, hindi talaga nila, hindi talaga nila ino-audit. Oo.
1: Or walang ngipin. Gagawin yung report tulad nung kay VP Sara na para ibalik mo yung pondo pero hindi naman nila napapabalik talaga yung mga kino-question nila na disbursements. Kaya yung budget na 7.2, ang gandang tignan eh, ang laki ng budget sa edukasyon, DPWH, then health, yun yung tatlong ahensya na pinakamalalaki. Pero kung paano ginastos, ibang usapan.
0: Okay.
1: Kung nakinabang ang tao, ibang usapan.
0: Hindi, malalaki yung mga allotment sa lahat ng mga department, pero yung personal na yung mga pondo o yung pera natin na okay, yung mga pera natin na binibigay for discretionary purposes ng mga government officials, sama mo na yung mga local. Hindi natin alam kung saan napupunta. Hindi ba?
1: Yun yung pinakamalaking question.
0: I think kung lahat yon lilikumin at lahat yon wag nang ibigay sa kanila.
1: Oh.
0: O sabi mo kalahatiin mo dahil walang proper liquidation, walang proper auditing. O so, edi tanggalin mo, pambayad nila sa utang.
1: Oo.
0: O kaya,
1: lang.
0: For social services.
2: Actually, bumabay allotment for
1: correct.
2: Social services, pati health.
0: Yes.
1: Actually, yung sinasabi na fiscal consolidation, dapat ang direction natin, bawasan yung deficit, bawasan yung pangungutang, at magagawa lang natin yun kung babawasan yung wasteful spending, a-address talaga yung corruption. Kasi ang tendency natin, tuwing mga kailangan ng pondo, at gusto nila mas maraming pondo, dagdag ng buwis.
0: Oh.
1: So medyo masakit talaga kasi dun sa 7.2, ito na yung pinakamasakit ngayong umaga, sa 7.2, 64% nun, tayong middle class naman ang magbabayad.
0: Oo,
1: 64% noon tayong middle class.
0: Grabe. Sabi mo nang kalahatiin mo yung dami ng party list.
1: Oo.
0: Kaya pala ang dami.
1: May pinag-iinitan na naman.
0: Hindi ba? Hindi.
2: Makakatipid talaga tayo dyan. Makakatipid.
0: Makakatipid tayo eh. Kaya naman pala gusto nilang manalo. Kaya pala nila gustong tumakbo at manalo, meron pala silang budget na napakalaki kada buwan.
1: Kung tutusin, dalang sweldo nila nasa 200,000 lang. So talagang yung MOOE at kung ano-ano pang pork barrel or budget na nakukuha nila sa mga...
0: Nakakaloka. Oo, sa totoo lang.
2: Sinasabi ni mo na wasteful spending, in real numbers, mga magkano yun?
1: Ang sinasabi sa datos, lumalagpas ng 20-30% every budget season. Kumbaga, hindi natin sinasabing lahat to korupsyon. Yung iba, hindi nagagastos talaga. Yung iba, low quality o substandard.
0: Okay.
1: Kaya talagang very third world eh.
0: Uh-huh.
1: Sabi ko nga kung tutusin, sa 2022 to 2026, sa panahon ni Marcos, nasa 30 trillion na ang budget natin. Pero ano yung naramdaman nating pagbabago? Diba? Bagong Pilipinas, hindi walang politika. Kumbaga, performance-wise, ano talaga yung naramdaman natin doon sa 30 trillion na budget na inapro nila?
0: Yun ang nararamdaman ng marami, basa sila.
2: Basa sa baha.
0: Sa baha. Oo, hindi ba? Parang sana kung may malaki bang building,

0: na ginawa? Niwala nga eh, hindi ba?
1: So sana performance-based na may nakikita tayo. Kasi ang hirap na tulad nito, 7 trillion. Eh, ano nangyari doon sa 6 trillion ng 2026 so far?
0: Andun, tingnan mo sa breakdown ng flood control project. Doon napunta, hindi ba? So okay, ang balita namin, merong mga watchdog, right? Pero ano ba nagagawa ng mga watchdog? Eh kung taon-taon din naman tayo, as we discovered, na nanakawan, ano ang silbi ng mga watchdog? Puro ganyan na lang, puro salita.
1: At masaklap doon, kahit na ni-red flag ng mga watchdog, nananalo pa rin sila sa eleksyon. Parang feeling ko, deserve talaga natin to. Kasalanan din natin.
0: Kasalanan natin kasi parati natin silang
1: kasi diba, yung hindi sila makasuhan, problema ng justice system natin yun. Pero yung manalo ulit sila sa eleksyon, tingin ko problema nating taong bayan yun.
0: Grabe.
1: Clearly, tayo na may problema doon.
0: Oo. Tsaka ano, no? Tsaka habang... kasi binoboto mo dahil parang okay, di ba? Parang okay. Ay, hindi siguro magnanakaw ito. Pero sa tagal nila doon nakaupo, paulit-ulit, tapos meron pang nepotism.
1: Oh. At pinapamana pa.
0: Pinapamana. Pinapamana, babalik na naman. Doon na nangyayari yung temptasyon, di ba?
1: Pero yung report ng World Bank, mabanggit ko lang, hindi lang sa Pilipinas, sa mga developing country, palaki ng percentage ng GDP nila, ayuda. Trabahong tamad, namimigay lang ng pera. So sa atin, nasa mahigit 200 billion every year.
0: 200 billion, ayuda ang napupunta.
1: Ayuda lang, pinamimigay lang.
0: Because that ensures the re-election.
1: And election year na, quote-unquote, next year.
0: Kaya nga eh.
1: Paano? So yung 7.2, mas nakakatakot.
0: Okay, so election year na naman next year. Paano natin mas babantayan ang ating pondo ngayon?
1: Sa akin, una, isulong talaga natin yung kadena bill na gustong ipasa, na pinriority na last zona, nitong zona yung previous year, pero hindi pa rin umusad. Parang ano yun, lifting ng bank secrecy. Parang time and again pinag-uusapan, pero hindi makalusot-lusot kasi nga takot silang ma-expose. Sa kadena kasi, Corina Willard, hindi na nila mababago o mabobogus yung budget at yung progress niya na mo-monitor online. So kung ikaw nabigyan ng project, alam ko sino yung contractor, alam yung process, yung percentage of completion, nabayaran na ba o hindi. So hindi na mauulit itong ghost projects or puro kay contractor A lang napunta yung mga pondo ng gobyerno.
0: Okay, so hindi ba siya certified urgent?
1: Certified urgent, pero pang 42 yata.
0: Certified
1: sa dami
0: urgent.
1: Ng urgent.
0: Okay. Pero certified urgent.
1: Na urgent na siya previous zona pa.
0: Correct.
1: Pero hindi pa rin pumasa, parang abolition ng travel tax.
0: Okay.
1: Hindi pa rin lumusot kasi nga ang daming politika sa Kongreso at Senado.
0: So dapat yata kasama yun sa zona ni Pangulong BBM kung ano yung mga certified urgent na hindi nangyari. Mm-hmm. Hindi ba?
1: Sinama nila ulit sa LEDAC yung nilabas nila na 42-43 priority bills. Pero yun nga, yung kadena from top 10, nandun na siya sa bottom na.
0: Oo.
1: Pero priority pa rin. Yun lang yung maganda.
0: Okay.
1: Ang tumaas, yung increase ng take-home pay, binubudol din tayo. Itataas namin ang take-home pay nyo. Magnanakaw pa kami more.
2: yung kadena act na sana yung sagot dun sa gusto natin na
1: exactly.
2: Natatrack natin publicly at openly yung budget and then yung project, yung status nito, doon natin mamomonitor.
0: We're not even pretending to be looking at that every day. Hmm. Pero may mga tao talaga, may mga grupo o organisasyon na yan talaga ang forte at yan talaga ang passion. Hmm. Na pwedeng silang tumingin, hindi ba? Kasi I'm sure hindi naman natin sisilipin ba natin talaga yon. Kung gumagawa tayo ng investigative report, ay yung ordinaryong labandera, hindi naman nila titingnan yun eh. Diba? So it is up to the elite, the educated, to really look after the country.
2: Tapos kasi kung malayan, mag-FOI request ka pa, Freedom of Information, pero matagal yan. Minsan sasalain pa yan, minsan naharangin pa.
0: So kapag may kadena law na...
1: Mas mababantayan siya kasi nga online na siya. So hindi man natin tignan, andun na siya. May digital footprint na hindi mababago. Pero sa tingin ko, isa din is mabawasan yung mga cash transaction para wala na maleta. Kasi sa ibang bansa, kahit gusto mong bumili sa, let's say, sa Louis Vuitton ng ganito, hindi mo pwede i-cash. Sasabihin nila credit card lang paglagpas sa 2,000 euros, etc. Sa atin walang ganun eh. Kaya yung mga illegal o mga laundered money laundering, ang dali. Kasi nga, kaya nilang mag-transfer ng pera, bumili ng bahay sa Forbes in cash.
0: Oo nga.
1: Alam na alam ko yan. Kasi
0: Di ba nga may mga kwento ng mga banyaga na dumarating dito, tapos bayong-bayong dadalin nga sa mga branded na mga department store.
2: Ayaw, meron yan.
0: Oo, galing sa ibang bansa. So mukhang nakaw din yun.
1: So kailangan para makontrol, magkaroon din tayo ng batas na gano'n maliban din sa pag-lift ng bank secrecy. Kasi baliwala ililift mo yung bank secrecy kung cash transactions silang lahat. Ibig sabihin, hindi nila idadaan sa banko.
0: Correct.
1: Pag-download ng pera, DBM yan. Talagang dapat may pananagutan sila.
0: So where do we start, Mon? Eto ngayon, where do we start?
1: Well, number one, dahil nagbabayad tayo ng buwis buwan-buwan, huwag nating tigilan na dito sa pag-review ng budget na to. Hindi lang natin busisiin o questioning kung saan napupunta. Questioning natin, ano nangyari doon sa unang budget na binigay namin sa inyo? Kasi dapat performance-based eh. Halimbawa, sa DPWH, kaya ba talaga namin ipagkatiwala ulit sa inyo ang 600 billion after maswindle doon sa more than 500 billion na flood control? Talaga bang kahit na maayos si Secretary Dixon, kaya ba niya talaga masigurado na hindi na mauulit ito without the kadena? Kasi nga, sa kadena, technology yung gagamitin natin. Pero maliban dito, naniniwala ako na ito na yung panahon na hindi na natin talaga kaya ipagkatiwala sa buti ng tao. Kailangan na natin talagang higher power or technology. Kasi kung hindi, mabubudo lang tayo paulit-ulit.
0: Di ba nga, panukala ko talaga AI na lang ang Congress? O hindi ba? Anong tingin mo?
1: Actually, nung nasa Oxford ako, tinanong ko yan sa mga IT expert, can we make government AI to address corruption?
0: Yes.
1: Pero ang sabi nga nila, public service daw kasi may heart. Sabi ko, yung heart nga doon kami nabudol. Kasi nga daw, ang paglilingkod ay hindi puro...
0: Of course, people will still be on top of it, di ba? Hindi naman maaandar yan mag-isa. Pero yung pag-craft ng wordings ng law...
1: Baka mas mabilis pa.
0: Baka mas mabilis at saka walang butas. Hindi ba? Specifically, to prevent corruption. Agreed. O biro mo, ChatGPT mo lang yan. To prevent corruption, how do you change this law? O ayan na, may sagot na siyang ganyan.
1: Kaya nga sabi, di ba, baka pwede i-abolish na lang din yung Congress. Baka tipid pa tayo.
0: Hindi ba nga, yun ang sabi nga nila.
1: Then people will just vote if they agree on the law or not.
0: Correct.
1: Ayun na lang yung sulong natin.
2: AI na lang din yung tax collection natin, ano?
0: Oh, isa pa yun.
1: Mas feasible yung sa tax collection.
0: Right. Ito may lumabas na naman, hindi ba, yung tungkol sa customs. Hindi ba yung lumalabas na meron na namang nasabat na, ano ba yung sigarilyo yata yun? Pero nalaman na sa customs, may nabayaran doon, kaya nakalusot.
1: Tapos gusto nila, itaas na naman yung excise tax.
0: Hindi ba nga?
1: Lalo na naman lumaki yung racket doon sana.
0: Okay, what about tax collection efficiency? Ano bang nangyayari dyan sa pag-aaral mo? Hindi lang nila nakokolekta, nalalagyan sila, kaya hindi nakokolekta, or nakokolekta pero napupunta sa nakaw?
1: Hindi. Yung collection is wala pa yung spending. So dun sa pangongolekta, una talaga is napaka-narrow nung tax base natin. Marami talagang hindi nakarehistro at hindi nagbabayad. Pangalawa, yung audit and investigation, imbis na makatulong siya, kasi less than 3% lang yung contribution ng audit. Almost 98% ng collection natin, voluntary tayo mismo ang nagpa-file, nagde-declare. So, yung audit tayo ni BIR, doon nagkakaroon ng korupsyon o lagayan. Lalo na yung mga may kapangyarihan at nasa posisyon. Yung mga taga-kongreso, nung nasa BIR ako, yan ang mahilig tumawag sa BIR. Kasi kung hindi nila kumpanya, kamag-anak o kakilala nila or campaign donor nila.
0: Okay, so tatawag lang. Kaya, so, bababaan.
1: Siyempre, walang magagawa yung examiner kung tumawag na congressman. Kaya nga, diba, ang panukala natin, i-abolish na yung BIR at customs. Gawin ng GOCC parang sa Singapore, Inland Revenue Authority, na may fiscal and political independence para hindi sila mapakialaman ng mga politikong nakaupo kasi hindi sila co-termino sa presidente. Hindi tulad ng commissioner, talagang pagka may nasagasaan siya, or diba, yung isang commissioner in-appoint na babae, tapos sabi niya, kukolektahin niya yung estate tax ng mga Marcos the following month, natanggal. Yung mga ganun, very politicized.
0: Okay. So, ano ngayon ng ano? Paano natin, okay, sabi mo nga, kailangan na natin silang bantayan. Ang sabi ng mga congressman na nakausap natin, now we will be more transparent. So, there's going to be, di ba, live na ngayon yan? Live streaming na?
1: Yes.
0: Live streaming, will that help?
1: It will help kasi at least mas maririnig natin kung ano yung mga diskusyon. Kaya hindi ako naniniwala na hanggang sa final version makikita natin. Kasi talagang meron pa rin yung parang last minute na adjustment.
0: Right.
1: Kaya kung wala yung teknolohiya na ma-access natin, yung actual spending. Kasi yung budget is it can be as good as how it looks, pero how it will be disbursed, saan mapupunta yung pera, ibang usapan.
0: Aren't they supposed to itemize that? At may tiyaga ba yung mga watchdog na tingnan yung saan-saan mapupunta ang sangay?
1: I think yun yung mahirap talaga doon kasi yung dami ng line items. Talaga bang kahit isa tayong tatlo bigyan ng pagkakataon, talaga bang may isa-isa na

0: natin siya. Parang feeling ko, sinadya nila padamiin at gawing komplikado yung budget. Kaya kung wala yung AI na makakatulong sa atin to spot any red flags or delay before it disperse. Kasi ang malungkot dito, yung sa flood control, no-brainer eh. Hindi mo alam anong progress ng project, pero labas ng labas yung pera. Download ng download. Si Land Bank naman, release ng release. Parang wala nagtanong sa kanila. Samantalang 100 million, 100 pesos, sa ordinaryong Pilipino, 1,000 pesos ginagapang pa nila. Ito, billion-billion. And yet, parang walang questionable sa kanila.
1: Yun din yung tanong natin kung bakit sa kabila ng ilang taon na disallowance, sige pa rin release ng pera dun sa mga may utang pa.
0: Oo. Eh, diba sa kumpanya, pag may utang ka, hindi ka nakasweldo. Pag mayroon ka unliquidated cash advance, hold yung payroll mo or hindi ka makakakuha ng another cash advance. But ito parang tuloy-tuloy lang. Parang...
2: Oo, tsaka nakakatakbo ulit. Tapos iboboto natin ulit.
0: Ayun na nga.
2: Pero hindi naman natin alam kung sino-sino na sila eh.
1: Kasi hindi na isa sa publiko rin.
2: Hindi na isinasa publiko. Pagkatapos yung news din, sabi na natin kasama na tayo sa may kasalanan dyan, hindi na natin tinatanong, hindi ba nga may personalidad na nakulong na dati, pinalabas, pero ibalik mo yung pera, okay. So, tumakbo ulit. So, ayan na naman.
1: Yes, paulit-ulit na lang.
2: Hindi pa binabalik yung pera.
1: Hmm. Anong dapat unahin sa systemic reform mo? Kasi maraming naisip na solusyon si Mon eh.
0: Umaga na
2: ang hirap bigat, ano?
1: Kumbaga sabay-sabay, anong dapat unahin? Ako yung pinakamabilis.
0: Ako yung pinakamabilis. Hmm. Magsimula tayo sa sarili natin. Pwede ba? Huwag na tayong tatanga-tanga. Kasi parang ang hirap, mag-aaway pa tayo, sinong politiko, sino kinakampihan mo. Ako sa pamilya ko, lagi ko sinasabi yan. Okay lang magkakaiba tayo ng opinion, pero pag ninakawan tayo, magnanakawan tawag doon, pwede ba? Wala nang ibang usapan. Wala na yan kung anong kulay ng eskwelahan mo, anong tinapos mo. Magnanakawan tawag doon. Huwag na natin iboto. Ang problema yung nanay ko, napadala lang ng manok ni Mayor, nag-iiba din ang ano. Ay, magagalit nanay ko. Nag-iiba yung ano eh.
2: Pero yan ang katotohanan talaga. Kaya gusto nila the poor remains poor eh. Yeah. Dahil ang dali na, di ba nga, yung mga urban poor, kahit na hindi sila dapat naroon, gusto
0: pero effective eh. Imagine mo sa Pampanga, my mom is from Mapalit eh. Sa Pampanga, kahit na baha sila ilang linggo na, pag nagpadala ng manok, ng bigas, the gratitude, talagang feel, ramdam na, hindi po natin utang na loob at utang sa kahit kaninong politiko kasi pera ng bayan yan. Pera natin yan, buwis natin yan na binayaran.
1: Kaya rin tayo Ayuda Nation, ano? Nakasalalay sa ayuda, luluhod at manlilimos para magpagamot.
2: At ito ang administrasyon ng pinakamalaki ang allotment sa ayuda. Hmm. So, titingnan natin, paano kaya natin, alam mo, tagal natin nag-usap, wala pa rin tayong solusyon.
1: Bumoto ng tama, yun ang pinakamabilis.
0: Sana sinabi nyo na yun ang ano, purpose ng guesting, hindi sana ako available. Ako pala nga hihinga nyo ng solusyon. Sila nga tumakbo, pinasweldo, walang nagawa.
2: Kaya nga.
0: Ako nagbayad na ng buwis, sa akin yung papinasa yung
2: problema. Oo nga, pero kailangan pa rin natin pag-usapan. Sabi nga namin dito, hindi tayo makakalimot. Kailangan natin parating pinapaalala sa tao yan, ano? Pero maraming salamat, Mon, sa sakit ng ulo na tinanggap mo mula sa amin.
1: At walang sawang pagtangkilik. Thank you.
2: Oo. Ang dami natin kailangan ayusin, pero maraming salamat po sa inyong oras. Chief Tax Advisor ng Asian Consulting Group, Mon Abrea.
1: Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.
3: Celebrate friendship and merriment in the city of Golden Friendship. Join in the Thanksgiving of Cagayan de Oro's patron saint, Saint Augustine. Higala Ay Festival, Bilyonaryo News Channel.
2: Makakasama po natin ngayon via Zoom, Attorney Tranquil Salvador. Sir Tranquil ba? Tranquil or Tranquil?
4: Well, siyempre, mga kaibigan ko, Tranquil. Yung mga English teacher ko, Tranquil.
2: Ayun. Okay. Si Attorney Tranquil Salvador III para talakayin ng impeachment trial evidences. Magandang araw po. And magandang welcome umaga. Back to Memo. Opo.
4: Magandang umaga, Corina. Magandang umaga, Willard.
2: So, as a lawyer, sabi nga po, quasi-judicial, quasi-political. Pero pag-usapan na lang po natin ang ebidensya. So far, are you convinced that she is guilty of one of those impeachable offenses?
4: Pag-usapan muna natin kasi ang pinag-usapan na natin ay guilty. At kanina nakita ko bago kayo magsimula, pinag-usapan ninyo ang pamantayan. At narinig ko na pinag-usapan nyo rin ay proof beyond reasonable doubt. Okay, liwanagin po natin ang konti. Yung proof beyond reasonable doubt ay standard or pamantayan sa isang criminal case. yan po ang pinakamataas na pamantayan. Pag yan ay napatunayan, ibig sabihin, ikay guilty, maaring ikay makulong. Okay? Ang impeachment po ay hindi isang criminal case. Ngayon, ang tatanungin niyo sa akin, attorney, kung hindi ito criminal case, ibig po ba sabihin, eh dapat eh guilty na ang pananaw natin diyan. Ganito po kasi yan. Binanggit na this is a legal, constitutional, and political process. At syempre, tayong mga nanonood, eh, naapektuhan tayo dun sa nakikita natin. At the same time, tatandaan natin na ang magdidesisyon nito ay ang mga judges. Ngayon, balikan natin so far kung ano yung napresenta. Bago natin sabihin, guilty ba? Okay? Ang unang impeachment article na tinukoy ay grave threats. Kung maalala nyo, may kaso na yan. Nandito na yon sa may isa ng criminal case na final. Hindi ko pamamasukan yan. Pag-usapan natin ito, yung pinaka-recent. Pinag-uusapan na ngayon dito yung confidential funds. Ano bang napatunayan so far natin? Napatunayan na may pera na na-allocate para sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Wala na tayong pinagtatalunan doon. Hindi rin naman kinontest ng ano yan eh, ng depensa. Napatunayan na po na yung mga perang yun ay na-withdraw. Yan, hindi na rin naman kaano yung pinagtatalunan kasi mismo si Acosta nagsabi ay nakalagay yun sa mga bank at i-withdraw physically at inilabas. Okay? Ngayon, anong sabi? Anong sabi niya matapos doon? Ito po ay in-release ko kay Colonel Lachica. Andun po tayo ngayon. Ngayon, syempre, maliban doon, meron yung mga commission on audit. Sinasabi, may ilan dito na gamit sa Christmas party, may iba dito na gamit sa graduation, may iba dito na gamit sa tree planting. Ngayon, yan, lahat ngayon po ay allegation. Lahat yan ay patunay ng isang testigo ayon sa commission on audit. So ngayon, yan ang haharapin ng depensa. Bago po tayo kasi magsabi, oh guilty na, ang depensa ay magkakaroon ng pagkakatong harapin ang lahat ng yan. Lahat po yan, naharapin nila. So it is a bit premature at this point to say, na sabihin, huy, tapos na yan. Ay, guilty na. Ganun po yon. So we are already at this point na nagpipresenta ng ebidensya ang prosecution. Kung kaya harapin ito ng depensa, tingnan natin kung paano nila paliliwanag ito. Kasi lagi po natin pinag-uusapan, no? Korea sa sabla, burden of proof. Diba? Narinig natin yan. Ang burden ng prosecution ay patunayan na may katiwalian nangyari.
2: Ayun.
4: Yes, yun ang burden nila po. Ang burden ng depensa ay patunayan na yung perang yan, kung may pera, ay ginamit sa tamang paraan, sa tamang purpose. Kaya kita nyo, doon nila dinadala. So, makita nyo, naglatag na ng ebidensya ang prosecution. Ngayon, ang depensa, pag sa panahon na magpipresenta sila, ilalatag nila. In fact po, hindi pa naman nga mag-decide ang mga senator judges, oh, guilty ba? Kita nyo, hindi sila nagsasalita. Kasi bawal sa kanila yan. Kasi hindi nila pwede i-discuss ang merito ng kaso.
2: Okay. So you're saying kailangan pa rin talaga natin pakinggan ang depensa. Wala pa tayo doon. Tatapusin pa po daw lahat ng apat na article, no? Bago papakinggan yung depensa isa-isa. So you're saying that they have to disprove what the COA itself has said.
4: Well, they have to show that. Tandaan po natin, 'di ba? Meron diyan yung nung nagpaliwanag na yung mga COA officers, sinabi niya, binigyan namin kayo ng ano, audit observation memorandum. Remember? Pinaliwanag niyo ba yan? So, andun yung puntong yon. At maaalala ninyo, dun may aspeto na may disallowance na. Diba? May puntong may disallowance na may portion. In fact, meron ng portion na pinababalik. Tapos po, meron namang aspeto na ano pa, sinasabi, subject pa yan sa appeal. Okay, subject pa sa appeal yan. At may 6 months na subject to appeal sa Commission on Audit. Kaya kita nyo, ang depensa, ang sinasabi nila dyan, iba hindi pa tapos yan. Haharapin pa namin yan. Paliliwanan namin kung ba't ganun. So ngayon, katulad ng binanggit nyo kanina, very challenging. Kasi nga ang tao medyo nahilig na, nahabaan. Ang gusto nila is tinatawag natin soundbite. Even sa mga taong katulad namin, ang gusto nila soundbite, guilty na ba? Kasi pag sinabi namin guilty, ang kasunod na yan, sinabi ni Salvador guilty. Ganun yun. So, medyo ano yun. So, wala pa ho tayo sa puntong doon. Pero natural, hindi natin sila masisisi, magkabilang palit. Hindi natin sila masisisi. May communications team yan eh, pareho. Pag nagsalita doon ng prosecution, meron silang communications team. Panlay uusad yung ano. Sa isipan ng tao, ano na testify. Ganun rin ang depensa. Okay, that's the challenge. For us, the public, to be able to filter ano ba talaga. Dahil iba hindi na ho nasusundan itong proseso nito.
1: Oh. At ayun ni Tranquil, kailangan pa ho ba ang testimonya ni Ramil Madriaga, yung sinasabing self-confessed bagman daw ni VP Sara para mapatunayan pa itong allegation patungkol sa confidential funds?
4: Alam mo, yan, that's a very good question. Maganda yan, pinag-uusapan yan. That's something na didesisyonan na importante ng prosecution. Alam mo kung bakit? Kasi kunyari ako sa prosecution, napakita ko na may pondo, napakita ko na natanggap nila Chica, napakita ko na so far yung mga sinabi ng Commission on Audit, ipipresenta ko ba si Madriaga? Ngayon, kung babalikan natin ang so far na siya ang inila ay pinresenta sa Committee on Justice, naalala mo doon, meron doon pa lamang, wala pang nagko-cross-examine, meron na nakita ng mga hindi pagkakatugma. Okay? Yung hindi nag-a-align, hindi consistent. Ngayon, bakit yung sinabi magiging challenge to sa prosecution pag pinresenta nila? Sabi nila, di presenta mo, bahala na sila. Ang challenge po kasi dyan, sa tingin ko, ang depensa naghihintay ngayon na mga kakapitan na they have to shake the prosecution. The very moment ang testigo ng prosecution mag-shake, I would expect, I think alam nyo ito, na iikot sa balita. Okay, tayo hindi totoo. Yung mga ibang napresenta na maaaring makalimutan. Kita mo, islabi niya, nakita, taksita niya nagdala sa ombudsman, yung sakita niya ganito, binigay niya sa tao, tapos sa restaurant na ganito, bubusisiin yun isa-isa. So ang tanong ng prosecution, sa tingin ba namin, matibay ito na kahit nakaluging kami, tatayo testigo namin.
2: So they will look for inconsistencies. Oo, sa lahat ng mga testigo. So, pero sir, testigo lang ba? Sa salita lang po ba? Halimbawa, sabihin na po nating very consistent si Ginoong Madriaga, no? According to script or whatever that is. Talaga bang salita na lang yan? O kailangan pa po ng iba pang pruweba?
4: Depende. Okay, paliwanag natin. Ordinarily, sa isang kaso, depende siyempre kung anong kaso. May mga kaso na talagang testimonya lang, walang papel. For instance, murder, rape, walang papel. Unless, of course, may mga letter communication, may email, sinuduce mo muna bago. May mga yun, ay preliminary. Pero ang kalimitan ng mga ebidensya kasi o sa hukuman, katulad niyan ay testimonya, dokumento, object. Yan po yan, kadalasan. Pero depende kung kay Madriaga, kung yung salaysay lamang ang magiging batayan, nasa sa senator judges yan para paano nila iintindi. Kung meron mga communication, text messages, ano po yun? Documentary. Yun yung mga text messages, kung ano po yan, kung may mga dokumento, may instruction sa papel, lahat po yan pwede nilang pakita para patunayan kung totoo sinasabi ni Madriaga. Ganun po yun.
2: Ayun.
1: Oo, kasi yun nga yung susunod ko sana ng tanong, ano mang mas mahalaga, yung naratibo o yung aktwal na ebidensya?
2: Kaya nga.
4: Dapat magtugma. Dapat magtugma yun. Ang ibig sabihin, dapat mag-jive yun. Kasi mamaya, iba sinasabi mo, iba kinakanta mo, iba nasa papel.
2: Okay.
4: Okay.
2: So, so there should be like corroboration from another witness or a photo or paper trail. Kailangan po may ganon.
4: Some level of consistency. Kung meron sila ipipresentang papel, dapat consistent sa sinasabi ng testigo nila. Kung may papakita silang object, kailangan consistent sa testigo nila. Yung pong sinasabi yung collaboration or yung corroborating evidence, yan po yan, no? Corroborating evidence. Sa legal po ang ibig sabihin yan. That's it. Tignan nyo ako, nagtetestify ako. Ito sinasabi ko, siya ang gumawa nito. Ganito ang paraan ng paggawa niya. Tapos pagpapasok ka ng ilang pantistigo na yun rin lang ang sinasabi na katulad ko. Maaring isa, dalawa pwede, pero hindi pa pwedeng sampo. Because that would delay the proceedings. Ay, isa lang naman ang sinasabi namin. Yun po yung nature ng corroborating evidence.
2: Okay.
1: Eh, dahil may mga allegasyon na rin, attorney, at testimonyang naibigay si Ramil Madriaga, maaari bang gamitin ng alinmang panig ang kanyang mga naging dating pahayag para i-test pa ang kanyang consistency at credibility sa witness stand?
4: Again, magandang pag-usapan natin yan. Kasi nga, kung siya'y pinresenta, i-cross-examine siya. At ang pag-cross-examine po, yan, napuntahan nyo na, each you could cross-examine him on a prior inconsistent statement. Yung bang nasabi mo sa Committee on Justice, consistent ngayon. Eh bakit parang paiba-iba? Ganon. Tapos atakihin din nila yung credibility niya. Ito ba tao na ito, credibility? Ano ba mga naging ginawa nito dati? Ah, ito ba'y na-demanda na? Ito ba'y nakulong na? Ano ba ang mga ginawa nito? Lalabas lahat yun. Kasi credibility hindi lamang doon sa kanyang sinasabi, kung nagtutugma ba o may inconsistency, kundi yung kanyang pagkatao na dapat bang paniwalaan.

0: ng ibang tao doon, pakikita yun, meron bang ebidensya na contrary na magpapatunay na, uy, hindi totoo. Katulad, for instance, oh, sinabi niya na, ay, ako'y pumunta sa ganitong lugar at dito ko dinala. Tapos meron isang tao magpapatuto doon. Kwarto. Eh, isa lang kwarto doon. Sabi mo, limang kwarto, dinaanan mo, lima. So, those are inconsistent evidence, contrary evidence. So, those are examples ng haharapin niya. Which I think, yan ang challenge ng prosecution. I-weigh in nila yan ngayon. Pipresent ako ba o disregard ko na si Madriaga? Kung okay naman ako sa tingko, kung sa isip nila, magiging okay naman kami sa confidential funds, magiging okay naman kami sa unexplained wealth, nakapapel naman yun. Bakit ko pa gigibain yung sarili kong testing, ebidensya, di ba? Kasi ang kailangan lang ng ebidensya, yung kakapitan nila. Para sabi, okay, kita nyo na, gawa-gawa lang natin. Mag-inconsistent.
1: Okay. Opinion lang po ninyo. Sa lahat po ng mga ipinresenta ng ebidensya at mga testimonya, ano sa palagay ninyo ang pinaka mukhang mahihirapan ng depensa na tibagin?
0: Ako ho, no? Siguro hindi lang sa inyo, nasabi ko na yan. Yung pagdating sa pera, yung medyo confidential funds, yung unexplained wealth. Kung tatanungin nyo ko, ayun na mas magiging matcha-challenge sila, yung unexplained wealth. Mm-hmm. Kasi yung ano, confidential funds, pwede pa nilang papaliwanagin yan. Nandun pa sa level na yun. Sabi, eh, disallowed pa lang yun. O di appeal. Ganito, ganito nangyari yan. At pwede sila magpresenta ng mga tao na sasabihin nila, ah, ginamit talaga sa ganitong paraan. Pero tandaan nyo, may mga challenge yan. Kasi sa ang Philippine Statistics Authority, di ba, magpipresenta sila kung mga totoong tao yun. So nandun pa tayo. Pero yung unexplained wealth, I think, that will be the greater challenge. Kasi ang tanong, for instance, may pumasok ba mga pera doon sa account? Bakit malaki? Mm. Anong pinagkukuhanan? Di ba? Mm. Tapos lumabas, saan dinala? So yung mga ganon. So sa tingin ko, pag yung pagdating sa pera, medyo may challenge sila dyan. Dyan dapat maganda ang depensa. Kasi ang tao, tayo, na ordinaryong tao, madali nating ma-capture yan. Yung nga yung sabihin natin, ilang libo lang, alam natin, binibilang natin. Yung daang milyon pa. Di ba? Yung kung malaking amount. So sa tao, makikinig yan. Susubaybayan nila yan kung may inconsistencies.
1: Ayun, okay. So,
2: may,
1: go ahead.
2: Ano ang magiging papel naman, Attorney Tranquil, na magiging sal-in ng VP?
0: Ayun, okay. Isa pa yun. Siyempre, di ba? Meron kabilang pinuno o bilang public officer nakalagay sa saligang patas na mag-execute ka ng sal-in. At lang ng public officer gumagawa nun. Siyempre doon, under oath yun, sinusumpa mo, ito lamang ang aking kita, itong aking kasyonhan, ito pinagmamayari kong sasakyan, ito mga property, real property na meron ako. Okay? So lahat yun. Ngayon, so siyempre, yun ang batayan, yun ang kita eh. Yun ang sinasubmit mo sa gobyerno tuwing Abril. Okay, taon-taon. Ngayon, maglalabas kayo ng bank account na sasabihin, uy, may cash. Ba't ganun? Unang tanong, ba't ganun? Bakit hindi ni-report? Di ba ganun? Bakit dumaan na ganun? May business pa siya na maja-justify ito. All of those questions will be raised. Oh. So palagay ko yun rin ay naabang.
1: Okay. Sige po. Naku. Dahil po impeachment ito at hindi ordinaryong criminal trial, ito na lang po ano. Ano ang pinakamahalagang distinction na dapat maintindihan ng publiko? Kasi medyo weird ano na kumbaga napatunayan na halimbawang beyond doubt of the ordinary person na nanonood, guilty siya. Pero itong it's still going to be a numbers game. Ano po ang ano po yung where is the defining line there?
0: Ano yan eh yung tayo sabi nga natin legal, constitutional, political na proseso. So hindi natin maialis yan. And because the senator judges are politicians, hindi natin rin maalis, maapektuhan sila ng obserbasyon ng tao. Kaya makikita niyo yan, as this process moves along, maigting, kita niyo hindi binibitawan, maigting, may mga lalabas na balita kasi gusto nila yung mga senator judges wag magwe-wayward. Baka mamaya, akala niyo, hindi na kami nakikinig, ha? Boboto kayo ng kaliwa, boboto kayo ng kanan. Ganun mo yun. That's really the challenge. Kasi yung mga, imagine it this way, sa regular na hukuman natin, sa regular court natin, ang judge is nakapag-aral, nakatapos ng batas, siya po ay may knowledge siya ng law at meron po siya ma-assess niya yung facts. Ganun yung system natin. Itong sistema ngayon, para ho ito yung may jury. Yung mga ano, yung mga judges na ito, hindi po lahat ng nag-aral ng batas. So talagang kailangan kumbinsin mo siya base sa facts at maidudugtong ng batas ayon sa pagpapaliwanag ng

0: nakakaalam sa batas doon sa kanila ng mga senator judges, doon nila ngayon isisynthesize at i-filter at mag-decide. In fact, this is both good in a sense na hindi sila masyadong technical, legalistic, di ba? Or it could also be to some extent negative kasi baka lahat ba ay kailangan nilang tanggapin o sila ba ay madadala ng ibang tao dun sa mga proseso na hindi naman dapat. So this is both an advantage and a disadvantage.
1: Attorney Tranquil, dahil napag-uusapan na rin yung decision-making process ng mga senator judges, tingin niyo ba ay dapat pang bumoto yung mga lumiliban, yung madalas mag-absent sa impeachment trial na senator judge?
0: Okay. Yung ano po kasi ngayon, siyempre pinagbabatayan natin yung saligang batas. Sabi doon, siyempre, 2/3, di ba? Okay. Of all members. So, yun ngayon. Yun ang sabi ng saligang batas. Ngayon, kung tayo hindi sang-ayon doon, na maraming hindi nagsasang-ayon doon, eh kailangan ang Supreme Court ang magpaliwanag yan. Matter of law po yan. Ngayon, pag yung sasabihin mo eh, kasi sasabihin natin, kasi yung apat naman eh, may tatlo dyan eh, hindi naman na, yung dalawang detained, may isa at large, yung isa nakabakasyon, eh paano pa ho? Unfair. Diba? Sasabihin lang, unfair kasi bakit sila magpa-participate? Hindi na nga po sila makabubunto. Ngayon, ang tanong dito, tandaan po natin ang saligang batas ay hindi ginawa sa pangkasalukuyan lamang. It was not prepared for now. It is prepared for years to come. Mga Pilipino na mamumuno, tayo na wala na rito. So hindi ito pwedeng sumayaw lamang. Ayon sa iniisip ng ilan. Kaya nga, lagi kong sinasabi, pagdating sa saligang batas, gusto talaga ninyo, nakita nyo na may, yan ay dapat bumaba sa 2/3, dapat hindi yan sa all na senador, hindi yan dapat 16. Siguro pinakamaganda, may panahon pa, dalhin nyo sa Supreme Court. Because sila ay may katungkulan ayon sa saligang batas kung paano ito interpret. Kasi otherwise, hindi po tayo matatapos. Mangyayari yan, puro soundbite. Sabi ni ganito, sabi ni ganyan, sabi ganito. Hindi po tayo matatapos.
2: Correct, oo. Pero tao rin naman ang gumawa po ng... Tao rin naman po yung mga justice na gumawa ng saligang batas o kaya po yung mga framers of the wordings, no? Maybe during those days, they never thought that, you know, a senator can actually go into hiding or a senator can take a vacation during an impeachment trial. So, pwedeng talagang ilapit sa kanila ito.
0: Yes. Oo. Alam mo, ganda yan. Alam mo, sa Amerika, hindi ko lang maalala kasi alam ko meron yung justice sila noon, si Scalia. Talagang ang basa, pag binabasa niya ang konstitusyon, ayon sa wording niya, at he's trying to transport himself at that moment in the minds of him, of the framers. Meron namang isa, hindi masama yun, kasi pananaw yun eh. Meron naman, it's a living constitution. Ayan, meron yun. Kung hindi ako nagkakamali, no? Correct me if I'm si Justice Ginsburg, babae naman ito, ang tingin niya ang konstitusyon ay buhay. Buhay para mag-address ng pangkasalukuyan. Kaya maganda yung ano nila doon, yung mechanics nila. Eh, dito sa atin, pwede rin pag-usapan yan. Bakit hindi? Kaya lang nga, hindi pa pwedeng ako, ikaw, o tayo lamang ang magsasabi nito. Ayan, di ba? Dapat yung Supreme Court na may kakayanan at talagang inatasan ng saligang batas para may order. Kung sinabi sa saligang ng Supreme Court, o eh, pwede natin babaan yan kasi ganito circumstances, we just have to follow. Even right. If we agree or we disagree. Meron po yan.
2: Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Tranquil Salvador III. Thank you po.
0: Thank you, Karina and Willard and everyone.
3: Thank you.
2: Yan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga isyu. Tandaan na naman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung di tayo magpapakurakot.
1: Walang mga api kung di tayo magpapaapi.
2: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Willard Cheng.
2: Hanggang bukas, happy Monday! Ito po ang Memo.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
1: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman. Hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.

Mamaya sa agenda, Derek Ramsey, posibleng biktima lang ayon sa BOC. Kontrobersyal na Forza Spider, kukumpiskahin. Dating OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta, ginisa sa impeachment trial ni VP Sara. Klase sa dalawang high school sa Masbate, sinuspinde dahil sa banta ng pangraratrat. Nationwide school safety drill, pinuspon ng DepEd. Timeline sa pag-alis ng system loss charges, inilatag ng DOE. Bawas sa singil sa kuryente, magkano kaya? New Zealand, planong iban sa social media ang mga edad 16 pababa. At new career high, Alex Ayala, world number 18 na. Training session sa US Open, dinagsa ng fans.

0: Mamaya sa agenda, Derek Ramsey, posibleng biktima lang ayon sa BOC. Kontrobersyal na Forza Spider, kukumpiskahin. Dating OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta, ginisa sa impeachment trial ni VP Sara. Klase sa dalawang high school sa Masbate, sinuspinde dahil sa banta ng pangraratrat. Nationwide school safety drill, pinuspon ng DepEd. Timeline sa pag-alis ng system loss charges, inilatag ng DOE. Bawas sa singil sa kuryente, magkano kaya? New Zealand, planong iban sa social media ang mga edad 16 pababa. At new career high, Alex Ayala, world number 18 na. Training session sa US Open, dinagsa ng fans.
1: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
2: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
1: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
2: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
3: Politico Nightly.

0: the latest headlines before you even step out the door.
1: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget para nawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
0: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
1: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
0: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.

0: pupulong si Mr. La Chica dito po sa maling paggamit ng confidential funds.
1: Matapos mahinto dahil sa masamang panahon, gumulong na ulit ang impeachment trial ni VP Sara. Balik witness stand ang dating OVP disbursing officer na si Gina Acosta.
2: Mainit na usapin pa rin ang umano'y paglustay ng bise ng pondo at questionableng mga dokumento at resibo.
3: Pero ang paglilitis hindi lang sa papel ng mga tauhan ni Duterte Sumentro, natanong din kasi kung alam ba talaga nila ang kanilang trabaho. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Derek Ramsey, posibleng biktima lang ayon sa BOC. Kontrobersyal na Porsche Spyder, kukumpiskahin. Dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, ginisa sa impeachment trial ni VP Sara. Klase sa dalawang high school sa Masbate, sinuspindi dahil sa banta ng pangraratrat. Nationwide school safety drill pinospone ng DepEd. Timeline sa pag-alis ng system loss charges inilatag ng DOE. Bawas sa singil sa kuryente, magkano kaya? New Zealand planong i-ban sa social media ang mga edad 16 pababa. At new career high. Alex Ayala, world number 18 na training session sa US Open. Dinagsa ng fans.

0: Posibleng biktima lang din si Derek Ramsey ayon mismo kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Pero hindi pa maibabalik sa aktor ang kontrobersyal niyang Porsche Spyder na isinuko sa LTO. Alamin kung bakit sa agenda report ni Andrea Salve.
1: Na-impound noong una. Kukumpiskahin naman ngayon ng Bureau of Customs ang kontrobersyal na Porsche 918 Spyder ng aktor na si Derek Ramsey. Ngayong Lunes ay nag-issue ng ahensya ng warrant of seizure and detention laban sa multi-million peso hypercar dahil sa umano'y misdeclaration para makaiwas sa pagbabayad ng tamang buwis. Paliwanag ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, maaaring biktima lang din si Ramsey bilang buyer ng sasakyan pero gate niya kasama pa rin ito sa kanilang investigasyon. Una nang dumepensa ang aktor. Nanindigan siyang hindi siya smuggler at binili niya ang Porsche in good faith gamit ang pinaghirapang pera.
2: Naniniwala naman ako kahit papano, no? Dahil ilang sali na to eh. Hindi naman siya importer based on record. But again, ayoko i-prejudge. Subalit, kapag yung mga nag-import, ginawa naman depensa na hindi po ang talaga nagpa-import nito ay sila mismo. Ay, iba story yun. But not until then, ang presumption po natin kung sino nag-import based on record, siya yung nagpasok. At kung ito'y smuggled, siya smuggler.
1: Una nang sumailalim sa LTO scrutiny ang hypercar matapos mamataan mismo ni LTO Chief Marcos Lacanilaw na may personalized fake plate. Naging hudyat ang insidente para maglunsad ng investigasyon ang ahensya sa mga papeles ng sasakyan.
3: Yung karamihan na nakikita naming sports car sa kalye, alam namin yung series ng mga plaka. So nakikita namin kung maayos ang papel, may papel ba o walang papel. So active kami sa ganun. Mas sinisinsin na namin para mas madali namin ma-identify yung mga yan sa kalye.
1: Determinado ang BOC at LTO na mabigyang linaw ang kaso at wala raw silang pagdadalawang isip sa kagustuhang mapanagot ang lahat ng sangkot kahit pa sarili nilang mga tauhan.
2: Maraming mananagot dito. Lahat yung mga yan, yung nag-import, broker, consigning, at yung mga tauhan namin sa BOC, unfortunately, mahaba ang paliwanag nilang gawin.
3: Lahat ng mga tao na na-involved na dumaan yung mga papeles, pati yung isang tao pa eh, bago kay Mr. Ramsey ang under investigation. At yung mga empleyado rin ng LTO na nakapagbigay ng ORCR dito sa sasakyan na to.
1: Kasunod ng seizure,

0: warrant, magkakaroon ng 15 araw ang mga sangkot na magsumite ng kanilang mga paliwanag at depensa. Susundan naman ito ng desisyon ng BOC Legal Service kung total forfeiture ba o pakakawalan ang sasakyan. Ayaw man niyang pangunahan ng investigasyon, naniniwala si Nepomuceno na malakas ang hawak nilang mga dokumento para mapasakamay ng pamahalaan ang hypercar. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
1: Nagisa si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa Day 17 ng impeachment trial ni VP Sara. Alamin natin ang highlights sa Agenda Report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah!
2: Pinky, required ang pagkakaroon ng common sense para maging isang special disbursing officer. Yan ang hirit ni Private Prosecutor Amando Ligutan kay Gina Acosta sa gitna ng pag-question o pagtanong sa kanya kaugnay ng confidential funds. Sabi daw ni Ligutan kanina, common sense na huwag pumirma sa isang dokumento kapag sa tingin niya ay mali ang nilalaman ito. Pero sabi ni Acosta, meron daw siyang utak. Pakinggan natin ang ilan sa mga nangyari sa impeachment trial kanina nang tinatanong na si Acosta kaugnay ng confidential funds.
3: Hindi ba ito isang scam o tahasang panlilinlag sa pera ng kababayan?
4: Inihirit ulit ng House Prosecution Team na scam ang naging proseso sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President sa Day 17 niya ng impeachment trial ni VP Sara. Una nang umamin si former OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na hindi niya alam kung paano ginastos ni Colonel Raymond Dante La Chica ang 500 million peso worth of confi funds mula 2022 hanggang 2023. Kay La Chica niya kasi binigay ang pera kahit bawal ito at siya ang dapat na accountable officer na hahawak nito. Wala na rin daw dokumentong makakapagpatunay na si La Chica nga ang tumanggap nito. Binawi kasi ito ni La Chica sa kanya, oras na makapagtali si Acosta ng mga kailangan para i-report ang paggamit ng confi funds sa COA.
5: After po na tapos ko na aking liquidation, na isubmit po na po sa ICFA, COA. Sa COA.
6: Doon yun na po sinali yung...
5: Kinuha na po niya, Your Honor, kasi nakaliquidate naman po kami.
6: So wala na po sa kamay niyo, nasa kamay na po niya?
5: Wala na po sa akin, Your Honor.
4: Tila unusual ito para kay Private Prosecutor Amando Ligutan dahil walang patunay na natanggap nga ni La Chica ang pera. Argumentative ito para sa depensa. Kinwestiyon naman ni Ligutan kung usual process ba ito noong si Acosta rin ang naging disbursing officer sa Davao City ng alkalde pa si VP Sara.
3: May Latin term po tayo dyan, ma'am, ha?
5: My.
3: Method of procedure, ito yung modus operandi nyo, ibibigay yung pera sa isang security officer, hindi bonded, tsaka babawiin, sinasabi mo, nang pinagbigyan ng pera ang acknowledgement receipt. Modus operandi, in English, in simple English, it means method. A procedure, nakagawian, practice, modus. Tama po ba?
7: Objection, Your Honor.
4: Giit ni Presiding Officer Francis Chiz Escudero, may double meaning ang modus operandi. Kaya gumamit siya ng terminong standard operating procedure. Dito na sumagot ng oo si Acosta. Umamin din si Acosta na aware siyang may ilang acknowledgement receipts mula kay La Chica na kulang sa impormasyon. Kinwestiyon na rin daw niya ito noon. Pero sagot ni La Chica sa kanya, confidential ang activities na isinasagawa nila. Una nang sinabi ni Acosta na sa naging utos ni VP Sara, binigay niya ang confidential funds kay La Chica kahit bawal itong ipasa sa hindi naman accountable officer. Para sa prosekusyon, walang naging sapat na hakbang para i-account ang paggamit ng pondo ng bayan kahit may panuntunan daw sa tamang paggastos ng confidential funds.
2: Pinky, may bagong batch ng mga detestigo para sa impeachment trial ng BISE. Yan yung tatlong bagong dati ng military officers na una nang tumestigo sa Kamara kaugnay ng confidential funds naman ng DepEd. Pero hindi bahagi ng mga ipinasampina itong si Colonel Raymond Dante La Chica na tumanggap ng OVP confidential funds kahit bawal ito. At sa kabila kasi nung tila pagpunto ng spotlight kay La Chica kanina doon sa

0: trial kaugnay nga nung alleged misuse of confidential funds, hindi raw pwedeng i-compel ng Senate Impeachment Court ang prosecution na ipatawag itong sila Chika. Pinky.
1: Hana, so nasaan ngayon sila Chika? At bakit nga ba daw hindi pa siya pinapatawag ngayon ng prosecution? Remember, sabi kanina ni Presiding Officer Chis Escudero, eh siya yung star.
0: Pinky, sa ngayon, sila Chika ay nasa unattached or unassigned status sa gitna nga yan ng impeachment trial ni VP Sara. Pero sa ngayon, wala pa tayong information kung nasaan specifically itong sila Chika. Pero seryoso na raw kinukonsidera ng House Prosecution na ipatawag bilang witness itong si La Chika. Pero as a matter of practice daw ng kanilang kampo, kailangan nilang i-revisit yung listahan ng mga testigo sa kung sino ba yung dapat ipresentang mga witness before the Senate Impeachment Court. Sa kabila naman yan, Pinky, kinumpirma ng PROSEC na tila naging star nga itong sila Chika sa testimonya ni Acosta ngayong araw. Pinky.
1: Pero Hana, na-establish ba kung may nagamit na confidential funds sila Chika para sa personal na interes?
0: Ayon, Pinky, kay Gina Acosta kanina, base doon sa line of questioning ni Presiding Officer Chis Escudero sa kanya, wala raw ginamit na pera para sa personal na interes itong si La Chika. At pagdating naman doon sa kung paano ba ginastos ni La Chika, yung natanggap niya nga na 500 million peso worth of confidential funds mula 2022 to 2023. Sabi ni Acosta kanina, hindi na raw niya alam kung paano ito ginastos ni La Chika dahil wala raw siya sa field at nag-rely or umasa lang siya doon sa trabaho ni La Chika bilang head ng VP-SPG. Balik sa'yo, Pinky.
1: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
2: Hit naman ng depensa, may blessing ng palasyo ang physical and financial plan ng OVP. Pero tinutulan ng prosekusyon ang pagtatanong ng abogado ng bise sa cross-examination. Alamin kung bakit sa agenda report ni Dexter Ganibe.
3: Aprobado ng Malacanang ang Physical and Financial Plan o PFP ng Office of the Vice President para sa 2022. Yan ang ipinunto ng defense team sa isinagawang cross-examination kay Gina Acosta na dating Special Disbursing Officer ng OVP.
4: The OVP submitted a physical and financial plan to the Department of Budget and Management, correct? For 2022? Are you aware?
5: Nag-submit po ang OVP ng physical and financial plan na required po sa DBM.
4: Ito pong physical and financial plan is in support of the OVP's request for confidential funds noong 2022.
5: Opo.
4: And yung the PFP which the OVP submitted to the Department of Budget and Management is also based on the good governance program of the OVP, correct?
5: Wala ko. Ako ka-get sa question ni mo, Your Honor.
4: Yung po bang, physical and financial plan na na sinabmit ng OVP sa Department of Budget and Management, nakabase rin po ba sa good governance program ng OVP?
5: Opo, Your Honor.
4: At matapos pong isubmit ang nasabing physical and financial plan, tama po ba na the Department of Budget and Management recommended the approval of the confidential funds to the Office of the President?
5: Opo, Your Honor.
4: And the Office of the President, through the Executive Secretary, approved the Office of the Vice President's request for confidential funds.
3: Tinutulan ng prosekusyon ang pagtatanong ni Attorney Bakel dahil hindi naman daw ito kasama sa mga natalakay sa direct examination. Pero niligwak ni Presiding Officer Francis Chis Escudero ang objection ni Private Prosecutor Attorney Virgil Ligutan. In-establish din ng depensa na ang kaparehong proseso ng pag-disburse ng confidential fund ng OVP ay sharing mekanismo na ginamit o pinatupad noon nang siya rin ang SDO ng Office of the Mayor ng Davao City ng mayor pa si VP Sara mula 2018 hanggang 2022.
4: When you were SDO of Davao City, there is no audit observation memorandum issued by the Commission on Audit against you, correct?
5: Wala po.
4: And when you were SDO of Davao City, there is no audit observation memorandum issued by the Commission on Audit against then Mayor Sara Duterte, correct?
5: Wala po.
4: There is likewise no notice of suspension issued by the Commission on Audit against you, correct? When you were
5: wala.
4: And there's no notice of suspension issued against then Mayor Sara Duterte, correct?
5: Wala po.
4: Wala rin pong notice of disallowance.
5: Wala po.
4: Laban sa inyo, wala po.
5: Wala po.
4: Wala rin pong notice of disallowance laban sa kay dating Mayor Sara Duterte, tama po?
5: Tama po, wala.
3: Binigyang diin din ni Atty. Bakel na bilang SDO, wala namang nakalagay sa Joint Memorandum Circular ng COA na dapat meron siyang alam sa confidential activities at required kung may background ba ito sa law enforcement. Bilang SDO, wala rin siyang access sa confidential operations ng OVP, walang access sa mga confidential info at wala siyang security clearance sa mga confidential information. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
1: Bukod kay Gina Acosta, posibleng gawin ding testigo ng prosekusyon si dating OVP Security Head, Colonel Raymond Lachica. Ang detalye sa agenda report ni John Manalo.
6: Kung makukulong si Gina Acosta, makukulong si Mr. Lachica dito po sa maling paggamit ng confidential funds.
7: Naniniwala si House Prosecutor at Bicol Sarok Partorist Representative Terry Lidon na malaki ang pananagutan ni Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President, sa umano'y maling paggasta ng tanggapan sa confidential funds na nagkakahalaga ng 125 million pesos. Muling tumistigo sa Senate Impeachment Court si Acosta ngayong araw, kung saan sinabi niyang ibinigay niya kay dating OVP Security Head Colonel Raymond Lachica ang confidential funds dahil si Lachica anya ang nakakaalam sa confidential activities ng OVP. Pero bawal ito batay sa Commission on Audit Joint Circular 2015-01. Sinabi rin ni Acosta sa trial na walang official receipts mula sa medical expenses na pinagamitan ng OVP confidential funds.
6: Ang sabi ni Lachica kay Ms. Acosta, yun na yun.
8: Si Maricel.
6: Sabihin, dapat wala nang tanong-tanong. I don't think yan po yung proseso nung pong accountability na gusto po natin. Gusto natin may paper trail mula sa paglabas ng pera hanggang sa liquidation ko. Dito po mga detalye.
7: Makailang beses nabanggit ni Acosta sa pagdinig si Lachica ngayong araw, kaya bukas anya ang prosekusyon na pag-aralan ang pagtestigo ni Lachica at kung magdadagdag pa sila ng mga testigo.
9: Whether Lachica testifies or not, it's already admitted na hindi siya ang nag-disburse ng pera. Binigay niya kay Lachica. Di ba? So, all of the certifications na sinubmit nila to the COA, mali na. Kasi hindi naman siya ang wala naman siyang personal na alam kung saan ginamit, paano ginamit.
7: Gayunpaman, nais anya ng prosekusyon na mapabilis ang paglilitis, kaya pag-uusapan pa rin daw nila kung sino-sino pa sa tingin nila ang kailangan lang tumistigo. Kumbinsido rin ang prosekusyon na tila playing safe si Acosta sa pagsagot sa mga tanong ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan.
9: Kasi dekahon eh. Hindi siya lalampas dun sa statement na yun. Hindi siya magkakamali. Yun lang paulit-ulit ang sagot niya.
10: Ang kanyang statement, kanyang response o reply sa question, less talk, less mistake siguro. Takot siya na i-probe, no? If she makes a statement and then i-probe pa ito deeper, baka magkamali.
7: Ibang-iba rin anya ang pamamaraan ng pagsagot ni Acosta sa impeachment trial kung ikukumpara sa pagharap niya sa House Committee on Good Government and Public Accountability na iniimbestigahan ang confidential fund use ng BC. Sa kabila nito, para sa prosekusyon, malinaw pa rin naibunyag ni Acosta sa impeachment court ang questionableng paglalabas ng confidential funds ng OVP dahil sa pagkakasangkot dito ni Lachica. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
1: Nangangailangan ng 7 bilyong pisong pondo ang Energy Department para unti-unting alisin ang systems loss charges sa singil sa kuryente. Kung matuloy ito, aabot daw hanggang sa 4% ang posibleng mabawas sa electricity bill. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
11: Inilatag na ng Energy Department ang timeline para mabawasan ang system loss charges sa singil sa kuryente. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, unang ipapatupad ang removal ng non-technical system loss charges. Kabilang sa planong sugpuin ng ahensya ang pagnanakaw sa kuryente, illegal connections at meter tampering. Gagawin ito ng utay-utay o in 4 stages. Nasa higit 7 billion pesos na pondo raw ang kailangan para maisakatuparan ang removal ng non-technical system losses. Sa first stage ng implementation plan, target ng DOE na mabawasan ng 20%

0: 25% ang non-technical system losses. Aabot din ng 4 billion pesos ang ilalaan para sa unang bahagi ng programa. Susundan ito ng 50% at 75% reduction targets na may tig-iisang bilyong pisong funding requirement. At sa Phase 4, planong makamit ang 100% reduction o total removal ng non-technical system losses.
1: Ang mga metro, dapat medyo ma-smart na siya. No? Medyo mahirap na siyang idayain. So, the investment will be on the meters. Ayusin ang lahat ng mga metro all over the country, kaya po may 7 billion na proposal.
0: Kung saan huhugutin ng DOE ang pagpapondo ng programa, plano raw muna nilang kausapin ang DBM at ang opisina ng Executive Secretary. Posible raw na manggagaling ang budget mula sa national government funds o di kaya sa loans o pangungutang. Ayon sa DOE, pagtuluyan ng tinanggal ang non-technical losses, posibleng bumaba ng 3-4% ang singil sa kuryente para sa mga customer na sineserbisyuhan ng electric cooperatives, habang 2% na bawas para sa mga customer ng private distribution utilities. Dagdag ng DOE, tinatayang bababa sa higit 6% ang singil sa kuryente kung mababawasan ang technical losses. Pero babala ng ahensya. Mas komplikado ang pagpapatupad ng technical loss removal.
1: Tatanggalin natin yung technical at non-technical. It will just take time, no? We are just estimating 1 year. Ang technical loss and non-technical loss, non-technical loss we will do it starting from now.
0: Pagtitiyak ng DOE, maaabot ang 50% reduction target ng non-technical system loss bago ang SONA ni PBBM sa 2027. Posibleng abutin naman ang 2-3 taon bago maaprubahan ang mga plano para mapababa ang technical losses. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
2: Nagbanta ng suspension ng Energy Department sa higit 40 power generation companies na hindi tumugon sa show cause orders. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kailangang magpaliwanag ng mga kumpanya dahil sa di pag-submit ng self-assessment forms at sa unannounced forced outages. Nakaka-apekto raw ang mga issue sa power supply, lalo na sa Visayas. Sa ilalim ng bagong guidelines, maaaring masuspindi o ma-blacklist sa mga DOE program ang mga patuloy na lalabag. Abiso sa ating mga motorista, epektibo na bukas ang panibagong round ng oil price hike. May patong na higit piso ang kada litro ng gasolina, higit 2 piso naman sa diesel at halos piso sa kerosene. Ayon sa Energy Department, tensyon pa rin sa gitnang silangan ang dahilan ng taas presyo. Lumabas din sa datos ng DOE na bumaba ang inventaryo ng langis sa 47-day supply mula noong isang linggo. Pero hindi raw ibig sabihin ito na kulang ang supply.
3: Mas probable in the coming weeks na hindi tayo makakakita ng double-digit adjustment, whether it be up or down, no? Ang pinakamalaking signal na maaaring mangyari is pag nag-escalate at merong binombang port o pipeline sa Middle East, kasi direktang maapektuhan ang supply. So yun ang signal.
2: In sports, may bagong milestone si Alex Iala. The Pinay tennis sensation rises to a new career high ranking of world number 18. This comes just ahead of her US Open campaign. Ramdam na ang Iala mania in New York, with fans flocking to her training session. On Instagram, pinasalamatan ni Iala ang supporters at Ania, "This is a lovely start to the week." Iala will begin her campaign in the mixed doubles with Canada's Felix Auger-Aliassime. Sa August 27, i-reveal ang singles main draws, which will run from August 30th to September 13th. Hindi pa man nagsisimula ang torneo, Alex Iala is guaranteed a hefty payday sa US Open. Players in opening matches will walk away with $140,000 or 8.6 million pesos. Grand Slam record ito for first round payouts. and a 27% increase from last year's figure. Record din ang prize money ng singles champions, who will earn a whopping $5.5 million.

0: Binulabog ng banta ng pangraratrat ang dalawang high school sa Masbate. Dahil sa online threat, sinuspindi ang face-to-face classes ngayong araw sa Katayingan National High School at Feliciano Samonte Memorial High School. Nagkasana ng imbestigasyon ng PNP at nag-inspeksyon sa mga naturang paaralan kasama ang alkalde para tingnan ang seguridad.
1: Ipinagpaliba ng DepEd ang nakatakdang nationwide school safety drill dahil sa masamang panahon. Sa halip na bukas, ikakasana ito sa unang linggo ng Setyembre. Ayon sa DepEd, gagamitin ang dagdag na panahon para masiguro na nakaayon din ang aktibidad sa mga rekomendasyon ng mga eksperto. Una nang sinabi ng experts na iwasan ang hyper-realistic simulations para sa kapakanan ng mga estudyante.
2: Mahigpit na seguridad ang ipinatutupad ngayon sa lahat ng paaralan sa Zamboanga City kasunod ng school shooting sa lugar. Patuloy naman umano ang pagkalat ng online threat para gayahin ang insidente. Narito ang agenda report ni RJ Rosalado.
3: Sa unang araw ng pagbabalik eskwela sa mga pampublikong paaralan matapos ang school violence sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School, mahigpit na seguridad ang pinatupad sa mga school campus sa Zamboanga City. Gaya sa Pasunangka Elementary School kung saan isa-isang iniinspeksyon ng mga gwardiya ang bag ng mga estudyante gamit ang mga metal detector. Bawal din pumasok ang mga magulang sa school campus at maging ang mga sasakyang naghahatid sa mga estudyante. Yan ay para matiyak ng school management na walang deadly weapon ang makakalusot sa school building.
4: Actually, yung metal detector natin is dalawa naman po talaga. So yun ang ginagamit namin. And para medyo mabilis lang talaga yung pag-detect ng mga kagamitan po ng ating mga learners po.
3: Sa isang pampublikong universidad sa lungsod, isang kitchen knife ang nakumpiska sa isang estudyante. Nilinaw naman ng estudyante na wala siyang masamang balak sa pagdadala ng kutsilyo at ginagamit niya ito sa kanilang outing magkaklase. Patuloy namang nakatatanggap ng online threat ang ilang paaralan sa Zamboanga City. Sa Tulungatong National High School, isang nagpakilalang estudyante ang nagbanta na gagayahin niya ang nangyari sa Ateneo. Nagpakita pa ito ng baril at mga bala. Sa isang pahayag ng paaralan, sinabi nitong ginamit lang ang pangalan ng kanilang estudyante at wala itong kinalaman sa nasabing online threat. Nireport na rin ng mga magulang na estudyante sa anti-cybercrime group ng PNP ang insidente. Ayon sa lokal na pamahalaan, siniseryoso nila ang bawat banta na natatanggap ng mga paaralan.
5: Kaya kani, tabanay kita ko ng police buska. Kasi niya kita ang identify. Dito naman to divulge siya ng public. Kasi niya, and to those who were able to identify, yung pwede kami pa din mga principal.
3: Inaasahan naman na ilalabas ng SITG ang final result ng kanilang investigasyon ngayong araw. Para sa agenda, RJ Rosalado, Bilyonaria News Channel, Zamboanga City.
1: Bullying umano ang dahilan ng pagdadala ng armas ng isang grade 9 student sa isang high school sa Cebu. Ayon sa pulisya, walang bala ang baril pero hindi ito rehistrado. Yan ang agenda report ni Lade Cabagani.
6: Para takutin umano ang mga nambubuli sa kanyang kaibigan, ito ang katwiran ng isang 14-anyos na estudyante sa Cebu sa pagdadala ng baril sa loob ng eskwelahan. Nahuli ang grade 9 student sa Lutod National High School sa Pinamungahan, Cebu noong Huwebes. Nadiskubre ng isang guro sa surprise bag inspection ang isang .357 Smith & Wesson Magnum revolver sa bag ng bata. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, mas matatanda at mas malalaki umano ang mga nambubuli.
7: Meron po siyang isang kabarkada na nabugbog or something na binubuli. And then gusto lang nilang takutin, that's why nagdala sila ng weapon. Imagine the reasons, di ba? Could be another tragedy kung hindi po naunahan na nabantayan ng ating mga guro. But still, ito pong mga ating mga kabataan ay nagkaroon ng access sa isang deadly weapon na hindi po dapat nangyayari. So ito po ay resulta na rin ng nauunahan na. God forbid, di ba, yung kung may bala yon at hindi nakita ng ating guro.
6: Lumabas sa ballistic investigation ng PNP na walang bala ang baril pero hindi ito rehistrado. Kaya panawagan ng ahensya sa mga magulang at may-ari ng baril Siguraduhin ang safekeeping ng mga armas at huwag hayaang maabot ito ng mga bata. Sumailalim na sa proseso ng mga kinauukulang ahensya ang minor de edad. Para sa Agenda, Laid Cabagani, Bilyonaryo News Channel.
0: Tuluyan na ang dadalhin ng Bureau of Customs sa National Police Commission ang reklamo laban sa mga dating tauhan ng PNP Highway Patrol Group. Punong-puno na raw kasi ang ahensya sa umano'y panghaharas sa kanilang mga kawani. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
8: Naghahanda ng magsampa ng administrative complaint ang Bureau of Customs laban sa mga sinibak na tauhan ng Regional Highway Patrol Unit ng NCR na umano'y ng bastos sa ilang BOC personnel na nagsagawa ng condemnation procedure sa nasamsam na smuggled cigarettes sa isang warehouse sa Bulacan noong August 19. Naging mainit ang usapin tungkol sa insidente dahil sa umano'y pagpasok ng NCR Regional Highway Patrol Unit sa isang legitimate operation ng BOC kung saan kinapkapan at dinisarmahan pa umano ang kanilang mga kawani. Ayon naman sa regional unit, may ikinasa rin silang entrapment operation sa lugar.
9: Nakaka-uniform yung aking mga tauhan. May mga mission order na ako pa ang pumirma at tama naman yung ginagawang trabaho. Winawasak natin yung mga sigarilyo doon sa condemnation facility. Ba't naman natin kailangan ganun ang trato? Konting respeto lang yun. Obligasyon ko na talagang parantingin ito sa National Police Commission.
8: Pinunapa ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang anyay pagbaliktad ng kwento tungkol sa insidente. Sa nakalap kasing ulat ng Bilyonaryo News Channel, dalawang BOC personnel pa raw ang nagbukas ng warehouse para sa undercover operatives ng Regional Highway Patrol Unit at ang mga ito pa raw ang naningil ng pera sa transaksyon. Pero anya, hahayaan niya na ang PNP na humusga, lalo't hindi raw hinuli ang sinasabing mga tauhan ng BOC.
9: Ayoko namang husgahan yung kwento. Maaring totoo, maaring ganun kagaling yung Alex at Joy. Kaya lang, sakotin yun eh. Biglang nawala. So gusto ko mahuli nila yun. Kasi kung totoong ibinebenta ng taga-customs ang mga sigarilyong nahuli na namin, ako mismo ang magsasampa ng demanda. Magpapasalamat ako sa kanila.
8: Bukas naman umano sa proseso si Nepomuceno para malaman kung sino talaga ang tunay na nagkamali. Mahalaga rin daw sa kanya ang maayos na relasyon sa pagitan ng mga ahensya dahil malaki ang problema ng bansa sa smuggling at kailangan itong pagtulungan. Para sa Agenda, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel.
2: Sinibak muna sa pwesto ang 13 miyembro ng PNP Highway Patrol Group matapos ang umano'y komprontasyon nito sa mga tauhan ng Bureau of Customs sa Bulacan. Git ng PNP, ayaw muna nilang manghusga habang gumugulong ang investigasyon. Narito ang agenda report ni Laid Cabagani.
6: Pumalag ang PNP-HPG sa isyu sa pagitan nito at ng Bureau of Customs matapos maiulat ang komprontasyon nito sa mga tauhan ng BOC. Giit ng PNP, hindi sila nagdadahilan para sa mga tauhan nito. Pero ayaw rin daw nitong manghusga hanggat hindi pa tapos ang investigasyon sa insidente sa Santa Maria, Bulacan. Ayon sa PNP, sinibak muna administratively sa kanilang mga pwesto ang 13 miyembro ng HPG para matiyak na walang makaka-impluensya sa investigasyon.
7: Since this was supposed to be by bus, lahat po ito titignan natin. Titignan po natin lahat. We are not making excuses for them. Kagaya nga po ng sinabi natin, pinag-utos na ng ating Chief Philippine National Police ang masusing investigasyon dito para po makita natin kung all the circumstances surrounding this incident.
6: Isa rin daw sa susuriin kung nasa HPG-NCR ba ang mandato ng umano'y bypass operation sa Bulacan at hindi sa lokal na pulisya o Criminal Investigation and Detection Group.
7: Ito po lahat titignan natin, sir, kung bakit nga sila ang nag-operate. This will form part of the investigation to be conducted. They will be given a chance. Lahat po naman may due process dito. They will be given a chance to air their side doon po sa investigation as to why, bakit sila ang nag-operate, why did they operate this. Lahat po titignan po natin yan. But of course, kung nanggaling sa highway itong isa po yon, kung nanggaling sa highway yung what we call contraband, ay pwede yung tuloy-tuloy ng pag-operate natin. It will be inefficient kung itatawag pa nila kung nasusundan na nila.
6: Sa paratang na hinaras at dinisarmahan ng HPG ang mga tauhan ng BOC.
7: It's premature as of now, of course, to judge or to say kung ano po ang tunay na nangyari. Please allow us to finish the investigation and then we will provide you again with the complete details and what happened po dun sa insidente po talaga na ito between the HPG and some personnel of the BOC.
6: Una na ring iniulat na nagkaroon umano ng kalituhan sa operasyon matapos malaman na ang target na lugar ng HPG ay nasa ibang lokasyon at hindi ang pinagsasagawang destruction ng mga nakumpiskang sigarilyo ng BOC.

0: Hindi lang daw dapat sa palpak na flood control projects isisi ang pagbaha sa malaking bahagi ng Central Luzon ayon kay PBBM. Sa pagbisita ng Pangulo sa Pampanga, ilang pangako rin ang iniwan niya laban sa mga pagbaha. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
1: Totoo na malaking dahilan ng pagbaha ang mga substandard flood control project. Pero hindi rin daw maikakaila na problema rin ang climate change. Kaya may mga pagbaha ngayon ayon kay Pangulong Bongbong Marcos.
2: Ang problema, kitang-kita, siyempre alam naman natin na marami sa halimbawa sa Bulacan na mga flood control na hindi naman nagawa. Kaya nagkakaganto. Ngunit kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project, kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas.
1: Nandito na raw ang climate change ayon sa Pangulo. Dahil dyan, dalawang long-term

0: solutions ang tinitingnan ng gobyerno. Una, ang pagtatayo ng 5 Sabo Dam sa may bandang Nueva Ecija. Ang Sabo Dam ay barrier sa pagitan ng water streams para mapigilan ang pag-agos ng debris, gaya ng putik at bato, pababa sa low-lying areas. Paliwanag ng Pangulo, makababawas sa volume ng tubig na bumababa galing Sierra Madre at makababawas din anya sa siltation ang proyektong ito na uumpisahan ng DPWH sa susunod na taon. Pangalawa, magtatayo rin daw ng tinatayang nasa 100 kilometrong dike ang gobyerno na aabot hanggang Pilar Bataan. Sa ngayon, wala pang halaga kung magkano ang mga proyektong ito. Pero at the very least, may masisimula na raw na hakbang ang gobyerno. May tigsa 10,000 pisong ayuda naman ang evacuees sa Bacolor, Pampanga. Ang higit 200 na pamilyang pansamantalang tumutuloy sa evacuation centers 17 days na. Sa buong Pampanga pa lang, higit 315,000 families ang apektado at umakyat na sa higit 1.4 billion pesos ang kabuuang agricultural losses sa lalawigan. Samantala, si DPWH Secretary Vince Dizon nagsorry sa mga taga-Bulacan.
1: Sabi ko sa kanila, ang kailangan makita ni Gagang ng ang gobyerno may gagawin at may ginagawa. No? And talagang humingi ako ng paumanhin sa kanila dahil sa daming bilyong-bilyong pisong pumasok sa Hagonoy at sa buong Bulacan. Wala, ni na itulong kahit ano doon.
0: Kasama ni PBBM sina Executive Secretary Ralph Recto, Cabinet Secretary Benner Abalos, Secretaries Rex Gatchalian, Sonny Angara, John Vicremulia, NIA Administrator Eduardo Guillen, at Special Assistant to the President Antonio Lagdameo sa nasabing pagbisita. Hiling ng Pampanga, bigyang atensyon ng rehiyon dahil bilang bagsakan ng tubig na nanggagaling sa iba't ibang direksyon, baka mawala raw sila sa mapa kung walang pagkilos ang gobyerno. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
2: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
3: Pinky, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Sodel at binigyan na ng pag-asa ng local name na Obet. Si Obet na po ang ika-apat na bagyo for the month of August at panglabinlima naman for the year 2026. Huling namataan ng Typhoon Obet sa layong 1,350 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. May taglay na hangin na 165 kilometers per hour malapit sa gitna at mabilis na kumikilos west-northwest at 30 kilometers per hour. Bukod kay Obet, may isa pang bagyo na nakabuntot kay Obet sa labas ng park. Tropical storm po ito na may international name na Atsani at namataan kaninang hapon, higit 1,760 kilometers silangan ng Central Luzon. Sabi ng PAGASA, walang inaasahang epekto si Atsani sa alinmampanig ng ating bansa dahil posibleng humina din ito bilang LPA bago pa makapasok ng PARS sa Miyerkules. Base naman sa latest track ng PAGASA, lalabas din agad na ang bagyong Obet ng PAR ngayong gabi at hindi na magla-landfall o tatama pa sa ating kalupaan. However, dahil mananatiling malapit sa PAR boundary ang bagyo hanggang sa Sabado, posible po nitong hilahin pa rin at palakasin ang habagat na siyang magdadala ng maulang panahon sa malaking bahagi ng Luzon hanggang sa weekend. Kaya sa mga ka-weather natin sa Luzon, i-ready pa rin po ang inyong payong at kapote bilang paghahanda sa paminsan-minsang malakas na ulang dulot ng habagat. Bukas, August 25, araw po ng Martes, sa Luzon, posible ang mahina hanggang katamtamang ulan sa umaga sa may Batanes, Cagayan, gayon din sa Ilocos Region, Abra, Benguet, pababa po ng Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan at maging dito rin po sa Metro Manila. Pagsapit ng hapon at gabi, posibleng mas dumalas pa ang pag-ulan at ulanin na rin ang malaking bahagi ng Northern and Central Luzon. Dito pa rin sa Metro Manila pagsapit ng hapon, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Habang sa Kabikulan at natitirang bahagi ng Region 4, posible lamang po ang saglit na pag-ulan. Sa kabilang banda, maaraw at mainit na Martes pa rin ang sasalubong sa mga kababayan po natin sa Visayas at sa Mindanao. Posible pa rin po umabot sa Dangerous Levels of Heat Index na 42 to 44 degrees Celsius ang mga syudad po ng Zamboanga, Dipolog, Butuan, Surigao City at Hinatuan. Kaya dalasan pa rin ang pag-inom ng tubig at pagsilong sa malilim na lugar tuwing tanghali. Habang posible lamang ang mga afternoon or evening thunderstorms, lalo na sa may Western Visayas, Negros Occidental, Misamis Oriental, Bukidnon, Agusan del Sur at Surigao del Sur. At yan muna napapanong balita ngayong Lunes. Ako po si Benison Estereja. Ingat po mga ka-weather.
2: Hindi raw isinasantabi ng isang business intelligence organization ang posibleng magandang epekto ng Pax Silica Project
4: Pero dapat daw ito'y balik.

0: binipisyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
1: Pati bamboo.
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
3: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
4: Noong natutunan ko po yung paggawa,
5: sino nagturo sa
4: nag-training po kami sa DOST.
5: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
6: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
7: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour. Sa Elliptical Kalayaan Avenue, usad pagong ang mga sasakyan papuntang Quezon City.
8: Arestado ng Bureau of Immigration ang isang South Korean national dahil sa umunoy pagkakasangkot sa illegal online gambling. Kinilala ang 29-year-old suspect na si Kim Yong-sun na may arrest warrant sa Incheon District Court sa South Korea. Nadakip siya sa General Tria sa Cavite. Sangkot umano si Kim sa operasyon ng 23 illegal online gambling websites mula sa mga tanggapan ng Pasay at Quezon City simula pa noong 2018. Aabot daw ng mahigit 5 trillion Korean won ang kinita ng sindikato mula sa illegal na online sports betting at iba pang uri ng sugal.
7: 10 individual ang nailigtas ng Philippine Coast Guard sa lumubog na tugboat sa Botolan, Zambales. Nangyari ang paglubog ng MTAG SL Suwalwan sa gitna ng malakas na hangin at kondisyon ng dagat. Nagsitalunan din mula sa tugboat ang mga manggagawa na naroon nang mangyari ito at nasa maayos na rin silang kondisyon. Dahil dito, nagsagawa ng shoreline patrols sa Bukaw River at mga lugar malapit sa pinaglubugan ng barko para i-monitor ang posibleng oil spills. Aabot sa 15,000 liters ng diesel ang karga ng sasakyang pandagat nang mangyari ang insidente. Mas lolobo pa ang 19 trilyong pisong kabuang utang ng Pilipinas ngayong taon. Ayon pa sa tax expert na Simon Abrea, kapag kailangan ng gobyerno ng karagdagang pondo, sasaluhin ito ng middle class na magbabayad ng mas mataas na buwis. Sa programang memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni Abrea na lolobo pa ang utang ng bansa na nasa 19 trilyon pesos na. Ito'y dahil mas malaki ang ginagastos ng bansa kesa sa nakokolekta ng buwis at bayarin ng BIR at Customs. Dagdag pa ni Abrea, halos 1 trilyong piso ang inilaan para pambayad lang na interes sa utang o halos 15% ng 7.2 trillion peso na panukalang budget para sa 2027.
9: Pagkano nga ba ang utang?
10: As we speak, 19 trillion, pero hindi pa tapos yung taon. May uutangin pa. Oo. Then i-roll over ulit siya next year.
7: Ayon kay Abrea, sasaluhin ng middle class ang higit 60% ng panukalang pambansang budget. Anya, kapag kailangan ng gobyerno ng karagdagang pondo, nadadagdagan din ang buwis na binabayaran.
9: Yung mga pera natin na binibigay for discretionary purposes ng mga government officials, sama mo na yung mga local, hindi natin alam kung saan napupunta.
10: Sa 7.2, 64% nun tayong middle class naman na magbabayad.
9: Oo,
10: 64% noon tayong middle class. Tuwing mga kailangan ng pondo at gusto nila mas maraming pondo, dagdag ng buwis.
9: Oh.
10: So medyo masakit talaga kasi dun sa 7.2, ito na yung pinakamasakit.
7: Suportado rin ni Abrea ang panukalang Cadena Act na layong bigyan ng publiko ng direktang paraan para masubaybayan kung paano ginagamit ang pera nila. Sa ilalim nito, isa sa publiko ang mga dokumento at detalye ng mga transaksyon ng gobyerno sa isang tamper-proof digital system.
1: habang nasa priority list ng administrasyon ni

0: PBBM ang panukalang batas. Nasa dulo naman ito ng listahan.
1: Paano natin, Mon, mas babantayan ang ating pondo ngayon?
2: Isulong talaga natin yung kadena bill na gustong ipasa. Naman nila ulit sa LEDAC yung nilabas nila na 42, 43 priority bills. Pero yun na nga, yung kadena from top 10, nandun na siya sa bottom na.
0: Giit ni Abrea, kailangan ding higpitan ng Commission on Audit ang pagbusisi ng MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses ng mga ahensya at opisyal. Anya, hindi nali-liquidate ng tama ang MOOE na nagsisilbing overhead expenses ng pamahalaan.
1: Napipisil na pagtayuan ng PAC Silica ang isang LGU sa Metro Manila. Yan ang lumutang sa pagdinig ng proposed budget ng Department of Trade and Industry. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
3: Hindi raw isinasantabi ng economic managers ang posibilidad ng pagtatayo ng Artificial Intelligence Hub sa bansa o ang PAC Silica. At iginiit ng Department of Finance na walang gagastusin ang Pilipinas sakaling matuloy ito.
4: To clarify, if indeed an industrial hub will be built in New Clark City, there is no budget requirement from us. They will pay us rent. So it is a revenue-enhancing project. I'm not aware of any budget requirement that it might entail.
3: Pero sa pagdinig sa Kamara, kaugnay sa proposed 2027 budget ng Department of Trade and Industry, muling lumabas na hindi lang sa New Clark City itatayong Monet Data Centers.
5: Tama naman po, kung nakumakain talaga sila ng power and water, ang mali lang ho ay hindi ho yun yung gagawin sa New Clark City. Ang gagawin ho sa New Clark City is really for advanced manufacturing. So this would be for the equipment that will go into the AI data centers.
3: Kabilang daw sa kanilang napipisil ay isang LGU dito sa NCR. Paliwanag ng DTI, may napagkasunduan naman na raw ang gobyerno at ang mga developer nito.
5: And ito hindi sa punch ng gobyerno. That you have to build your own roads, bring your own power, and then secure and reuse your own water. So yun ho ang usapan natin dun sa magdi-develop dun sa New Clark City.
3: Pero di kumbinsido rito si Akbayan Party List Representative Percy Sindania.
6: Medyo mas na-alarma tayo knowing na multiple sites pala ito. Lalo-lalo na po nakaka-bother yung usapin ng use of resources. Medyo mahirap pong sabihin na bring your own water and electricity kasi alam naman po natin, pag tubig, dun po magtatap sa ating pong water table yan. So hindi po infinite ang ating tubig, finite po yan at kailangan po yan ng ating mga kababayan.
3: Nakahain ngayon sa Kamara ang House Resolution Number 1227. Ang panawagan ay imbisigahan ang pagtatayo ng PAC Silica sa bansa. Kasunod ito ng samut-saring mga reklamo mula sa mga maapektuhan ng proyekto na ayon sa DTI ay patuloy naman nilang tinutugunan. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
1: Nanindigan si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na wala siyang alam kung saan ginastos ang confidential funds ni VP Sara. Sa day 17 ng impeachment trial, nabuhay ang ilang pangalan sa acknowledgement receipt na tila may connection umano sa ilang senator judge. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
7: Tinwestiyon ni Senator Judge Lito Lapid kung paano raw kapag hindi pala totoong Lapid ang mga nakatanggap ng confidential funds ng OVP. Una nang lumitaw ang mga pangalang Diane Maple Lapid at John Lapid Jr. sa acknowledgement receipts na isinumite ng OVP sa COA sa gitna ng disbursement nito ng confidential funds.
8: Papasalamat po ako kung totoong Lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta Lapid kamag-anak ko. Kaya magpapasalamat po ako sa defense at kay La Chica kung nabigyan yung kamag-anak ko. Eh kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao?
7: Sagot ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, si dating VP Security and Protection Group Head Colonel Raymond Dante La Chica raw ang nag-implement ng confidential activities, kaya wala siyang alam dito. Kay La Chica niya kasi binigay ang 500 million worth of confi funds mula 2022 hanggang 2023 sa bisa ng utos ni VP Sara. Hindi na raw niya inalam kung may experience ba ito o kung may intel funds ba mismo si La Chica. gaya ni Lapid.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
1: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.
3: Traffic check ulit tayo sa EDSA Camp Aguinaldo Gate 3. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Isinulong ng New Zealand ang panukalang ipagbawal ang social media sa mga batang 16 years old pababa. Ayon kay Prime Minister Christopher Luxon, layo nitong protektahan ang mga kabataan sa masamang epekto ng platforms, gaya ng Instagram at TikTok. Obligado rin ang tech companies na magpatupad ng age verification, gaya ng facial scan at digital ID para matiyak ang pagsunod sa panukala.
4: Intimidation at pressure umano ang pinagdaanan ng mga pamilya ng drug war victims, kaya napipilitang iurong ng ilan ang kanilang mga kaso. Sa The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ni former ICC Judge Raul Pangalangan na may mga cash offer at banta ng pag-aresto sa kamag-anak ng mga biktima.
5: In fact, the other victims withdrawing their cases,
6: yes,
5: saying that, on reflection, we were just carried away by emotions and we're now withdrawing the case. You know, as Filipinos, we all know that they did not arrive at that conclusion completely on their own, that there was a lot of pressure going on behind the scenes.
6: And pressure could be in the form of monetary.
5: That is correct. Both, it's typically the arrests of some family members to pressure them to cave in.
4: Dahil dito, tutok daw ang Truth Commission sa pagdokumento ng mga salaysay at lumalayo muna sa anumang political issue.
7: Gustong sumali ni Attorney Salvador Panelo sa defense team ni dating President Rodrigo Duterte. Sa panayam at the forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Panelo na ito lamang ang paraan para mabisita ang dating boss sa The Hague, Netherlands, kung saan nahaharap siya sa kasong Crimes Against Humanity. Nagsilbi si Panelo bilang Chief Presidential Legal Counsel ni FPRRD.
8: Nag-file nga ako magpa-accredit para maging part ako ng defense team. Mm-mm. Para meron akong access.
7: Hindi lang isa, kundi dalawang bronze medals ang nasungkit ng Pilipinas sa final day ng 4th Southeast Asia Open Water Swimming Championship sa Boracay. Ang detalye sa agenda report ni Zeus Valdez.
9: Dalawang bronze medals na naiuwi ng Pilipinas sa final day ng 4th Southeast Asia Open Water Swimming Championship sa Boracay. Pero higit pa sa mga medalya, mahigit 40 Filipino swimmers ang nabigyan ng pagkakataong sumabak sa international competition sa sarili nilang bakuran. Pinangunahan ni G. Angela Micaela Talosig ang huling araw ng kompetisyon matapos masungkit ang bronze medal sa women's 20 and over category.
10: Honestly po, I wasn't expecting to win the medal today since my goal po was mostly to experience lang po what it's like in an international level.
9: Kasabay ni Talosig sa podium, si Julia Jewels Pobleto na nakatala ng 50 minutes at 40 seconds sa Girls 12 to 13 3-kilometer event. Pero para kay Philippine Sports Commission Chairman Patrick Pato Gregorio, hindi lang sa medal tally na susukat ang tagumpay ng pag-host ng ganitong kompetisyon. Dahil kung hindi ginanap sa Pilipinas ang tournament, mas mahirap umano para sa mas maraming young Filipino athletes na makakuha ng international experience.
11: If we don't host them here, how can we bring 40 mm-hmm. athletes to the other countries? Mm-hmm. Swerte na siguro 5 o 10. Mm-hmm.
9: Para sa young Filipino swimmers na nag-compete dito sa 4th Southeast Asia Open Water Swimming Championship sa Boracay, ang karanasan pa lamang na makapag-compete sa international level competition ay malaki ng panalo para sa kanilang kinabukasan. Para sa agenda, Zeus Valdez, Billionario News Channel.
2: May workout na, may matcha pa. Naging extra fun and refreshing ang morning run ng fitness enthusiast sa Pasay dahil sa special post-exercise drink. Yan ang agenda report ni Avia Zunich.
12: Easy Matcha Run brought its matcha-fueled run club to Esmazon in partnership with SM Active Hub.
13: Fitness can really change you. And having a right community around you helps a lot. So it helps you to be consistent, to be more motivated, to make you a better person, to push you to be better.
12: May dalawang paces ang event, sweet matcha pace para sa mas relaxed na takbo at strong matcha pace para sa mga gustong mas ipush ang kanilang sarili. Makikita rin ang paglaki nito sa dami ng patuloy na bumabalik at sa bagong runners na sumasali sa bawat session.
14: I'm really happy because we're 6 months in the community and it has grown to this. So we're very grateful also for everyone who has run with us, matched with us, and everyone who gets to be part of it, even just one run, one session of us, they become part of the family and they just keep coming back.
12: After the 30-minute run, may matcha na na nakaabang. Isang reward pagkatapos ng workout at pagkakataon din para magkwentuhan at makipag-connect. Dahil dito, hindi lang distance o pace ang mahalaga. Importante rin ang community sa bawat takbo. Para sa agenda, Avia Zunich, Billionaire News Channel.
7: Sabi mo, Corina?
3: Wala. Ano? Grabe ka. Mokobukuhin.
2: That sounds fun, though.
3: Which one?
2: Matcha and then you exercise.
3: Oh, yeah. Of course. Opo. Meron po kasi kami mga pinag-uusapan na hindi nyo dapat marinig. Mm-hmm. Kasi tayo mahahabla, di ba? So ito na lang ang pag-usapan natin. Yung matagal nang nirereklamo na ang epekto ng social media sa kabataan. Yun ang sinasabi, pero wala naman silang ginagawa. Mm-hmm. Oo.
4: Mabuti pa yung New Zealand.
3: Mabuti pa ang New Zealand. Ayan, meron na silang bill. Mm-hmm. Hindi ba? To banning 16 and below.
7: And other countries.
3: Australia. France. France. Oh, right. So ano pa ang hinihintay natin?
7: Ano nga ba?
2: I think it shouldn't be an outright ban na talagang removing it from everyone's phones. I think there just should be better safeguards around minors and what they can access in their phones. Right. Diba? And I think we need to hold the tech companies accountable for that, for the safety. Oh. I think it's more that eh.
3: But you know,
7: hirap din kasi noon eh.
3: The platforms apparently will only comply to specific laws of the country.
7: So kailangan may batas muna.
3: Kailangan may batas.
7: Tama naman.
3: Kung sila ang gagalaw, so hindi ko alam how they'll do that, 16 and below. Eh hindi pa nga nila maban ang pagdala ng cellphone sa school eh.
7: Totoo.
3: Oo, wala pa from DepEd na talagang kailangan gawin na mandatory. Right? Ikaw?
4: Para sa muna din yung mga private schools, ano?
3: Yes, oo. Tayo may mga anak tayong maliliit. Yeah. Hindi ba dapat lang?
4: Oo. Tsaka talagang as much as possible, nilalayo natin sila sa, well, YouTube. Mm-mm. Na kung ano-anong pwedeng ma-access.
3: Ayan, meron na namang banta ng pagraratrat. Is that a word? Pagraratrat?
7: Yeah.
4: Is it?
3: Oo, ayun. So, meron na namang ganun. So, ano ang gagawin natin?
7: Yeah, there has to be an honest-to-goodness evaluation of that, kung anong dapat nila talagang gawin.
3: Mm-hmm.
7: Because that needs swift action. Kailangan na yan
3: Wala yung mga priority bills nga na in-announce ni Pangulong BBM in the last SONA. Wala nga daw nangyari eh. Oo, presidente na yon na.
7: Oo nga. Ano hinihintay nila?
3: Eh, kung makukulong sila o hindi, yun muna. Yun muna ang kanilang pinagkakabalan ngayon. Tsaka yung mga insertions sa hindi masyadong halata.
7: Amendments.
3: Sabi nila. Iba na ang spelling ng insertion ngayon.
7: Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
4: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
2: Ako naman si Raymond Gutierrez.
3: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may angulo at ang balita may agenda.

0: dapat talaga pakita na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ang solo investigation.
2: No. Hindi pa nag-focus, karami showcase din tayo.
3: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
4: Anong gagawin ngayon?
0: Huwag proteksyonal yung mga kasama.
5: At sumurender ka na.
6: Lahat siya nagagali sa akin, pero magdodonate tayo ng hashtag easy. Yung kay, ano, kay Avalos Torture. Balat kayo pala.
5: Okay.
7: Misleading questions are not allowed.
8: They are allowed.
9: Counsel, some, please.
10: Tonight, walang spanking.
7: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor.
10: Tap mommy hug ang ating gagawin.
11: Yeah, we're all actually we're okay. Why should you call me mommy?
10: Pisara, laman ng headlines na walang kinalaman sa impeachment trial. May secret meeting ba? Japan trip, tuloy ba? Lagot na nga ba si Madriaga?
12: In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbound.
10: Shooting incident sa Ateneo de Zamboanga, pinambabala nga ba ng ilang politiko para sa kani-kanilang mga agenda? Huwag namang ganoon! Di kabilang baha, hindi pa rin humuhupa. Mayor Magalong, nagpapahula. Sinong mga taga-house prosecution ang involved sa budget insertion? At sinong dapat taluin sa 7th week ng impeachment trial? Mag-suggest na kayo!
13: Live from the BNC Studio, narito ang Politico Talks. At narito ang ating mga makakatok. Veteran journalist fact-checker Mamichu Marichu Villanueva. Ang musikerong abogado, attorney Jimmy Bondo. Ang magawad na walang patawad magkomento, Jess Falsis. With our special guest, private prosecution, attorney Lorna Kapunan.
14: Fierce, unapologetic, pero witty, at may tough motherly love din. Ganyan po ang kilala ang guest natin ngayon na isang private prosecutor sa House Prosecution Panel sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Higit na apat, almost four decades ang extensive legal practice kung saan mga dekalibre at high-profile controversies ang ilan kanyang mga nahawakan. Si Hayden Co, si James Yap, si Alili Arroyo.
15: Nadine Lustre.
14: Mga ganon, di ba? At ang... Pero may politika din siya. Dati siya sa Aksyon Demokratiko.
15: Oh, yes.
14: Pero hindi siya nagpatuloy sa politika eh. at si Attorney Kapunan, welcome po sa aming...
16: Welcome.
14: Politika po.
17: Thank you for having me. Maraming salamat. Para kayong terrible trio, three musketeers, hindi ko alam.
16: Ay, ang bait namin.
17: How to address you? How to address
15: we are very
17: oh, your honors behaved. Na lang. Your
16: honors. Kayo po yun. Your Jimmy na lang ako, Jess, at si Mami Chu.
14: Ito yung kumpanyeros nyo, ma'am. Kayo, kumpanyera. Ako, accompanying lang.
15: Si Attorney Jimmy, super behave. Ako

0: dahil pumunta pa si Senator Marcoleta. Oh, ito, ito sa tama sa page ng ano.
1: Paragraph 20.
0: Oo, sinispecify.
1: Ikaw nagsabi niya, mabitsu.
2: Again, again, ang akin na lang, ang akin ko lang laging sasabihin is, you compare the demeanor. Oh. Tingnan nyo yung what I saw as conviction nung nasa blue ribbon siya compared to the, it seemed like a rote act nung siya ay nagbabasa.
1: Para matuwa si Attorney Jimmy, ako I agree na putok si Orly Gutesa. Pero for different reasons. Kasi putok siya for both. The first time he testified and tama the second din. Time he's saying now na mali yun. Ganito po yan eh. Meron kasing iba na kumukolekta from both. No offense, Sir Orly Gutesa, no? Huwag na tayo magdiwaan na natakot ka lang noon, na napilitan ka gumawa ng affidavit. It was because there was a promise of consideration, educational scholarship, quote-unquote. Sabi mo ngayon na $150 million noon ang offer. Like Mami Chu, ako ay agree. Ang sa akin, ang assessment ko, unlike Attorney Jimmy, paragraph 20, etc., talagang parang scripted din yung first appearance mo. Ito naman sa second appearance mo, eh ba't ka na naman namin papaniwalaan ngayon? Kung nagsinungaling ka na nung first, tapos ayaw mo magpa-interview dun sa journalist na nag-exclusive na breaking nun. No offense sa'yo, syempre, di ba? Video lang yung binigay mo dun sa journalist. Magpag-isa ka naman kay Ma'am Pinky Webb or kay Ma'am Corina Sanchez, di ba? Ilan natin talaga if
2: sa anniversary
1: natin.
2: Okay. Sa anniversary ng bilyonaryo.
1: Kaso multo yan, ha? Multo,
0: di ba sabi, falsos ang uno, falsos.
1: Naku, sinabi mo pa yung pangalan mo.
0: Falsos ang uno. Anyway, walang atrasan, walang huwing luwaan. Kasama natin si Attorney Kapunan. Usapang impeachment. Pagbabalik.

0: ng gabi, ako si Raya Capulong.
1: At ako naman si Dexter Garibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico 90.
0: Kontrabaha, pagtatayo ng limang sabo dam at dike, long-term plan ng administrasyon para labanan ng baha sa Central Luzon.
1: Paggamit ng confidential funds ng OVP, pinagtalunan, scam o modus, Gina Costa, ginisa.
0: Tuhod ni Senator Jinggoy Estrada, bumigay ni X-Ray pinayagan ng Sandigan Bayan.
1: More power! Kazakhstan President bumoto sa snap parliamentary election matapos payagan ng 7 taong termino.
0: Birthday boys, megastar Sharon Cuneta may advance birthday celebration sa mistem na si Senator Kiko at chuhing si Senator Tito Soto.
1: Sa isinagawang aerial inspection na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., personal na nakita ng Pangulo ang lawak ng epekto ng enhanced southwest monsoon sa Central Luzon. Sa isang situation briefing, tinalakay ang mga short, medium at long-term solution para matugunan ang pagbaha sa rehiyon. Ang detalye sa Politico Update ni Ivy Reyes.
2: Totoo na malaking dahilan ng pagbaha ang mga substandard flood control project. Pero hindi rin daw maikakaila na problema rin ang climate change. Kaya may mga pagbaha ngayon ayon kay Pangulong Bongbong Marcos.
3: Ang problema, kitang-kita, siyempre alam naman natin na marami sa halimbawa sa Bulacan na mga flood control na hindi naman nagawa. Kaya nagkakaganto. Ngunit kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project, kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas.
2: Nandito na raw ang climate change ayon sa Pangulo. Dahil dyan, dalawang long-term solutions ang tinitingnan ng gobyerno. Una, ang pagtatayo ng 5 sabo dam sa may bandang Nueva Ecija. Ang sabo dam ay barrier sa pagitan ng water streams para mapigilan ang pag-agos ng debris, gaya ng putik at bato, pababa sa low-lying areas. Paliwanag ng Pangulo,

0: Makababawas sa volume ng tubig na bumababa galing Sierra Madre at makababawas din anya sa siltation ang proyektong ito na uumpisahan ng DPWH sa susunod na taon. Pangalawa, magtatayo rin daw ng tinatayang nasa 100 kilometrong dike ang gobyerno na aabot hanggang Pilar Bataan. Sa ngayon, wala pang halaga kung magkano ang mga proyektong ito. Pero at the very least, may masisimula na raw na hakbang ang gobyerno. May tig sa 10,000 pisong ayuda naman ang evacuees sa Bacolor, Pampanga, ang higit 200 na pamilyang pansamantalang tumutuloy sa evacuation centers 17 days na. Sa buong Pampanga pa lang, higit 315,000 families ang apektado at umakyat na sa higit 1.4 billion pesos ang kabuuang agricultural losses sa lalawigan. Samantala, si DPWH Secretary Vince Dizon nagsorry sa mga taga-Bulacan.
1: Sabi ko sa kanila, ang kailangan makita ni Gagang ng ang gobyerno may gagawin at may ginagawa. No? And talagang humingi ako ng paumanhin sa kanila dahil sa daming bilyong-bilyong pisong pumasok sa Hagonoy tsaka sa buong Bulacan. Wala, ni na itulong kahit ano doon.
0: Kasama ni PBBM sina Executive Secretary Ralph Recto, Cabinet Secretary Benner Abalos, Secretaries Rex Gatchalian, Sonny Angara, John Vicremulia, NIA Administrator Eduardo Guillen, at Special Assistant to the President Antonio Lagdameo sa nasabing pagbisita. Hiling ng Pampanga, bigyang atensyon ang rehiyon dahil bilang bagsakan ng tubig na nanggagaling sa iba't ibang direksyon, baka mawala raw sila sa mapa kung walang pagkilos ang gobyerno.
2: Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
3: Tinitingnan ng gobyerno ang paglalagay ng bahagi ng alokasyon ng National Tax Allotment o NTA sa mga local government units, partikular sa solid waste management. Ito ang inihayag ni Executive Secretary Ralph Recto kasunod ng pulong na ginanap sa palasyo na naglalayo na resolbahin ang di masawatang iligal na pagtatapo ng basura na sinasabing pangunahing dahilan ng pagbaha. Sabi pa ni Recto, masigasig ang pamahalaan sa kampanya sa pangongolekta ng basura, cleanup operations at waste management system. Dagdag pa na opisyal, ang unang line of defense laban sa basura at baha ay sa komunidad magmumula. Igiit pa ng kalihim na ang issue ay nangangailangan ng whole of society approach, katuwang ang mamamayan. Tuloy-tuloy lang umano ang pagpapatupad ng National Irrigation Administration o NIA sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na magtayo ng mga dam hindi lang para maibsan ang pagbaha kundi para paigtingin ang irrigation at power generation ng bansa. Maraming proyekto ang NIA, ang isang dam pa nga sa sobrang laki, kayang lutasin ang pangamba ng marami pagdating sa data centers.
4: Diba, problema natin dito, sabi ko nga kay Presidente, yung isang dam pa lang namin doon, yung Balintingong Dam, kahit 20 na paksilika ang itayo nila rito, kayang-kaya po niyang supplyan ng tubig. Ano? Ganun po siya kalaki.
3: Ang limang Sabo Dams naman na inanunsyo ng Pangulo na itatayo sa Nueva Ecija, strategic points anya para salain at bawasan ang tubig na bumababa sa Central Luzon.
5: Sinabi ni dating House Speaker Martin Romualdez na lumalabo na raw ang kaso ng ombudsman laban sa kanya kaugnay sa Omonoy flood control scandal. Sa supplemental counter-affidavit ni Romualdez, binigyang din niya ang pag-backtrack ni Orly Goteza na nauna nitong salaysay tungkol sa Omonoy paghahatid ng mga maletang puno ng pera. Itinanggi rin ng 25 dating security aides ni resigned Acobicol Representative Zaldico ang paghahatid ng umano'y cash field suitcases para sa mga politiko. Ayon kay Romualdez, walang contractor o DPWH official na direktang nagsamig humingi o tumanggap siya ng kickback. Git ng dating speaker, wala ring financial record o ibang direktang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa umano'y illegal na perang dinala gamit ang mga maleta.
3: May dagdag na 30% bayad para sa mga empleyadong pumapasok sa trabaho sa gitna ng kalamidad sa ilalim ng isang panukala sa Kamara. Sa House Bill No. 4435 ni Trabaho Party's Representative Johan Bautista, tinatawag na calamity pay ang dadagdag na kompensasyon para sa mga public at private employees. Sa ilalim ng panukala, magiging mandatory ang calamity pay kapag idineklara ang state of calamity o nakataas sa Typhoon Signal No. 3 o Red Rainfall Warning ang isang lugar. Exempted naman sa bayad ang mga empleyadong sakop ng calamity at emergency response

0: habang may multa at posibleng pagkakakulong sa mga employer na hindi susunod sa panukala.
1: Dalawang malaking proyekto sa edukasyon ang isinusulong ng Pamahalaang Panlalawigan ng Quezon para mas mapalawak ang akses ng mga kabataan sa specialized at higher education. Kabilang sa mga yan ang planong ikalawang Philippine Science High School sa Calabarzon at PUP Campus sa Sarayaya. May political update si Ronilo Dagos.
2: Isinusulong ng Pamahalaang Panlalawigan ng Quezon, katuwang ang Department of Science and Technology o DOST, ang pagtatatag ng ikalawang Philippine Science High School Campus sa Calabarzon na inaasahang ilalagay sa lalawigan ng Quezon. Ayon kay Governor Dr. Helen Tan, layunin itong mailapit sa mga kabataang Quezonian, lalo na sa may mga interest at potential sa science and technology, ang specialized education nang hindi na kinakailangan lumayo pa sa lalawigan.
3: And then of course opportunity buong Pilipinas, no? Yun ang closest kasi sa Quezon is sa Batangas or sa Quezon City, no? So with this one, makakaroon ng another opportunity talagang science high school nito.
2: Ayon pa kay Tan, malaki ang posibilidad na maisakatuparan ang proyekto habang inihahanda na rin ng lalawigan ang kinakailangan lupang pagtatayuan nito.
3: I think mataas yung chance. Ang kailangan lang namin may lupa, ready kami.
2: Samantala, isinusulong din ng Pamahalaang Panlalawigan ang PUP Campus sa Barangay Tumbaga 1 sa Sarayaya kung saan may lupang pag-aari ang Kapitolyo at ang isang gusaling nire-reforpose para sa proyekto. Ayon kay Governor Tan, magsisimula ang ilang academic programs kabilang ang selected postgraduate programs habang inihahanda ang mga opisina, classroom at iba pang pasilidad para sa full operation ng campus na target sa 2027 hanggang 2028.
3: So, sisimula na nang naming magtayo ng opisina, tapos may mga ilang classrooms na rin. Lalagyan na rin namin ng ilang mga equipments doon. And then, ipa-plan namin yung construction ng building for college.
2: Kapwa ay tinuturing ng Pamahalaang Panlalawigan na malaking dagdag ang dalawang proyekto sa oportunidad ng mga kabataang Quezonian mula sa specialized science education hanggat sa abot kayang higher education. Para sa Politico Nightly, Ronilo Dagos, Billionaire News Channel.
1: Sa edad na 26, siya ang tinuturing na pinakabatang gobernador sa buong bansa. Mula sa pagiging municipal councilor, naging ex-officio board member at regional president ng Philippine Councilors League Eastern Visayas Chapter bago na halal bilang gobernador ng Eastern Samar. Ngayon, bilang Gen Z, nakatutok siya sa pagpapaunlad ng kabataan, paglikha ng mga proyektong nagpapasigla sa ekonomiya, pagpapalakas sa healthcare services at mga interactive at people-oriented na pamamahala. At makakausap natin sa ating Politico on the Spot, Eastern Samar Governor Ralph Vincent R.V. Ibardone. Magandang gabi, Gov. Welcome sa Politico Nightly.
4: Hello po, Sir Dexter. Magandang gabi po.
1: Governor, you recently called for an urgent meeting to strengthen the school safety in Eastern Samar following the shooting in Zamboanga City. Ano po yung mga agarang hakbang na ipatutupad po ninyo sa mga paaralan dyan sa nasasaklawan nyo pong lalawigan?
4: Nung after po kasi nang nangyari dun sa Zamboanga City, first we had to review, no, and you know, evaluate ano ba talaga yung nangyari. Wala pa naman siyang full-on report, but of course we have to be proactive and not wait until, you know, it's too late, diba? So immediately what I noticed was hindi lang kasi po yan sa Zamboanga, nangyari rin siya sa Tacloban, which is actually near the vicinity of Eastern Samar. Ang nangyari po both times, parang na-notice namin is nakakuha ng access dun sa firearm yung kumbaga yung kabataan. So one of the things that we did was first is to strengthen yung upland katok, tawag po ng aming ESPPO, na lahat po ng firearm owners ay pupuntahan nila bahay to bahay para talaga ma-insure na okay pa yung license ng barrel. It's in a safe place, hindi siya ma-access ng anyone. Tsaka, well, we're trying to push on gun safety talaga. dito po sa lalawigan ng Sidralan Samar. And a lot of other things, we're trying to activate rin yung ano, mga barangay tanod natin. I think it was also a memo by the DILG ni Secretary Remulla na mas strengthen tong mga barangay tanods natin na tumulong sa school safety, no?
1: Mm-hmm.
4: At syempre, overall, pagtutulungan na rin eh, ng Parent-Teacher Association, diba, yung mga Federated Parents Association natin dyan, na magtulong-tulong rin sa development ng bata. Kasi, you know, kailangan lahat tayo eh, kasama dito sa battle for this. It's not just us, the government, it's not just the school, but also, you know, at home as well, part rin siya ng development. So we tried to establish yung systems wherein to determine ano ba yung level ng kailangan naming gawin. For example, pag level 1 lang siya, sa level na yung DepEd yung mag-asikaso, pag lighter lang. Pero kapag medyo umangat, meron na may intervention yung provincial social welfare and development office or yung municipal or city level. Tapos meron rin intervention na papasok yung PNP kapag may threat level na siya, nagdala ng weapon or unauthorized na gamit, no, sa loob ng school. So marami pong mga hakbang para sa school safety kasi importante po siya ngayon sa panahon natin.
1: So kung sasamahin siya, Governor, yung mga napag-usapan nyo, may kinalaman dito sa school safety audit, CCTV, security personnel, mga metal paggamit ng mga metal detectors,
4: yes,
1: mga emergency
4: po, yes,
1: response. Pero paano po nyo matitiyak na ma-implement ito, lalo na doon sa mga schools na wala namang kakayahan na magkaroon ng ganito mga kagamitan?
4: Actually, yun po yung sinabi ko nung meeting namin. Kasi alam kong medyo kapos po yung mga municipalities namin dito. I'm sure na hindi lahat may kakayahan to, you know, to fund for this endeavor, for this program. And I know hindi rin naman allotted yung ganitong klaseng budget sa DepEd for this year.
1: Mm-hmm.
4: So what I did immediately after the meeting is nag-convene kami ng budget officer po. We computed our savings and well, we have a figure now. And tomorrow, I'm meeting with them again so that we can determine magkano ba talaga yung pwede naming maalat. And I'm thinking it's around 10 to 15 million na initial fund that will go for school safety measures.
1: So ang provincial government ang magpupuno dun sa kakulangan ng mga ilang public schools na hindi kaya talagang saluhin yung mga ganitong mga,
4: yes,
1: security measures.
4: Yes po. But ano po eh, what we did is we're conducting now a criteria kung paano madi-determine yung level of, let's say, priority ng school.
1: Yeah.
4: So what we talked about was, for example, if the school is in a vicinity na mataas yung population, maraming cases ba ito ng bullying, ano na ba yung mga previous incidents na nangyari sa school. So pag ganun na yung level, I think they're the highest priority.
1: Mm-hmm.
4: Tapos yung mga schools na relatively peaceful, relatively safe, malayo naman sa general population or sa populated areas, yun yung gusto rin nating tulungan. Pero syempre, uunahin muna natin yung mga madideclare natin na high priority schools.
1: Pero nabanggit nyo yung issue about bullying. Saan po papasok ang provincial government para matugunan yung mga ganitong problema tulad ng bullying, mga threat, mga mental health?
4: Actually, ako po, Sir Dexter, kasi ano po eh, kumbaga sabi niyo po kanina Gen Z, no?
1: Mm-hmm.
4: I know the struggle of you know, a student. Not long ago, estudyante rin ako eh. Mm-hmm. Alam mo yung kapag ano po, magsumbong ka sa teacher, magsumbong ka sa principal, malaman lang yan ng mga peers mo, malaman ng other students, parang mas lalo kang mabubuli, mas lalo kang ano, ito-target, diba? So now we're making a system wherein we have an anonymous bullying parang complaint, no, na pwedeng mag-send doon ng reports of bullying.
1: Ayun.
4: Parang online, ano siya, online complaint desk for bullying. Na anonymous. So we won't track who you are kung magsusumbong ka man. But of course, we'd want to know kung anong detalye ba nang nangyari, kahit di ka naman mag-mention ng, you know, pangalan mo, pero sabihin mo yung school, yung ganito, ganyan, para informed kami, and we can look into it. Eh. Not us directly, pero yung DepEd will help us intervene with the situation.
1: Mm-hmm. Isa din sa mga prioridad ng inyong administrasyon, yung mga economic-driven projects. Ano po yung mga proyektong inaasahan

0: po ninyong maglalatag ng mas maraming trabaho at investments dyan sa Eastern Samar?
1: Well, first po, Sir Dexter, meron kami pong una, tinututukan natin yung mga estudyante natin na syempre magkaroon sila ng opportunity makapagtapos. Magkaroon sila ng, well, you know, a degree or not even a degree, a certificate sa TESDA. Kasi magtatayo po kami ng ano eh, ng TESDA school sa province namin. Nagkaroon lang kami ng konting delays, but we're putting up one that will be operated, no? Well, by the province, but with the help of TESDA, of course. Also, meron kasi kami, marami po kasi kami dito mga, ano, mga small businesses, SME, yung mga MSMEs, mga ganyan, na nagninegosyo, pero ngayon nahihirapan with DTI kasi mga hindi pa sila FDA approved. Wala silang mga areas kung saan pwede mag-process ng pagkain, process ng kanilang produkto. So also, yun yung gusto naming matulungan sila. Mag-set up kami ng places wherein may processing area sana ang aming mga MSMEs na kumbaga nangangarap na mapunta yung kanilang produkto outside the province of Eastern Samar.
0: Oo. Pag-usapan naman natin, Gov, yung may kaugnayan sa kalusugan ng inyong mga constituents dyan sa Eastern Samar. Paano po ninyo na ilalapit sa mga tao, sa inyong mga constituents, yung mga libreng serbisyo ng gobyerno? Tulad na rin, sabihin natin yung mga libreng bakuna sa mga bata.
1: Yes po. Actually, ngayon po, meron po tayong pagtutulungan kasama ang Department of Health. Kasi binubukas po nila ngayon yung event, no, parang program and activity nila na pagbakuna kontra measles at saka rubella. At actually, natutuwa ako kasi leading ang Eastern Samar, no, sa buong Eastern Visayas sa lahat ng pag-vaccinate na ito. Libre po yung vaccine para po sa mga bata. Kasi syempre gusto natin matugunan yung mga ganyang concerns. At saka ano po, yung Eastern Samar Provincial Hospital, isa po yan sa pinakamatandang hospital dito po sa Samar Island, not just Eastern Samar.
0: Oh, bilang
1: nagawa po yung hospital, hindi pa po province ng Eastern Samar. Oh. Samar Island pa lang siya. So ngayon, we are allocating a huge amount. It's almost 500 million para major rehabilitation and repair for the Eastern Samar Provincial Hospital.
0: Oh, good luck dyan sa inyong mga endeavor. Pero Go, bilang isang Gen Z governor, paano po ninyo binabalanse yung pagiging batang leader, yung mga makabagong ideya dun sa mga karanasan ng mga nakatatanda at mas matagal nang nagsilbi sa gobyerno?
1: Actually, I think maganda nga na may opportunity na merong Gen Z leader. I think we see the trend of a lot of politicians, you know, they're getting younger at age. And it's just a different perspective at things. Eh. Ako young pa ako. Diba? Sabi niyo po, ako yung youngest governor, 26. I have the energy to go around, to go to the grounds, visit mismo yung mga barangays, mga liblib na areas to the peripheries. No? Because we want to see what their situation is. Eh. Ano ba talaga yung nangyayari on the ground? Diba? And now that we still have the vigor, the energy to do it, magandang makita natin yung first-hand experience. Diba? Kung ano ba talaga yung kailangan para direkta yung tulong na pwede natin mabigay. And I think it goes a long way. Eh. Makiikot ka at makita mo mismo, no, ang pangangailangan ng isang lugar. Dahil matutugunan mo kung ano talaga yung pangangailangan nila. And a lot of other things, I think we are a little bit more creative, no, in a way that when you're young, I feel like people, you know, let down their guard eh, sa'yo, no? Baka sa iba kasi pag medyo mas may edad na yung politician, baka kumbaga mag-aalang yung ibang tao, parang hindi nila alam paano sila mag-a-approach. Pero kapag medyo you're younger, di ba? Ikaw pa yung unang lalapit, ikaw pa yung ano. Kasi I think important yan nowadays. Eh. I think we're forgetting partly, you know, the humanity in politics. Eh. Parang sometimes, tingitingin natin na iba yung politician, malayo sa atin, ganito, ganyan. But I think we have to, you know, reshape that image that I'm just like you, di ba? You're just like me. We're the same people. We're also human. And I think we can find the connection in that. Eh.
0: Yan,
1: diba? At sa ganung paraan, parang iba yung ano eh, iba yung connection mo sa tao, and I think that's what's important.
0: Well said.
1: With being, you know, a Gen Z leader.
0: Well said. Daghang salamat, Eastern Samar Governor Ralph Vincent R.V. Ibardone. Maayong gabi, sir.
1: Thank you, Sir Dexter. Thank you.
0: Gina Acosta naging emosyonal nang kumustahin ang kalagayan ng mister na sumasailalim sa gamutan sa Davao City. Gobyerno naglaan ng higit 800 million pesos para sa bagong guidance counselors. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Politico Night.
2: Good evening, I'm Pinky Webb.
3: Asking the right questions.
2: What can you share us about the conversation?
4: We entered into that possibility. Sige, pag-aralan natin.
2: Pwede din hong ganon, easy and or uncomfortable.
3: And getting the most honest answers.
5: What? Now we have to tackle it now.
6: We know, we anticipated.
7: Okay, kung buwang loob mo, ha?
8: Hindi po natin masisisi ang Pangulo kung ito'y pinirmahan.
3: Pinky Webb.
2: Can you kindly explain to us?
3: On Point, Mondays to Fridays, on BNC, the Billionario News Channel.
0: Para sa prosecution team, scam ang naging proseso ng paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President. Ang defense team naman, maagap na pumalag. Pero tila wala nang nagawa sa salitang modus. Ang mga kaganapan sa day 17 ng impeachment trial, yan ang aking Politico Update.
9: Hindi ba ito isang scam o tahasang panlilinlag sa pera ng kaumbayan?
0: Inihirit ulit ng House Prosecution Team na scam ang naging proseso ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Pero mabilis din ang depensa na ipa-strike off the record ang nasabing salita. Pero sa salitang modus, wala na silang nagawa.
10: We objected to the use of those words kanina at nagpapasalamat naman tayo sa presiding officer na na stricken off the record, lalo na yung word na scam at yung modus. Sinabi naman ng ating presiding officer na maaari namang sabihing standard operating procedure, dahil pag sinabing modus, may insinuation kasi yun na baka mamislead ang publiko.
0: Sa direct examination, inamin ni former OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na hindi niya alam kung paano ginastos ni Colonel Raymond Dante La Chica ang 500 million peso worth na confidential fund mula 2022 hanggang 2023. Binigay niya kay La Chica ang pera kahit siya ang accountable officer para rito.
11: After po na tapos ko na aking liquidation, na isubmit po na po sa ICFA-CUA. Sa CUA.
12: Doon niyo na po sinali yung...
11: Kinuha na po niya, Your Honor, kasi naka-liquidate naman po kami.
12: So wala na po sa kamay niyo, nasa kamay na po niya?
11: Wala na po sa akin, Your Honor.
0: Una nang sinabi ni Acosta na sa naging utos ni VP Sara, binigay niya ang confidential funds kay La Chica. Sa cross-examination ng depensa, in-establish nila ang proseso ng liquidation na ginawa ni Acosta sa OVP ay dati na rin niyang ginagawa noon nang siya pa ang special disbursing officer ng Davao City noong City Mayor pa si Inday Sara. Wala naman umanong mga question o disallowance noon ang COA sa Davao City confidential funds.
13: And when you were SD of Davao City, there is no audit observation memorandum issued by the Commission on Audit against you, correct?
11: Wala po.
13: And when you were SD of Davao City, there is no audit observation memorandum issued by the Commission on Audit against then Mayor Sara Duterte, correct?
11: Wala po.
13: There is likewise no notice of suspension issued by the Commission on Audit against you, correct? When you were
11: wala.
13: And there is no notice of suspension issued against then Mayor Sara Duterte, correct?
11: Wala po.
13: Wala rin pong notice of disallowance.
11: Wala po.
13: Laban sa inyo, wala po.
11: Wala po.
13: Yun. Wala rin pong notice of disallowance laban sa kay dating Mayor Sara Duterte, tama po?
11: Tama po, wala.
0: Binigyang diin din ng depensa na ang confidential fund ng OVP ay aprobado ng Malacanang. Batay sa isinumite ng OVP ng mga physical and financial program kaugnay ng hiling nilang confidential funds. Binigyang diin ni Atty. Lyndon Baquel na bilang SDO, wala namang nakalagay sa joint memorandum circular ng COA na dapat meron siyang alam sa confidential activities at required kung may background ba ito sa law enforcement. Bilang SDO, wala rin siyang access sa confidential operations ng OVP, walang access sa confidential info at wala siyang security clearance sa mga confidential information. Itinuturing naman bilang isang hostile witness ng prosecution si Gina Acosta, para naman sa depensa, isa siyang matapang na testigo kahit pa sa gitna ng paglilitis naging emosyonal ito nang kumustahin ang

0: kalagayan ng kanyang mister na dumadaan sa gamutan sa Davao City.
1: Si Gina Acosta ang unang adverse o hostile witness ng prosecution sa impeachment trial ni VP Sara. Kasalukuyan kasi siyang empleyado ng Office of the Vice President bukod pa sa naging OVP Special Disbursing Officer para sa confidential funds ng Vice Presidente na siyang sentro ng paglilitis ng impeachment court. Aminado siyang hindi siya makapagsalita ng straight Tagalog kaya sa kanyang pagtestigo may mga halong Bisaya ang kanyang mga sagot. Para sa kampo ng Vice, isa siyang matapang na testigo sa kabila ng matinding tanong ng prosekusyon maging ng Senator Judges at sa kabila ng tila pagtira sa kanya ni Senator Rapi Tulfo.
2: In this case, you are stupid in the name of blind loyalty.
3: Ano po yun?
2: Naging estupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Estupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree?
3: Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry.
1: Pero gaano man siya katatag sa pagsagot para depensahan ang kanyang prinsipal, hindi naman niya mapigilang maging emosyonal nang kumustahin ang kanyang mister na sumasa ilalim sa gamutan dahil sa iniindang sakit.
4: Kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko undergoing treatment sa Davao.
3: Hindi po maganda, ma'am. I'm sorry.
4: I'm sorry also. Pinagdadasal namin
3: ma'am.
4: Siya.
3: I'm sorry.
1: Humingi pa siya ng sorry sa impeachment court matapos maging emosyonal.
0: Sa kabila ng tanong na maaari siyang makulong sakaling maharap sa kasong kriminal, nanindigan pa rin siya sa kanyang naging aksyon na ipagkatiwala sa security officer ng OVP ang milyon-milyong confidential funds. Pumayag ang Sandigan Bayan 5th Division sa hiling ni Senator Jinggoy Estrada na sumailalim sa knee x-ray sa isang private hospital sa San Juan City. Ayon sa korte, maaring umalis ng kulungan si Estrada sa Miyerkules para sa x-ray. Sasamahan din siya ng mga security escorts. Si Estrada rin ang magbabayad ng medical expenses sa pagpapa-x-ray sa tuhod. Nakasaad din sa motion ng senador na nakararanas siya ng matinding sakit sa parehong tuhod dahil sa osteoarthritis at joint effusion.
5: Para palakasin ang mental health services ng Department of Education, sinabi ni House Minority Leader at 4 Peace Party List Representative Marcelino Libanan na naglaan ang gobyerno ng 802 million pesos sa susunod na taon. Ito ay para mag-hire ng 2,021 bagong guidance counselors para sa pampubliko at pribadong paaralan. Ayon pa kay Libanan, napapanahon ang programa lalo pat nahaharap sa tumataas na kaso ng bullying, student mental health at banta ng karahasan. Giit ng mambabatas na ang guidance counselors ay may mahalagang papel sa pagtulong sa mga guro, magulang at school administrators para maunawaan at mabigyan ng angkop na pagtugon ang mga estudyante na nakaranas ng emosyonal, behavioral at psikolohikal na problema. Iginiit ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na dapat ibasura ang kasong confidential funds laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Panelo na hindi pa final ang findings ng Commission on Audit dahil wala pa itong inilalabas na final notice of disallowance. Aniya, mahirap umanong sabihing may irregularidad sa paggamit ng 612.5 milyong piso na confidential funds kung hindi pa final ang audit finding. Dagdag ni Panelo, dapat ikonsidera ng House Prosecution Panel ang paghiling na i-dismiss ang Article 1 dahil hindi lang umano dapat nakatuon sa pagpapanalo ng kaso ang prosecution, kundi sa pagtiyak din daw ng katarungan.
0: Umalma si Senator Amy Marcos sa umano'y pagsisisi sa mga guro kaugnay ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University noong nakaraang linggo. Git ni Marcos, hindi dapat gawing scapegoat ang mga teacher, lalo na't may mga guro ring posibleng mabiktima ng karahasan. Sa halip, hinimok niya mga ahensya ng gobyerno na tutukan ang mga grupong umano'y nagre-recruit at nagbe-brainwash ng mga kabataan.
6: pati na rin yung PNP, may CIDG kayo. Sang katutak ng investigador sa gobyerno kung ano-ano imbestigahan ninyo? Ano ba naman gawin ninyo yung trabaho? At itong mga nagbe-brainwash at nagre-recruit ng kabataan natin, yan ang una ninyong tirahin.
0: Sinabi ni dating International Criminal Court o ICC Judge Raul Pangalangan na sapat ang ebidensyang hawak ng prosekusyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Sa programang The Spokes ng Billionaire News Channel, niya, hindi aabot sa ganitong yugto ang kaso kung walang matibay na ebidensya laban sa dating Pangulo. Dagdag pa niya, malaking bagay para sa ICC na inilahad na ng prosekusyon ang lahat ng ebidensya sa defense team ni Duterte. Samantala, kung sakaling madala agad si Senador Bato de la Rosa sa The Hague, pag-iisahin ang kanilang kaso ni Duterte. Kung matapos ang kaso ni Duterte nang hindi nahuhuli si Senador Bato, magiging hiwalay ang kanilang kaso.
5: May advanced birthday celebration at may kabanding naman sa mga guro. Sino-sino ang mga star politiko na may kanin-kanyang ganap? Silipin natin ang mga updates sa politiko showbiz, hatid ni Carol D.
7: Advanced birthday bonding muna para sa ating dalawang birthday boy ngayong araw. Nag-share si megastar Sharon Cuneta ng photos mula sa kanilang early celebration para sa kanyang asawa na si Senator Kiko Pangilinan. Kasama rin sa early celebration si TV host at actor at Senator Tito Soto. Included rin sa happy moment ang family ni Senator Tito, kabilang sina actress Helen Gamboa, Quezon City Vice Mayor Gian Soto, MTRCB Chair Lala Soto at ang aktres na si Shara Soto. Parang family reunion na may bonus na birthday celebration. Pero hindi lang sa social media nakatanggap ng birthday greetings ang dalawa. Bago magsimula ang plenary session sa Senado ngayong Lunes, binati rin ang dalawang senador ng kanilang mga kasamahan. Pero mukhang may kaunting pang-aasar si Senate President Win Gatchalian sa dalawang birthday boy.
8: Happy birthday to our the senior members.
9: May we ask for a minute suspension?
8: But senior in terms of length of in service.
9: Length of service,
8: yes,
9: Mr. President.
8: So happy birthday to former Senate President Tito Soto and of course our the chairman of the Agriculture Committee, Senator Kiko Pangilinan.
7: Ayos! Palusot pa, SP Win! Samantala, excited na si Lipa, Batangas City Vice Mayor Mikey Morada at ang aktres at social media star na si Alex Gonzaga sa bagong member ng kanilang munting family. Sa isang video, makikita ang nag-maternity photoshoot na si Alex at si Mikey. Kaya naman, mukhang may isang little star na unti-unti nang nakikisali sa kanilang family photos. At from family moments, tungo naman tayo sa isang community event. Busy sa serbisyo si actor at Quezon City 1st District Congressman Arjo Ataide na bumisita sa paaralan ng Sinagtala. Dito nakisaya si Arjo sa mga gurong may talento at passion sa music na siyang sinishare sa mga kabataan. Sa kanyang post, pinigyan din ni Congressman Arjo ang importansya ng pagsuporta sa mga guro habang hinahasa nila ang kanilang skills. Mula sa musika hanggang sa pagtulong sa pagkamit ng pangarap ng kanilang mga estudyante, gusto raw niyang mabigyan ng mga guro ng tamang tools para maabot ang kanilang full potential. Para sa Politico Showbiz, Carol D. Billionaire News Channel.
5: Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico Night.
10: Wherever the story breaks, BNC is there. From conflict zones to global summits, real, fast, and verified. One mission, keeping you connected to the world. BNC International Correspondents.
11: My name is Antonio.
12: Steve Angels,
13: the movie guy.
14: I'm Cheryl Pixia.
15: Rowena Papasin.
16: Dick Villanueva.
17: I'm Kevin Manalo.
18: Camila Iman.
19: Penny Espinosa. Billionaire News Channel.
10: BNC International Correspondent is everywhere.
20: I can't believe it. Biro mo, limang higante ang tinalo niya.
21: I think next na makikita natin, lalo na sa US Open, we're very excited to see what Alex does there.
22: Ang napapanood ko siya, parang ako naiiyak. When she, you know, she's just so real, raw,
11: She's so proud to be Filipino. I just love her.
12: At nakakatuwa sa kanya, hindi nakakalimutan niya, acknowledge talaga yung suporta ng mga Pinoy, yes. No? Wherever they are.
11: Oh. I'm telling you, the Filipinos are on a roll.

0: Sa ating politiko lokal, inuutos na ni Manila City Mayor Isko Moreno ang karagdagang supply ng doxycycline bilang paghahanda sa inaasahang bagyo sa loob ng linggong ito. Ayon kay Mayor Isko, patuloy na minomonitor ng city government ang mga kaso ng leptospirosis matapos ang pagbaha dahil sa habagat. Hinikayat niya ang mga Manileño na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o LGU-run hospital kung sila ay lumusong sa baha para ma-assess at mabigyan ng nararapat na gamot kung kinakailangan. Tiniyak din ng alkalde na naka-alerto ang health sector at iba pang ahensya ng city government sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residente habang patuloy ang tag-ulan.
1: Sa Taguig City, nanguna si Mayor Lenny Cayetano sa pagsusulong ng responsible pet ownership sa Taguig sa pamamagitan ng pet caravan sa Barangay Ligid. Libreng veterinary services ang inialok sa mga alagang hayop bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Dog Month ngayong Agosto. Pinasalamatan ni Cayetano ang mga fur parents na patuloy na nagbibigay ng oras at tamang pag-aalaga sa kanilang mga alaga. Hinihikayat din niya ang mga Tagigenyo na ipagpatuloy ang responsableng pag-aalaga sa mga pet.
0: Sa Cebu Province, bitbit ni Cebu Governor Pamela Barikuatro ang ilang infrastructure projects sa Katmon, Cebu. Kabilang dito ang groundbreaking para sa Cebu Normal University sa Katmon Campus na magkakaroon ng two classroom building na nagkakahalaga ng 2.49 million pesos. Layo ng proyekto na mapalawak ang access sa higher education para sa mga residentes ng Northern Cebu. Samantala, itinurn over din ang isang farm-to-market road sa Sitio Manlayag na may halagang 2 milyong piso. Nangako rin si Barikuatro, nagdagdag na 2 milyong pisong ayuda para mapahaba pa ng isa pang 160 meter ang farm-to-market road. Pati na rin ang pagpapatayo ng covered court sa Sitio Manlayag na magagamit para sa mga aktibidad ng komunidad at bilang evacuation center sa panahon ng kalamidad.
1: At sa Davao de Oro, inilunsad ni Governor Raul Mabanglo ang Restored Morality Program sa probinsya. Layo ng programa na palawakin at palakasin ang implementasyon ng Moral Recovery Program sa mga komunidad sa Davao de Oro, kabilang sa mga katuwang ng provincial government, ang mga pastor mula sa iba't ibang bahagi ng probinsya na tutulong sa pagpapalakas ng espiritual na aspeto ng mga kababayan sa mga barangay. Sa pamamagitan ng programa, hangad ng pamahalaang panlalawigan na mas mapalapit sa mga komunidad ang mga inisyatiba para sa moral at espiritual na pagpapaunlad.
0: Biglang lumutang ang 93-year-old president ng bansang Cameroon sa Central Africa. Yan ay matapos ang agam-agam sa kanyang kalusugan. Pati na ang batikos na inasa lang sa autopilot mode ang pamamahala sa kanyang gobyerno matapos niyang mangibang bansa. Ang balitang yan at iba pang politiko update ihatid ni Jerome Villanueva.
2: Bumoto si Kazakhstan President Kasym Jomart Tokayev sa snap parliamentary election kasabay ng libo-libong Kazakh na bumoto sa kanilang bansa. Inaasahang palalakasin ng halalan ang kapangyarihan ng leader matapos payagan ng mga pagbabago sa konstitusyon ang pagpapalawig ng kanyang 7 taong termino. Si Tokayev ay naupo bilang kahalili ni dating Kazakhstan President Nursultan Nazarbayev na namuno sa Kazakhstan mula noong dekada 1990. Nananatiling mahalagang producer ng langis ang Kazakhstan. Malaking bahagi ng exports ay dinadala sa Europe sa pamamagitan ng pipeline na dumadaan sa Russia.
3: Not only did Iran not become Venezuela, but it became a power that the world was amazed by its solidarity and unity.
2: Ganyan inilarawan ni Iranian President Masoud Pezeshkian ang kanilang bansa. Sa isang talumpating ipinalabas sa state television, sinabi ni Pezeshkian na ang Iran ay kasalukuyang nasa isang malawakang digmaang pang-ekonomiya, militar at seguridad. Dagdag niya na nanatiling matatag ang kanilang bansa habang hinaharap ang mga parusang pang-ekonomiya at iba pang hakbang laban sa Iran. Sa Cameroon sa Central Africa, matapos ang higit 70 araw, muling nasilayan ng publiko si Cameroon President Paul Biya. Ito'y sa gitna ng kritisismo ng oposisyon na iniwan anila ang bansa na naka-autopilot habang nasa ibang bansa ang Pangulo. Gayon din ang mga espekulasyon tungkol sa kalusugan ng presidente at kung may kapasidad pa ang 93-year-old leader na mamuno. Sa public event, makikitang inangat pa ni Biang Tropeo ng Women's National Soccer Team sa Presidential Palace matapos magwagi ang koponan sa Africa Cup of Nations. Para sa Politico Nightly, Jerome Villanueva, Billionaire News Channel.
0: Para maging mas mahinding ang inyong pantulog, heto muna ang mga kwentong pampa-feel good. Mga kwentong good vibes naman sa pagbabalik ng Politico Nightly.
4: You're getting the recognition. Yes, there's a, I will not lie. There's an added pressure now. You want to upgrade and you want to get that award again.
5: I'm super, super happy. And of course, bringing home this crown for the Philippines for after 13 long years, it's like I'm giving hope, you know?
6: There are good days. There are auspicious days.
7: Yes.
6: No. But so don't trap yourself then na parang tigil lahat. Yeah. Be practical. Absolutely. Hope for the best. Kasi if you're gonna stop it, ano, you're gonna waste that opportunity.
7: A short-term goal tayo, which is why we brought in the backhoes, the mobile water pumping stations. Yung long-term solution is science-based urban planning and discipline. Yung leadership should be shown by way of programs that people will really follow.
0: Oras na para sa ating Politiho. Sino itong anak ng isang dating mataas na opisyal ng gobyerno na ngayon ay contractor businessman na pero hinahabol na umano ng mga creditor? Ayon sa ating Polyberg, may kilalang apelyedo at matinding academic credentials ang anak ng dating opisyal ng gobyerno. Kaya't mabilis na nakakuha umano siya ng bilyon-bilyong pisong construction contracts kabilang ang mga proyekto ng malalaking utility firms.
1: Ayon pa sa ating Polly Bird, tila nagdilim ang kanyang business fortunes matapos umanong hindi matapos ang isang proyektong nagkakahalaga ng halos 1 bilyong piso na nauwi pa umano sa kaso. Hindi rin umano ito ang nag-iisang problema. Kinansila rin daw ang isang hospital project sa Queen City of the South at isang sports center sa Summer Capital. Dahil dito, sinasabing dumaranas ng matinding financial stress ang kanyang contracting business habang sunod-sunod umano ang paniningil ng mga creditor. Nagsimula na rin umanong ilipat o itago ang ilan sa kanyang mga ari-arian habang lumalapit ang mga pinagkakautangan.
0: Doon sa ating mga detalye, parang giveaway na.
1: Sino?
0: Sino? Ay, pero bawal yung tamang sagot, ah. Pero doon sa mga hindi pa nakakaalam, ang kanyang ama, ito yung clue natin, ang kanyang ama ay dating mataas na opisyal ng gobyerno at technocrat na naglingkod sa gabinete. At nagturo rin umano sa isang nangungunang state university. Naku, giveaway na giveaway na. Maari rin itong tawaging Mr. Sunshine. Ay, bawal ang tamang
1: sagot.
0: Comment nyo na.
1: At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel good story sa Politico Update ni Carol B.
8: Supportive mommy sa kanyang mga anak, si Laguna Congresswoman Ann Matibag. Sa isang social media post, ibinahagi ni Matibag ang mga larawan ng kanyang mga anak habang pinapatakbo ang kanilang lemonade business na tinawag niya bilang kanyang Little CEO and COO. Aniya, "When life gives my girls lemons, they turn them into different flavors and a growing business." Masaya siyang suportahan ang kanyang mga anak

0: habang maaga silang natututong magnegosyo. Para kay Kong An, mahalaga ang one refreshing drink in hand with one entrepreneurial lesson a day para sa kanyang chikiting. Samantala, naging makulay at makabuluhan ang holiday bonding ni Aklan Governor Joanne Miraflores kasama ang kanyang pamilya sa National Museum of the Philippines at Museum of National History sa Luneta. Ibinahagi ni Gov Joanne ang kanilang family day na puno ng pagtuklas at pagkatuto habang naglilibot sa mga exhibit mula sa prehistoric skeleton at fossils hanggang sa taxidermy animals at mga sinaunang artifact. Aniya, libre na, educational pa ang naturang family activity. Isang magandang pagkakataon para makapag-bonding ang pamilya habang may natututunan. Talagang mukhang sulit na sulit ang long weekend family time ni Gov Joanne at fully recharged na sa panibagong work week. At happy, proud, excited! Yan si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan sa pagdala sa big screen ng kwento ni Tato Lapu-Lapu. Ayon kay Chan, may natatanging kahulugan ng pelikula para sa Lapu-Lapu City dahil binigyan nito ng pagkakataon ang bagong henerasyon na makilala ang kwento ng mandiring magtanggol sa kanyang lupain at mga kababayan. Ginampana ng aktor na si Alger Abrenica si Datu Lapu-Lapu habang si Opongano na Akiko Solon naman ang gumanap bilang Reyna Bulacna. Ikinarangal din ni Chan ang isang kapwa Bisaya at Cebuano na si Direk Elika Camacho, ang nagdirek ng pelikula na tunay anyang may pagmamalaki. At yan ang ating Political Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
1: At lumipas din ang Day 17 ng impeachment trial na maraming nainis.
2: Dahil
1: oh, yung pagsasagot ng ano ng hostile witness, talagang firm siya doon sa ano eh, doon sa kanyang naging sagot simula pa last week hanggang ngayon. Talagang walang nagbago, pati mga
2: consistent
1: siya o pati yung mga senator judges eh, sumuko nga sa kanya eh. Sabi, wala akong makukuha sa iyo, wala akong makukuha bago. Yeah, sina Senator Ping, sina Senator Tito, si Senator JV. Ang daming na tanong ko nga kanina doon sa impeachment court spokesperson, sabi sa akin, talagang na-irita sila yung mga senator judges.
2: Kasi, ano pa yung ibang?
1: Kasi yung mga sagot niya, parang templated eh, na, binigay ko, pinagkatiwalaan ko si security officer, dahil siya ang tinalaga ng aming principal, at kung anong ibigay niya, pinagkatiwalaan ko. Kahit sinong magtanong sa kanya.
2: Kahit paikot-ikot, yun talaga yung
1: ganun talaga pupunta. Oh, yung
2: magaling. Makikita kung
1: consistency.
2: Ano pa ba yung ibang naging strategy? Ano pa ba yung ibang naging highlights kanina?
1: Yun yung napansin. Eh. Pero, parang, maikli lang yung, ano, yung, cross, din, no? Yung cross-examination. Mabilis, 30 minutes lang kanina. Eh. Oo. Pagbalik namin, tapos mag-live ng tanghali kanina, tapos na. kaya kailangan na i-rewind.
2: Pero marami ba nga nagmaaga kanina?
1: Oo, pero may mga tomorrow.
2: 8 a.m. tama ba? Nag-start kanina?
1: Ah, hindi, alas 10 pa rin naman.
2: Alas 10 pa rin. Pero sabi mo kanina,
1: may mga hearing kasi na maaga, alas 8.
2: 8 a.m. pa lang yung iba.
1: Yung may mga committee hearing sa Senado. Bukas, maaring hostile witness ulit ito kasi empleyado din ng Office of the Vice President. Tingnan natin kung paano makukuha ng prosecution yung mga mahalagang impormasyon na tutulong para tumibay yung kanilang kaso laban sa Vice President.
2: Yun. So, dapat nating abangan yan.
1: Abangan nila yan. Oo.
2: Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Plus TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
1: At ako naman si Dexter Galibe. Para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita po tayo ulit bukas dito sa inyong Politiko na.

0: Hindi ba ito isang scam o tahasang panlilinlag sa pera ng kaubayan?
1: Nakaw makukulong si Gina Acosta, makukulong si Mr. La Chica dito po sa maling paggamit ng confidential funds.
2: Matapos mahinto dahil sa masamang panahon, gumulong na ulit ang impeachment trial ni VP Sara. Balik witness stand ang dating OVP disbursing officer na si Gina Acosta.
3: Mainit na usapin pa rin ang umano'y paglustay ng bise ng pondo at questionableng mga dokumento at resibo.
4: Pero ang paglilitis hindi lang sa papel ng mga tauhan ni Duterte Sumentro, natanong din kasi kung alam ba talaga nila ang kanilang trabaho. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Derek Ramsey, posibleng biktima lang ayon sa BOC. Kontrobersyal na Porsche Spider, kukumpiskahin. Dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, ginisa sa impeachment trial ni VP Sara. Klase sa dalawang high school sa Masbate sinuspindi dahil sa banta ng pangraratrat. Nationwide school safety drill pinospone ng DepEd. Timeline sa pag-alis ng system loss charges inilatag ng DOE. Bawa sa singil sa kuryente, magkano kaya? New Zealand planong i-ban sa social media ang mga edad 16 pababa. At new career high. Alex Ayala, world number 18 na training session sa US Open. Dinagsa ng fans.

0: Posibleng biktima lang din si Derek Ramsey ayon mismo kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Pero hindi pa maibabalik sa aktor ang kontrobersyal niyang Porsche Spyder na isinuko sa LTO. Alamin kung bakit sa agenda report ni Andrea Salve.
1: Na-impound noong una, kukumpiskahin naman ngayon ng Bureau of Customs ang kontrobersyal na Porsche 918 Spyder ng aktor na si Derek Ramsey. Ngayong Lunes ay nag-issue na ang ahensya ng warrant of seizure and detention laban sa multi-million peso hypercar dahil sa umano'y misdeclaration para makaiwas sa pagbabayad ng tamang buwis. Paliwanag ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, maaaring biktima lang din si Ramsey bilang buyer ng sasakyan pero gate niya kasama pa rin ito sa kanilang investigasyon. Una nang dumepensa ang aktor. Nanindigan siyang hindi siya smuggler at binili niya ang Porsche in good faith gamit ang pinaghirapang pera.
2: Naniniwala naman ako kahit papano, no? Dahil ilang sali na to eh. Hindi naman siya importer based on record. But again, ayoko i-prejudge. Subalit, kapag yung mga nag-import, ginawa naman depensa na hindi po ang talaga nagpa-import nito ay sila mismo. Ay, iba story yun. But not until then, ang presumption po natin kung sino nag-import based on record, siya yung nagpasok. At kung ito'y smuggled, siya smuggler.
1: Una nang sumailalim sa LTO scrutiny ang hypercar matapos mamataan mismo ni LTO Chief Marcos Lacanilaw na may personalized fake plate. Naging hudyat ang insidente para maglunsad ng investigasyon ang ahensya sa mga papeles ng sasakyan.
3: Yung karamihan na nakikita naming sports car sa kalye, alam namin yung series ng mga plaka. So nakikita namin kung maayos ang papel, may papel ba o walang papel. So active kami sa ganun. Mas sinisinsin na namin para mas madali namin ma-identify yung mga yan sa kalye.
1: Determinado ang BOC at LTO na mabigyang linaw ang kaso at wala raw silang pagdadalawang isip sa kagustuhang mapanagot ang lahat ng sangkot kahit pa sarili nilang mga tauhan.
2: Maraming mananagot dito. Lahat yung mga yan, yung nag-import, broker, consignee, at yung mga tauhan namin sa BOC, unfortunately, mahaba ang paliwanag nilang gawin.
3: Lahat ng mga tao na na-involved na dumaan yung mga papeles, pati may isang tao pa bago kay Mr. Ramsey ang under investigation. At yung mga empleyado rin ng LTO na nakapagbigay ng ORCR dito sa sasakyan na to.
1: Kasunod ng seizure warrant, magkakaroon ng 15 araw ang mga sangkot na magsumite ng kanilang mga paliwanag at depensa. Susundan naman ito ng desisyon ng BOC Legal Service kung total forfeiture ba o pakakawalan ang sasakyan. Ayaw man niyang pangunahan ng investigasyon, naniniwala si Nepomuceno na malakas ang hawak nilang mga dokumento para mapasakamay ng pamahalaan ang hypercar. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
0: Nag-isa si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa Day 17 ng impeachment trial ni VP Sara. Alamin natin ang highlight sa agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah!
4: Pinky, required ang pagkakaroon ng common sense para maging isang special disbursing officer. Yan ang hirit ni Private Prosecutor Amando Ligutan kay Gina Acosta sa gitna ng pag-question o pagtanong sa kanya kaugnay ng confidential funds. Sabi daw ni Ligutan kanina, common sense na huwag pumirma sa isang dokumento kapag sa tingin niya ay mali ang nilalaman ito. Pero sabi ni Acosta, meron daw siyang utak. Pakinggan natin ang ilan sa mga nangyari sa impeachment trial kanina nang tinatanong na si Acosta kaugnay ng confidential funds.
5: Since wala kayong alam, yun yung pinapakita nyo sa mundo na wala kayong alam. Ba't ka naging SDO? Kung alam mo. Hindi mo rin alam.
6: Misleading, argumentative, Your Honor.
5: That's basis.
7: Hindi ko alam po, Your Honor, kung bakit ako po ang kinuha ng Vice Presidente as SDO.
8: Sa okay. OVP at sa City of Davao?
7: Opo, tama? Sa dalawa po, Your Honor.
5: Hindi po ba naging SDO ka? Because you follow orders blindly.
7: Ano blind?
6: Direction, Your Honor,
5: argumentative. There's basis to that, Your Honor. There is basis to the question.
6: It's argumentative, Your Honor.
5: Naging
8: Reform
5: SDO ka.
8: Reform Council, it is argumentative.
5: Ka kasi sinusunod mo lang lahat ng utos sa'yo. For example, ng Vice President. Hindi ba ito isang scam o tahasang panlilinlag sa pera ng kaumbayan?
6: Argumentative.
1: Inihirit ulit ng House Prosecution Team na scam ang naging proseso sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Sa Day 17 niya ng impeachment trial ni VP Sara. Una nang umamin si former OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na hindi niya alam kung paano ginastos ni Colonel Raymond Dante La Chica ang 500 million peso worth of confi funds mula 2022 hanggang 2023. Kay La Chica niya kasi binigay ang pera kahit bawal ito at siya ang dapat na accountable officer na hahawak nito. Wala na rin daw dokumentong makakapagpatunay na si La Chica nga ang tumanggap nito. Binawi kasi ito ni La Chica sa kanya oras na makapagtali si Acosta ng mga kailangan para i-report ang paggamit ng confi funds sa COA.
7: After po na tapos ko na aking liquidation na isubmit po na po sa ICFA COA sa COA.
8: Doon niyo na po sinuli yung...
7: Kinuha na po niya, Your Honor, kasi naka-liquidate naman po kami.
8: So wala na po sa kamay niyo, nasa kamay na po niya?
7: Wala na po sa akin, Your Honor.
1: Tila unusual ito para kay Private Prosecutor Amando Ligutan dahil walang patunay na natanggap nga ni La Chica ang pera. Argumentative ito para sa depensa. Kinwestiyon naman ni Ligutan kung usual process ba ito noong si Acosta rin ang naging disbursing officer sa Davao City ng alkalde pa si VP Sara.
5: May Latin term po tayo dyan, ma'am, ha? Method of procedure, ito yung modus operandi nyo, ibibigay yung pera sa isang security officer, hindi bonded, tsaka babawiin. Sinasabi mo, nang pinagbigyan ng pera ang acknowledgement receipt. Modus operandi, in English, in simple English, it means method of procedure, nakagawian, practice, modus. Tama po ba?
6: Objection, Your Honor.
1: Giit ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero, may double meaning ang modus operandi, kaya gumamit siya ng terminong standard operating procedure. Dito na sumagot ng oo si Acosta. Umamin din si Acosta na aware siyang may ilang acknowledgement receipts mula kay La Chica na kulang sa impormasyon. Kinwestiyon na rin daw niya ito noon. Pero sagot ni La Chica sa kanya, confidential ang activities na isinasagawa nila. Una nang sinabi ni Acosta na sa naging utos ni VP Sara, binigay niya ang confidential funds kay La Chica kahit bawal itong ipasa sa hindi naman accountable officer. Para sa prosekusyon, walang naging sapat na hakbang para i-account ang paggamit ng pondo ng bayan kahit may panuntunan daw sa tamang paggastos ng confidential funds.
4: Pinky, may bagong batch ng mga detestigo para sa impeachment trial ng Bise. Yan yung tatlong bagong dati ng military officers na una nang tumestigo sa Kamara kaugnay ng confidential funds naman ng DepEd. Pero hindi bahagi ng mga ipinasampina itong si Colonel Raymond Dante La Chica na tumanggap ng OVP confidential funds kahit bawal ito. At sa kabila kasi nung tila pagpunto ng spotlight kay La Chica kanina doon sa trial kaugnay nga ng alleged use of confidential funds, hindi raw pwedeng i-compel ng Senate Impeachment Court ang prosecution na ipatawag itong si La Chica. Pinky.
9: Hana, so nasaan ngayon si La Chica? At bakit nga ba daw hindi pa siya pinapatawag ngayon ng prosecution? Remember, sabi kanina ni Presiding Officer Cheese Escudero, siya yung star.
4: Pinky, sa ngayon, si La Chica ay nasa unattached or unassigned status sa gitna nga yan ng impeachment trial ni VP Sara. Pero sa ngayon, wala pa tayong information kung nasaan specifically itong si La Chica. Pero seryoso na raw kinukonsidera ng House Prosecution na ipatawag bilang witness itong si La Chica. Pero as a matter of practice daw ng kanilang kampo, kailangan nilang i-revisit yung listahan ng mga testigo sa kung sino ba yung dapat ipresentang mga witness before the Senate Impeachment Court. Sa kabila naman yan, Pinky, kinumpirma ng PROSEC na tila naging star nga itong si La Chica sa testimonya ni Acosta ngayong araw. Pinky.
9: Pero Hana, na-establish ba kung may nagamit na confidential funds si La Chica para sa personal na interes?
4: Ayon, Pinky, kay Gina Acosta kanina, base doon sa line of questioning ni Presiding Officer Chiz Escudero sa kanya, wala raw ginamit na pera para sa personal na interes itong si La Chica. At pagdating naman doon sa kung paano ba ginastos ni La Chica, yung natanggap niya nga na 500 million peso worth of confidential funds mula 2022 to 2023.

0: nakaalam sa confidential activities ng OVP. Pero bawal ito batay sa Commission on Audit Joint Circular 2015-01. Sinabi rin ni Acosta sa trial na walang official receipts mula sa medical expenses na pinagamitan ng OVP confidential funds.
1: Ang sabi nila chika kay Ms. Acosta, yun na yun. Sabihin, dapat wala ng tanong-tanong. I don't think yan po yung proseso nung pong accountability na gusto po natin. Gusto natin may paper trail mula sa paglabas ng pera hanggang sa liquidation ko. Dito po mga detalye.
0: Makailang beses nabanggit ni Acosta sa pagdinig sina chika ngayong araw. Kaya bukas anya ang prosekusyon na pag-aralan ang pagtestigo ni La Chica at kung magdadagdag pa sila ng mga testigo.
2: Whether La Chica testifies or not, it's already admitted na hindi siya ang nag-disburse ng pera. Binigay niya kay La Chica. Di ba? So, all of the certifications na sinabmit nila to the COA, mali na. Kasi hindi naman siya ang nag-ano. Wala naman siyang personal na alam kung saan ginamit, paano ginamit.
0: Gayunpaman, nais-anya ng prosekusyon na mapabilis ang paglilitis. Kaya pag-uusapan pa rin daw nila kung sino-sino pa sa tingin nila ang kailangan lang tumestigo. Kumbinsido rin ang prosekusyon na tila playing safe si Acosta sa pagsagot sa mga tanong ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan.
2: Kasi de cajon, hindi siya lalampas doon sa statement na yon. Hindi siya magkakamali. Yun lang paulit-ulit ang sagot niya.
3: Ang kanyang statement, kanyang response o reply sa question, less talk, less mistake siguro. Takot siya na i-probe, no? If she makes a statement and then i-probe pa ito deeper, baka magkamali.
0: Ibang-iba rin anya ang pamamaraan ng pagsagot ni Acosta sa impeachment trial kung ikukumpara sa pagharap niya sa House Committee on Good Government and Public Accountability na iniimbestigahan ang confidential fund use ng BC. Sa kabila nito, para sa prosekusyon, malinaw pa rin naibunyag ni Acosta sa impeachment court ang questionableng paglalabas ng confidential funds ng OVP dahil sa pagkakasangkot dito ni La Chica. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonero News Channel.
4: Nangangailangan ng 7 bilyong pisong pondo ang Energy Department para unti-unting alisin ang systems loss charges sa singil sa kuryente. Kung matuloy ito, aabot daw hanggang sa 4% ang posibleng mabawas sa electricity bill. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
5: Inilatag na ng Energy Department ang timeline para mabawasan ang system loss charges sa singil sa kuryente. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, unang ipapatupad ang removal ng non-technical system loss charges. Kabilang sa planong sugpuin ng ahensya ang pagnanakaw sa kuryente, illegal connections at meter tampering. Gagawin ito ng utay-utay o in 4 stages. Nasa higit 7 billion pesos na pondo raw ang kailangan para maisakatuparan ang removal ng non-technical system losses. Sa first stage ng implementation plan, target ng DOE na mabawasan ng 25% ang non-technical system losses. Aabot din ng 4 billion pesos ang ilalaan para sa unang bahagi ng programa. Susundan nito ng 50% at 75% reduction targets na may tigi 1 bilyong pisong funding requirement. At sa Phase 4, planong makamit ang 100% reduction o total removal ng non-technical system losses.
6: Ang mga metro, dapat medyo ma-smart na siya. No? Medyo mahirap na siyang idayain. So, the investment will be on the meters. Ayusin ang lahat ng mga metro all over the country, kaya po may 7 billion na proposal.
5: Kung saan huhugutin ng DOE ang pagpapondo ng programa, plano raw muna nilang kausapin ang DBM at ang opisina ng Executive Secretary. Posible raw na manggagaling ang budget mula sa National Government Funds o di kaya sa loans o pangungutang. Ayon sa DOE, pagtuluyan ng tinanggal ang non-technical losses, posibleng bumaba ng 3-4% ang singil sa kuryente para sa mga customer na sineserbisyuhan ng electric cooperatives, habang 2% na bawas para sa mga customer ng private distribution utilities. Dagdag ng DOE, tinatayang bababa sa higit 6% ang singil sa kuryente kung mababawasan ang technical losses. Pero babala ng ahensya. mas komplikado ang pagpapatupad ng technical loss removal.
6: Tatanggalin natin yung technical at non-technical. It will just take time, no? We are just estimating 1 year. Ang technical loss and non-technical loss, non-technical loss

0: we will do it starting from now.
1: Pagtitiyak ng DOE, maaabot ang 50% reduction target ng non-technical system loss bago ang SONA ni PBBM sa 2027. Posibleng abutin naman ang 2 hanggang 3 taon bago maaprubahan ang mga plano para mapababa ang technical losses. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
2: Nagbanta ng suspension ng Energy Department sa higit 40 power generation companies na hindi tumugon sa show cause orders. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kailangang magpaliwanag ng mga kumpanya dahil sa di pag-submit ng self-assessment forms at sa unannounced forced outages. Nakakaapekto raw ang mga issue sa power supply, lalo na sa Visayas. Sa ilalim ng bagong guidelines, maaaring masuspindi o ma-blacklist sa mga DOE program ang mga patuloy na lalabag. Abiso sa ating mga motorista, epektibo na bukas ang panibagong round ng oil price hike. May patong na higit piso ang kada litro ng gasolina, higit 2 piso naman sa diesel at halos piso sa kerosene. Ayon sa Energy Department, tensyon pa rin sa gitnang silangan ang dahilan ng taas presyo. Lumabas din sa datos ng DOE na bumaba ang inventaryo ng langis sa 47-day supply mula noong isang linggo. Pero hindi raw ibig sabihin ito na kulang ang supply.
3: Mas probable in the coming weeks na hindi tayo makakakita ng double-digit adjustment, whether it be up or down. No? Ang pinakamalaking signal na maaaring mangyari is pag nag-escalate at merong binombang port o pipeline sa Middle East. Kasi direktang maapektuhan ang supply. So yun ang signal.
2: In sports, may bagong milestone si Alex Iala. The Pinay tennis sensation rises to a new career high ranking of world number 18. This comes just ahead of her U.S. Open campaign. Ramdam na ang Iala mania in New York, with fans flocking to her training session. On Instagram, pinasalamatan ni Iala ang supporters at Ania, "This is a lovely start to the week." Iala will begin her campaign in the mixed doubles with Canada's Felix Auger-Aliassime. Sa August 27, i-reveal ang singles main draws, which will run from August 30th to September 13th. Hindi pa man nagsisimula ang torneo, Alex Iala is guaranteed a hefty payday sa US Open. Players in opening matches will walk away with $140,000 or 8.6 million pesos. Grand Slam record ito for first round payouts and a 27% increase from last year's figure. Record din ang prize money ng singles champions who will earn a whopping $5.5 million or nearly 340 million pesos. Ito na ang largest Grand Slam payment in history for a main draw singles champion. To recall, top players like Yannick Sinner and Aryna Sabalenka limited their media availability to French Open and Wimbledon this year in protest at the amount of prize money sa Grand Slam tournaments.
4: Klase sa 2 high school sa Masbate sinuspindi dahil sa banta ng pangraratrat. At Bureau of Customs magsasampa ng reklamo laban sa ilang dating tauhan ng PNP. Susunod yan sa agenda.

0: Binulabog ng banta ng pangraratrat ang dalawang high school sa Masbate. Dahil sa online threat, sinuspindi ang face-to-face classes ngayong araw sa Katayingan National High School at Feliciano Samonte Memorial High School. Nagkasana ng imbestigasyon ng PNP at nag-inspeksyon sa mga naturang paaralan kasama ang alkalde para tingnan ang seguridad.
1: Ipinagpaliba ng DepEd ang nakatakdang nationwide school safety drill dahil sa masamang panahon. Sa halip na bukas, ikakasana ito sa unang linggo ng Setyembre. Ayon sa DepEd, gagamitin ang dagdag na panahon para masiguro na nakaayon din ang aktibidad sa mga rekomendasyon ng mga eksperto. Una nang sinabi ng experts na iwasan ang hyper-realistic simulations para sa kapakanan ng mga estudyante.
2: Mahigpit na seguridad ang ipinatutupad ngayon sa lahat ng paaralan sa Zamboanga City kasunod ng school shooting sa lugar. Patuloy naman umano ang pagkalat ng online threat para gayahin ang insidente. Narito ang agenda report ni RJ Rosalado.
3: Sa unang araw ng pagbabalik eskwela sa mga pampublikong paaralan matapos ang school violence sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School, mahigpit na seguridad ang pinatupad sa mga school campus sa Zamboanga City. Gaya sa Pasunanca Elementary School, kung saan isa-isang iniinspeksyon ng mga gwardiya ang bag ng mga estudyante gamit ang mga metal detector. Bawal din pumasok ang mga magulang sa school campus at maging ang mga sasakyang naghahatid sa mga estudyante. Yan ay para matiyak ng school management na walang deadly weapon ang makakalusot sa school building.
4: Actually, yung metal detector natin is dalawa naman po talaga. So yun ang ginagamit namin. And para medyo mabilis lang talaga yung pag-detect ng mga kagamitan po ng ating mga learners po.
3: Sa isang pampublikong universidad sa lungsod, isang kitchen knife ang nakumpiska sa isang estudyante. Nilinaw naman ng estudyante na wala siyang masamang balak sa pagdadala ng kutsilyo at ginagamit niya ito sa kanilang outing magkaklase. Patuloy namang nakatatanggap ng online threat ang ilang paaralan sa Zamboanga City. Sa Tulungatong National High School, isang nagpakilalang estudyante ang nagbanta na gagayahin niya ang nangyari sa Ateneo. Nagpakita pa ito ng baril at mga bala. Sa isang pahayag ng paaralan, sinabi nitong ginamit lang ang pangalan ng kanilang estudyante at wala itong kinalaman sa nasabing online threat. Nireport na rin ng mga magulang na estudyante sa anti-cybercrime group ng PNP ang insidente. Ayon sa lokal na pamahalaan, sineseryoso nila ang bawat banta na natatanggap ng mga paaralan.
5: Kaya kani, tabang na kita ko ng police buska. Kaya niya,

0: again, I did reply. We don't want to divulge that on public, but yun niya. And to those who were able to identify yan, pwede kami pa rin mga principal.
1: Inaasahan naman na ilalabas ng SITG ang final result ng kanilang investigasyon ngayong araw. Para sa Agenda, RJ Rosalado, Bilyonaria News Channel, Zamboanga City.
2: Bullying umano ang dahilan ng pagdadala ng armas ng isang grade 9 student sa isang high school sa Cebu. Ayon sa pulisya, walang bala ang baril pero hindi ito rehistrado. Yan ang Agenda Report ni Laid Cabagani.
3: Para takutin umano ang mga nambubuli sa kanyang kaibigan, ito ang katwiran ng isang 14-anyos na estudyante sa Cebu sa pagdadala ng baril sa loob ng eskwelahan. Nahuli ang grade 9 student sa Lutod National High School sa Pinamungahan, Cebu noong Huwebes. Nadiskubre ng isang guro sa surprise bag inspection ang isang .357 Smith & Wesson Magnum revolver sa bag ng bata. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, mas matatanda at mas malalaki umano ang mga nambubuli.
4: Meron po siyang isang kabarkada na nabugbog or something na binubuli. And then gusto lang nilang takutin, that's why nagdala sila ng weapon. Imagine the reasons, di ba? Could be another tragedy kung hindi po naunahan na nabantayan ng ating mga guro. But still, ito pong ating mga kabataan ay nagkaroon ng access sa isang deadly weapon na hindi po dapat nangyayari. So ito po ay resulta na rin ng nauunahan na. God forbid, di ba, yung kung may bala yon at hindi nakita ng ating guro.
3: Lumabas sa ballistic investigation ng PNP na walang bala ang baril pero hindi ito rehistrado. Kaya panawagan ng ahensya sa mga magulang at may-ari ng baril. Siguraduhin ang safekeeping ng mga armas at huwag hayaang maabot ito ng mga bata. Sumailalim na sa proseso ng mga kinauukulang ahensya ang minor de edad. Para sa Agenda, Laid Cabagani, Bilyonaria News Channel.
2: Tuluyan nang dadalhin ng Bureau of Customs sa National Police Commission ang reklamo laban sa mga dating tauhan ng PNP Highway Patrol Group. Punong-puno na raw kasi ang ahensya sa umano'y panghaharas sa kanilang mga kawani. Narito ang Agenda Report ni Andrea Salve.
5: Naghahanda ng magsampa ng administrative complaint ang Bureau of Customs laban sa mga sinibak na tauhan ng Regional Highway Patrol Unit ng NCR na umano'y nambastos sa ilang BOC personnel na nagsagawa ng condemnation procedure sa nasamsam na smuggled cigarettes sa isang warehouse sa Bulacan noong August 19. Naging mainit ang usapin tungkol sa insidente dahil sa umano'y pagpasok ng NCR Regional Highway Patrol Unit sa isang legitimate operation ng BOC kung saan kinapkapan at dinisarmahan pa umano ang kanilang mga kawani. Ayon naman sa regional unit, may ikinasa rin silang entrapment operation sa lugar.
6: Nakaka-uniform yung aking mga tauhan. May mga mission order na ako pa ang pumirma at tama naman yung ginagawang trabaho. Winawasak natin yung mga sigarilyo doon sa condemnation facility. Ba't naman natin kailangang ganun ang trato? Konting respeto lang yun. Obligasyon ko na talagang parantingin ito sa National Police Commission.
5: Pinunapa ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang anyay pagbaliktad ng kwento tungkol sa insidente. Sa nakalap kasing ulat ng Bilyonaria News Channel, dalawang BOC personnel pa raw ang nagbukas ng warehouse para sa undercover operatives ng Regional Highway Patrol Unit at ang mga ito pa raw ang naningil ng pera sa transaksyon. Pero anya, hahayaan niya na ang PNP na humusga, lalo't hindi raw hinuli ang sinasabing mga tauhan ng BOC.
6: Ayoko namang husgahan yung kwento. Maaring totoo, maaring ganun kagaling yung Alex at Joy. Kaya lang, sakotin yun eh, biglang nawala. So gusto ko mahuli nila yun. Kasi kung totoong ibinebenta ng taga-customs ang mga sigarilyong nahuli na namin, ako mismo ang magsasampa ng demanda. Magpapasalamat ako sa kanila.
5: Bukas naman umano sa proseso si Nepomuceno para malaman kung sino talaga ang tunay na nagkamali. Mahalaga rin daw sa kanya ang maayos na relasyon sa pagitan ng mga ahensya dahil malaki ang problema ng bansa sa smuggling at kailangan itong pagtulungan. Para sa Agenda, Andrea Salve, Bilyonaria News Channel.
7: Sinibak muna sa pwesto ang 13 miyembro ng PNP Highway Patrol Group matapos ang umano'y komprontasyon nito sa mga tauhan ng Bureau of Customs sa Bulacan. Git ng PNP, ayaw muna nilang manghusga habang gumugulong ang investigasyon. Narito ang Agenda Report ni Laid Cabagani.

0: Pumalag ang PNPHPG sa isyu sa pagitan nito at ng Bureau of Customs matapos maiulat ang komprontasyon nito sa mga tauhan ng BOC. Giit ng PNP, hindi sila nagdadahilan para sa mga tauhan nito. Pero ayaw rin daw nitong manghusga hanggat hindi pa tapos ang investigasyon sa insidente sa Santa Maria, Bulacan. Ayon sa PNP, sinabak muna administratively sa kanilang mga pwesto ang 13 miyembro ng HPG para matiyak na walang makaka-impluensya sa investigasyon.
1: Since this was supposed to be by bus, lahat po ito titignan natin. Titignan po natin lahat. We are not making excuses for them. Kagaya nga po ng sinabi natin, pinag-utos na ng ating Chief Philippine National Police ang masusing investigasyon dito para po makita natin kung all the circumstances surrounding this incident.
0: Isa rin daw sa susuriin kung nasa HPG NCR ba ang mandato ng umani bypass operation sa Bulacan at hindi sa lokal na pulisya o Criminal Investigation and Detection Group.
1: Ito po lahat titignan natin, sir, kung bakit nga sila ang nag-operate. This will form part of the investigation to be conducted. They will be given a chance. Lahat po naman may due process dito. They will be given a chance to air their side doon po sa investigation as to why, bakit sila ang nag-operate, why did they operate this. Lahat po titignan po natin yan. Of course, kung nanggaling sa highway itong isa po yon, kung nanggaling sa highway yung what we call contraband, ay pwede yung tuloy-tuloy ng pag-operate natin. It will be inefficient kung itatawag pa nila kung nasusundan na nila.
0: Sa paratang na hinaras at dinisarmahan ng HPG ang mga tauhan ng BOC.
1: It's premature as of now, of course, to judge or to say kung ano po ang tunay na nangyari. Please allow us to finish the investigation and then we will provide you again with the complete details and what happened po dun sa insidente po talaga na ito between the HPG and some personnel of the BOC.
0: Una na ring iniulat na nagkaroon umano ng kalituhan sa operasyon matapos malaman na ang target na lugar ng HPG ay nasa ibang lokasyon at hindi ang pinagsasagawang destruction ng mga nakumpiskang sigarilyo ng BOC. Pero ayon kay Nepomuceno, walang dahilan para malito o magkamali ang kapulisan sa kanilang operasyon. Paglilinaw naman ng PNP, ang relief order para sa HPG personnel ay hindi paghatol na may kasalanan sila. Layon lang nitong matukoy sa pamamagitan ng masusing investigasyon kung ano talaga ang nangyari. Para sa Agenda, Lade Cabagani, Bilyonaryo News Channel.

0: just a competition, yan ang pinatunayan ng candidates as they held a charity basketball game. Ang detalye sa agenda report ni Avia Zunich.
1: Instead of a traditional gala presentation or a big party, mas pinili ng Mr. Philippines na magdaos ng two-day charity event to address the needs of others. Pinili nila ang basketball na malapit sa puso ng maraming Pilipino.
2: Nagkaroon kami ng ng charity event, parang naman tayo sa mga taong mga nangangailangan, like for the street children, home for the aged, and sa correctional. So instead now we're having a big party or normal gala presentation, we decided to have a charity event. This is the biggest charity event because lahat ng mga delegates, mga candidates natin, talagang mas gusto nila magkaroon ng like a charity event, like a basketball event.
1: Bukod sa Mr. Philippines delegates, nakilahok din ang ilang celebrities, models, at influencers. Kabilang sa kanila si host Kelly Day and actor Axel Torres.
3: I love helping people, lalo ni mga kids, yung mga gusto rin na maging basketball player, or gusto rin talagang mag-pursue ng career. So, yeah, matagal ko na ginagawa ito. Ang dami ko na rin nagawang charity events and nakakatuwa siya. Nakakataba ng puso. At the same time, syempre, ako rin natutuwa rin ako na nakakatulong ako.
1: For Mr. Philippines, mas mahalaga sa title and crown ang paggamit ng influence para maka-inspire at makapagbigay ng pag-asa sa iba. Para sa agenda, Avia Zunich, Billionaire News Channel.
4: Senador Jinggoy Estrada sa ilalim sa X-ray matapos daw bumigay ang tuhod. At pagbaha, di lang daw sa flood control scandal dapat isisi ayon kay PBBM. Susunod yan sa agenda.

0: Ang pagbaha sa malaking bahagi ng Central Luzon ayon kay PBBM. Sa pagbisita ng Pangulo sa Pampanga, ilang pangako rin ang iniwan niya laban sa mga pagbaha. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
1: Totoo na malaking dahilan ng pagbaha ang mga substandard flood control project. Pero hindi rin daw maikakaila na problema rin ang climate change. Kaya may mga pagbaha ngayon ayon kay Pangulong Bongbong Marcos.
2: Ang problema, kitang-kita, siyempre alam naman natin na marami sa halimbawa sa Bulacan na mga flood control na hindi naman nagawa. Kaya nagkakaganto. Ngunit kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas.
1: Nandito na raw ang climate change ayon sa Pangulo. Dahil dyan, dalawang long-term solutions ang tinitingnan ng gobyerno. Una, ang pagtatayo ng 5 Sabo Dam sa may bandang Nueva Ecija. Ang Sabo Dam ay barrier sa pagitan ng water streams para mapigilan ang pag-agos ng debris gaya ng putik at bato pababa sa low-lying areas. Paliwanag ng Pangulo, makababawas sa volume ng tubig na bumababa galing Sierra Madre at makababawas din adnya sa siltation ang proyektong ito na uumpisahan ng DPWH sa susunod na taon. Pangalawa, magtatayo rin daw ng tinatayang nasa 100 kilometrong dike ang gobyerno na aabot hanggang Pilar Bataan. Sa ngayon, wala pang halaga kung magkano ang mga proyektong ito. Pero at the very least, may masisimula na raw na hakbang ang gobyerno. May tigsa 10,000 pisong ayuda naman ang evacuees sa Bacolor, Pampanga. Ang higit 200 na pamilyang pansamantalang tumutuloy sa evacuation centers 17 days na. Sa buong Pampanga pa lang, higit 315,000 families ang apektado at umakyat na sa higit 1.4 billion pesos ang kabuuang agricultural losses sa lalawigan. Samantala, si DPWH Secretary Vince Dizon nagsorry sa mga taga Bulacan.
3: Sabi ko sa kanila, ang kailangan makita ni Gagang ng ang gobyerno may gagawin at may ginagawa, no? Yan talagang humingi ako ng paumanhin sa kanila dahil sa daming bilyong-bilyong pisong pumasok sa Hagonoy at sa buong Bulacan. Wala, ni na itulong kahit ano doon.
1: Kasama ni PBBM si Executive Secretary Ralph Recto, Cabinet Secretary Benner Abalos, Secretaries Rex Gatchalian, Sonny Angara, John Vicrimulya, NIA Administrator Eduardo Guillen, at Special Assistant to the President Antonio Lagdameo sa nasabing pagbisita. Hiling ng Pampanga, bigyang atensyon ang rehiyon dahil bilang bagsakan ng tubig na nanggagaling sa iba't ibang direksyon, baka mawala raw sila sa mapa kung walang pagkilos ang gobyerno. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
0: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
4: Pinky, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Sodel at binigyan na ng pag-asa ng local name na Obet. Si Obet na po ang ika-apat na bagyo for the month of August at panglabinlima naman for the year 2026. Huling namataan ng Typhoon Obet sa layong 1,350 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. May taglay na hangin na 165 kilometers per hour malapit sa gitna at mabilis na kumikilos west-northwest at 30 kilometers per hour. Bukod kay Obet, may isa pang bagyo na nakabuntot kay Obet sa labas ng park. Tropical storm po ito na may international name na Atsani at namataan kaninang hapon higit 1,760 kilometers silangan ng Central Luzon. Sabi ng PAGASA, walang inaasahang epekto si Atsani sa alinmampanig ng ating bansa dahil posibleng humina din ito bilang LPA bago pa makapasok ng PAR sa Miyerkules. Base naman sa latest track ng PAGASA, lalabas din agad na ang bagyong Obet ng PAR ngayong gabi at hindi na magla-landfall o tatama pa sa ating kalupaan. However, dahil mananatiling malapit sa PAR boundary ang bagyo hanggang sa Sabado, posible po nitong hilahin pa rin at palakasin ang habagat na siyang magdadala ng maulang panahon sa malaking bahagi ng Luzon hanggang sa weekend. Kaya sa mga ka-weather natin sa Luzon, i-ready pa rin po ang inyong payong at kapote bilang paghahanda sa paminsan-minsang malakas na ulang dulot ng habagat. Bukas, August 25, araw po ng Martes, sa Luzon, posibleng mahina hanggang katamtamang ulan sa umaga sa may Batanes, Cagayan, gayon din sa Ilocos Region, Abra, Benguet, pababa po ng Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan at maging dito rin po sa Metro Manila. Pagsapit ng hapon at gabi, posibleng mas lumalas pa ang pag-ulan at ulanin na rin ang malaking bahagi ng Northern and Central Luzon dito pa rin sa Metro Manila pagsapit ng hapon, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Habang sa Kabikulan at natitirang bahagi ng Region 4, posible lamang po ang saglit na pag-ulan. Sa kabilang banda, maaraw at mainit na Martes pa rin ang sasalubong sa mga kababayan po natin sa Visayas at sa Mindanao. Posible pa rin po umabot sa dangerous levels of heat index na 42 to 44 degrees Celsius ang mga syudad po ng Zamboanga, Dipolog, Butuan, Surigao City at Hinatuan. Kaya dalasan pa rin ang pag-inom ng tubig at pagsilong sa malilim na lugar tuwing tanghali. Habang posible lamang ang mga afternoon or evening thunderstorms, lalo na sa may Western Visayas, Negros Occidental, Misamis Oriental, Bukidnon, Agusan del Sur at Surigao del Sur. At yan muna napapanong balita ngayong Lunes. Ako po si Benison Estareja. Ingat po mga ka-weather.
0: Hindi raw isinasantabi ng isang business intelligence organization ang posibleng magandang epekto ng Pax Silica Project. Pero dapat daw ito'y balansehin ng gobyerno ang matakaw nitong demand sa natural resources. Yan ang agenda report ni Chess Sulit.
5: Layon daw palakasin ng Pax Silica Initiative ang papel ng bansa sa global artificial intelligence at semiconductor supply chain. Pero para sa Singapore-based regional sustainability platform na eco-business, dapat tutukan din ng Pilipinas ang pangangalaga sa kalikasan.
6: With the AI revolution that is disrupting the way we work, live and play, we really need to be thoughtful about how we balance AI adoption with economic growth that is inclusive and sustainable. And so then it comes down to policy again.
5: Ayon kay Eco-Business founder at CEO Jessica Chiam, makakalikha ng maraming trabaho ang anticipated large-scale investments na papasok sa development zone. Pero binigyang diin din ito na kailangang ilatag ng mga mambabatas ang mga pulisiyang magsusulong ng responsabling paggamit ng lupa, kuryente at tubig. Giit din ni Chiam, dapat managot na ang mga sangkot sa likod ng flood control scandal. Extremely unfortunate, Anya, ang nangyaring corruption issue, lalo na't nakaapekto ito sa infrastructure investments ng bansa.
6: I think the Philippines has a lot of issues that it's grappling with, but it doesn't want to be left behind in this AI economy either. And so I think it needs to think very carefully about what are the priorities that they need to focus on before they can really sort of commit to this AI infrastructure that they're building.
5: Dapat na rin anyang bigyang prioridad ang development ng renewable power sa gitna ng growing energy demand ng AI. Pero tila may mga hamon din sa expansion ng clean energy supply. Nananawagan si First Gen Vice President at Head of Strategy and Planning, Jay Soriano, na ayusin ang ease of doing business para sa renewable energy developers.
7: You think about development timelines, we're really talking about all the permits, all of the land rights that we need to acquire, all of the community engagement that we have to do to get support for our projects. So all of this is really taking a lot of time.
5: Bilang ASEAN Chair, mungkahi ni Soriano na maglatag ang Pilipinas ng regional rulebook para i-harmonize ang mga pulisiya ng member states. Tiwala siyang makakatulong ito para mapalakas ang cross-border energy investments sa rehiyon. Para sa agenda, Chess Ulit, Billionaire News Channel.
8: Lando Norris takes his second consecutive victory of the season. Less than a month since winning in Hungary, wagi rin ang Briton sa Dutch Grand Prix, beating Kimi Antonelli by 11 seconds. George Russell completed the podium, while Lewis Hamilton and Charles Leclerc rounded out the top five. Simula pa lang naging dramatic na ang competition, with heavy rains leaving the track damp and slippery. Home favorite Max Verstappen then suffered a dramatic crash to the wall, leading to an early red flag. Verstappen says he's okay, though this is not the way he wanted the race to end. New Premier League season, new trim. Norwegian footballer Erling Haaland shocks fans as he sheds his iconic long hair. Pinost mismo ni Haaland ang kanyang vlog kung saan nagpa-buzz cut siya. Inamin ng Manchester City striker that he was nervous before the drastic change. May nagsabi daw kasi sa kanya that his strength is in his hair. But the new look comes on the eve of Man City's 2-1 opening win over Bournemouth at the Etihad.
9: Utang ng Pilipinas, lalo raw lolobo sa ilalim ng proposed 2027 budget ayon sa isang tax expert. at Cat's Eye, nasungkit ang unang number one album sa Billboard 200. Susunod yan sa agenda.

0: isa pang traffic check ngayong Monday rush hour. Sa Elliptical Kalayaan Avenue, usad pagong ang mga sasakyan papuntang Quezon City.
1: Arestado ng Bureau of Immigration ang isang South Korean national dahil sa umunay pagkakasangkot sa illegal online gambling. Kinilala ang 29-year-old suspect na si Kim Yong-sun na may arrest warrant sa Incheon District Court sa South Korea. Nadakip siya sa General Trias sa Cavite. Sangkot umano si Kim sa operasyon ng 23 illegal online gambling websites mula sa mga tanggapan ng Pasay at Quezon City simula pa noong 2018. Aabot daw ng mahigit 5 trillion Korean won ang kinita ng sindikato mula sa illegal na online sports betting at iba pang uri ng sugal.
0: 10 individual ang nailigtas ng Philippine Coast Guard sa lumubog na tugboat sa Botolan, Zambales. Nangyari ang paglubog ng MTUG SL Suwalwan sa gitna ng malakas na hangin at kondisyon ng dagat. Nagsitalunan din mula sa tugboat ang mga manggagawa na naroon nang mangyari ito at nasa maayos na rin silang kondisyon. Dahil dito, nagsagawa ng shoreline patrols sa Bukaw River at mga lugar malapit sa pinaglubugan ng barko para i-monitor ang posibleng oil spills. Aabot sa 15,000 liters ng diesel ang karga ng sasakyang pandagat nang mangyari ang insidente. Mas lolobo pa ang 19 trilyong pisong kabuang utang ng Pilipinas ngayong taon. Ayon pa sa tax expert na si Mon Abrea, kapag kailangan ng gobyerno ng karagdagang pondo, sasaluhin ito ng middle class na magbabayad ng mas mataas na buwis. Sa programang memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni Abrea na lolobo pa ang utang ng bansa na nasa 19 trilyon pesos na. Ito'y dahil mas malaki ang ginagastos ng bansa kesa sa nakokolekta ng buwis at bayarin ng BIR at Customs. Dagdag pa ni Abrea, halos 1 trilyong piso ang inilaan para pambayad lang na interes sa utang o halos 15% ng 7.2 trillion peso na panukalang budget para sa 2027.
2: Pagkano nga ba ang utang?
3: As we speak, 19 trillion pero hindi pa tapos yung taon. May uutangin pa. Oo. Then i-roll over ulit siya next year.
0: Ayon kay Abrea, sa

0: sasaluhin ng middle class ang higit 60% ng panukalang pambansang budget. Anya, kapag kailangan ng gobyerno ng karagdagang pondo, nadadagdagan din ang buwis na binabayaran.
1: Yung mga pera natin na binibigay for discretionary purposes ng mga government officials, sama mo na yung mga local, hindi natin alam kung saan napupunta.
2: Sa 7.2, 64% nun tayong middle class naman ang magbabayad.
1: Oo nga.
2: 64% nun tayong middle class. Tuwing mga kailangan ng pondo at gusto nila mas maraming pondo, dagdag ng dagdag ng buwis.
3: Oh.
2: So medyo masakit talaga kasi dun sa 7.2, ito na yung pinakamasakit.
0: Suportado rin ni Abrea ang panukalang Cadena Act na layong bigyan ng publiko ng direktang paraan para masubaybayan kung paano ginagamit ang pera nila. Sa ilalim nito, isa sa publiko ang mga dokumento at detalye ng mga transaksyon ng gobyerno sa isang tamper-proof digital system. Habang nasa priority list ng administrasyon ni PBBM ang panukalang batas, nasa dulo naman ito ng listahan.
1: Paano natin, Mon, mas babantayan ang ating pondo ngayon?
2: Isulong talaga natin yung kadena bill na gustong ipasa. Naman nila ulit sa LEDAC yung nilabas nila na 42, 43 priority bills. Pero yun na nga, yung kadena from top 10, nandun na siya sa bottom na.
0: Giit ni Abrea, kailangan ding higpitan ng Commission on Audit ang pagbusisi ng MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses ng mga ahensya at opisyal. Anya, hindi nali-liquidate ng tama ang MOOE na nagsisilbing overhead expenses ng pamahalaan.
1: Napipisil na pagtayuan ng Pax Silica ang isang LGU sa Metro Manila. Yan ang lumutang sa pagdinig ng proposed budget ng Department of Trade and Industry. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
4: Hindi raw isinasantabi ng economic managers ang posibilidad ng pagtatayo ng Artificial Intelligence Hub sa bansa o ang Pax Silica. At iginiit ng Department of Finance na walang gagastusin ang Pilipinas sakaling matuloy ito.
5: To clarify, if indeed an industrial hub will be built in New Clark City, there is no budget requirement from us. They will pay us rent. So it is a revenue-enhancing project. I'm not aware of any budget requirement that it might entail.
4: Pero sa pagdinig sa Kamara, kaugnay sa proposed 2027 budget ng Department of Trade and Industry, muling lumabas na hindi lang sa New Clark City itatayong Monet Data Centers.
6: Tama naman po, kung nakumakain talaga sila ng power and water, ang mali lang ho ay hindi ho yun yung gagawin sa New Clark City. Ang gagawin ho sa New Clark City is really for advanced manufacturing. So this would be for the equipment that will go into the AI data centers.
4: Kabilang daw sa kanilang napipisil ay isang LGU dito sa NCR. Paliwanag ng DTI, may napagkasunduan naman na raw ang gobyerno at ang mga developer nito.
6: And ito hindi sa punch ng gobyerno. That you have to build your own roads, bring your own power, and then secure and reuse your own water. So yun ho ang usapan natin dun sa magde-develop dun sa New Clark City.
4: Pero di kumbinsido rito si Akbayan Party List Representative Percy Sindania.
7: Medyo mas na-alarma tayo knowing na multiple sites pala ito. Lalo-lalo na po nakaka-bother yung usapin ng use of resources. Medyo mahirap pong sabihin na bring your own water and electricity kasi alam naman po natin pag tubig, dun po magtatap sa ating pong water table yan. So hindi po infinite ang ating tubig. Finite po yan at kailangan po yan na ating mga kababayan.
4: Nakahain ngayon sa Kamara ang House Resolution Number 1227, ang panawagan na imbisigahan ng pagtatayo ng Pax Silica sa bansa. Kasunod ito ng samut-saring mga reklamo mula sa mga maapektuhan ng proyekto na ayon sa DTI ay patuloy naman nilang tinutugunan. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
1: Nanindigan si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na wala siyang alam kung saan ginastos ang confidential funds ni VP Sara. Sa day 17 ng impeachment trial, nabuhay ang ilang pangalan sa acknowledgement receipt na tila may connection umano sa ilang senator judge. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
3: Kinwestiyon ni Senator Judge Lito Lapid kung paano raw kapag hindi pala totoong Lapid ang mga nakatanggap ng confidential funds ng OVP. Una nang lumitaw ang mga pangalang Diane Maple Lapid at John Lapid Jr.

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA Camp Aguinaldo Gate 3. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Isinulong ng New Zealand ang panukalang ipagbawal ang social media sa mga batang 16 years old pababa. Ayon kay Prime Minister Christopher Luxon, layo nitong protektahan ang mga kabataan sa masamang epekto ng platforms, gaya ng Instagram at TikTok. Obligado rin ang tech companies na magpatupad ng age verification, gaya ng facial scan at digital ID para matiyak ang pagsunod sa panukala.
1: Intimidation at pressure umano ang pinagdaanan ng mga pamilya ng drug war victims, kaya napipilitang iurong ng ilan ang kanilang mga kaso. Sa The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ni former ICC Judge Raul Pangalangan na may mga cash offer at banta ng pag-aresto sa kamag-anak ng mga biktima.
2: In fact, the other victims withdrawing their cases,
3: yes,
2: saying that on reflection, we were just carried away by emotions and we're not withdrawing the case. You know, as Filipinos, we all know that they did not arrive at that conclusion completely on their own. That there was a lot of pressure going on behind the scenes.
3: And pressure could be in the form of monetary.
2: That is correct. Both, it's typically the arrests of some family members to pressure them to cave in.
1: Dahil dito, tutok daw ang Truth Commission sa pagdokumento ng mga salaysay at lumalayo muna sa anumang political issue.
4: Gustong sumali ni Attorney Salvador Panelo sa defense team ni dating President Rodrigo Duterte. Sa panayam at the forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Panelo na ito lamang ang paraan para mabisita ang dating boss sa The Hague, Netherlands, kung saan nahaharap siya sa kasong Crimes Against Humanity. Nagsilbi si Panelo bilang Chief Presidential Legal Counsel ni FPRRD.
5: Nag-file nga ako magpa-credit para maging part ako ng defense team. Mm-mm. Para meron akong access.
4: Hindi lang isa, kundi dalawang bronze medals ang nasungkit ng Pilipinas sa final day ng 4th Southeast Asia Open Water Swimming Championship sa Boracay. Ang detalye sa agenda report ni Zeus Valdez.
6: Dalawang bronze medals na naiuwi ng Pilipinas sa final day ng 4th Southeast Asia Open Water Swimming Championship sa Boracay. Pero higit pa sa mga medalya, mahigit 40 Filipino swimmers ang nabigyan ng pagkakataong sumabak sa international competition sa sarili nilang bakuran. Pinangunahan ni G. Angela Micaela Talosig ang huling araw ng kompetisyon matapos masungkit ang bronze medal sa women's 20 and over category.
7: Honestly po, I wasn't expecting to win the medal today since my goal po was mostly to experience lang po what it's like in an international level.
6: Kasabay ni Talosig sa podium, si Julia Jewels Pobleto na nakatala ng 50 minutes at 40 seconds sa Girls 12 to 13 3-kilometer event. Pero para kay Philippine Sports Commission Chairman Patrick Pato Gregorio, hindi lang sa medal tally na susukat ang tagumpay ng pag-host ng ganitong kompetisyon. Dahil kung hindi ginanap sa Pilipinas ang tournament, mas mahirap umano para sa mas maraming young Filipino athletes na makakuha ng international experience.
8: If we don't host them here, how can we bring 40 mm-hmm. athletes to the other countries? Mm-hmm. Swerte na siguro 5 o 10. Mm-hmm.
6: Para sa young Filipino swimmers na nag-compete dito sa 4th Southeast Asia Open Water Swimming Championship sa Boracay, ang karanasan pa lamang na makapag-compete sa international level competition ay malaki ng panalo para sa kanilang kinabukasan. Para sa agenda, Zeus Valdez, Billionario News Channel.
9: May workout na, may matcha pa. Naging extra fun and refreshing ang morning run ng fitness enthusiast sa Pasay dahil sa special post-exercise drink. Yan ang agenda report ni Avia Zunich.
10: Easy Matcha Run brought its matcha-fueled run club to Esmazon in partnership with SM Active Hub.
11: Fitness can really change you. And having a right community around you helps a lot. So it helps you to be consistent, to be more motivated, to make you a better person, to push you to be better.
10: May dalawang paces ang event, sweet matcha pace para sa mas relaxed na takbo at strong matcha pace para sa mga gustong mas i-push ang kanilang sarili. Makikita rin ang paglaki nito sa dami ng patuloy na bumabalik at sa bagong runners na sumasali sa bawat session.
12: I'm really happy because we're 6 months in the community and it has grown to this. So we're very grateful also for everyone who has run with us, matched with us, and everyone who gets to be part of it, even just one run, one session of us, they become part of the family and they just keep coming back.
10: After the 30-minute run, may matcha na nakaabang. Isang reward pagkatapos ng workout at pagkakataon din para magkwentuhan at makipag-connect. Dahil dito, hindi lang distance o pace ang mahalaga. Importante rin ang community sa bawat takbo. Para sa agenda, Avia Zunich, Billionaire News Channel.
4: Sabi mo, Corina?
0: Wala. Ano, grabe ka. Mokobukuhin.
13: That sounds fun, though.
0: Which one?
13: Matcha and then you exercise.
0: Oh, yeah, of course. Opo. Meron po kasi kami mga pinag-uusapan na hindi nyo dapat marinig. Mm-hmm. Kasi tayo mahahabla, di ba? So ito na lang ang pag-usapan natin. Yung matagal nang nirereklamo na ang epekto ng social media sa kabataan. Yun ang sinasabi, pero wala naman silang ginagawa. Mm-hmm. Oo.
1: Pabuti pa yung New Zealand.
0: Mabuti pa ang New Zealand. Ayan, meron na silang bill. Mm-hmm. Hindi ba? To banning 16 and below.
4: And other countries.
0: Australia. France. France. Oh, right. So ano pa ang hinihintay natin?
4: Ano nga ba?
13: I think it shouldn't be an outright ban na talagang removing it from everyone's phones. I think there just should be better safeguards around minors and what they can access in their phones. Right. Diba? And I think we need to hold the tech companies accountable for that, for the safety. Oh. I think it's more that eh.
0: But you know,
4: hirap din kasi noon eh.
0: The platforms apparently will only comply to specific laws of the country.
4: So kailangan may batas muna.
0: Kailangan may batas.
4: Tama naman.
0: Kung sila ang gagalaw, so hindi ko alam how they'll do that, 16 and below. Eh hindi pa nga nila maban ang pagdala ng cellphone sa school eh.
4: Totoo.
0: Oo, wala pa from DepEd na talagang kailangan gawin na mandatory. Mm. Right? Ikaw?
1: Para sumunod din yung mga private schools, ano?
0: Yes, oo. Tayo, may mga anak tayong maliliit. Yeah. Hindi ba? Dapat lang.
1: Oo. Tsaka talagang, as much as possible, nilalayo natin sila sa, YouTube. Mm-mm. Na kung ano-anong pwedeng ma-access.
0: Ayan, meron na namang banta ng pagraratrat. Is that a word? Pagraratrat?
4: Yeah.
1: Is it?
0: Oo, ayun. So, meron na namang ganun. So, ano ang gagawin natin?
4: Yeah, there has to be an honest-to-goodness evaluation of that, kung anong dapat nila talagang gawin.
0: Mm-hmm.
4: Because that needs swift action.
0: Correct.
4: Na yan
0: wala yung mga priority bills nga na in-announce ni Pangulong BBM in the last SONA. Wala nga daw nangyari eh. Oo, presidente na yon na.
4: Oo nga. Ano hinihintay nila?
0: Eh, kung makukulong sila o hindi, yun muna. Yun muna ang kanilang pinagkakaabalan ngayon. Tsaka yung mga insertions sa hindi masyadong halata.
4: Amendments.
0: Sabi nila. Iba na ang spelling ng insertion ngayon.
4: Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
1: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
13: Ako naman si Raymond Gutierrez.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may angulo at ang balita may agenda.

0: ng gabi, ako si Raya Capulong.
1: At ako naman si Dexter Galibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: Kontra baha, pagtatayo ng 5 sabot dam at dike, long-term plan ng administrasyon para labanan ng baha sa Central Luzon.
1: Paggamit ng confidential funds ng OVP, pinagtalunan, scam o modus, Gina Costa, ginisa.
0: Tuhod ni Senator Jinggoy Estrada, bumigay ni X-Ray pinayagan ng Sandigan Bayan.
1: More power, Kazakhstan President bumoto sa snap parliamentary election matapos payagan ng 7 taong termino.
0: Birthday boys, megastar Sharon Cuneta may advance birthday celebration sa mister na si Senator Kiko at chuhing si Senator Tito Soto.
1: Sa isinagawang aerial inspection na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., personal na nakita ng Pangulo ang lawak ng epekto ng enhanced southwest monsoon sa Central Luzon. Sa isang situation briefing, tinalakay ang mga short, medium at long-term solution para matugunan ang pagbaha sa rehiyon. Ang detalye sa Politico Update ni Ivy Reyes.
2: Totoo na malaking dahilan ng pagbaha ang mga substandard flood control project. Pero hindi rin daw maikakaila na problema rin ang climate change. Kaya may mga pagbaha ngayon ayon kay Pangulong Bongbong Marcos.
3: Ang problema, kitang-kita, siyempre alam naman natin na marami sa halimbawa sa Bulacan na mga flood control na hindi naman nagawa. Kaya nagkakaganto. Ngunit kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project, kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas.
2: Nandito na raw ang climate change ayon sa Pangulo. Dahil dyan, dalawang long-term solutions ang tinitingnan ng gobyerno. Una, ang pagtatayo ng 5 sabo dam sa may bandang Nueva Ecija. Ang sabo dam ay barrier sa pagitan ng water streams para mapigilan ang pag-agos ng debris, gaya ng putik at bato, pababa sa low-lying areas. Paliwanag ng Pangulo, makababawas sa volume ng tubig na bumababa galing Sierra Madre at makababawas din anya sa siltation ang proyektong ito na uumpisahan ng DPWH sa susunod na taon. Pangalawa, magtatayo rin daw ng tinatayang nasa 100 kilometrong dike ang gobyerno na aabot hanggang Pilar Bataan. Sa ngayon, wala pang halaga kung magkano ang mga proyektong ito. Pero at the very least, may masisimula na raw na hakbang ang gobyerno. May tig sa 10,000 pisong ayuda naman ang evacuees sa Bacolor, Pampanga. Ang higit 200 na pamilyang pansamantalang tumutuloy sa evacuation centers, 17 days na. Sa buong Pampanga pa lang, higit 315,000 families ang apektado at umakyat na sa higit 1.4 billion pesos ang kabuuang agricultural losses sa lalawigan. Samantala, si DPWH Secretary Vince Dizon nagsorry sa mga taga-Bulacan.
4: Sabi ko sa kanila, ang kailangan makita ni Gagang ng ang gobyerno may gagawin at may ginagawa. No? And talagang humingi ako ng paumanhin sa kanila dahil sa daming bilyong-bilyong pisong pumasok sa Hagono at saka sa buong Bulacan. Wala, ni na itulong kahit ano doon.
2: Kasama ni PBBM sina Executive Secretary Ralph Recto, Cabinet Secretary Benner Abalos, Secretaries Rex Gatchalian, Sonny Angara, John Vicremulia, NIA Administrator Eduardo Guillen, at Special Assistant to the President Antonio Lagdameo sa nasabing pagbisita. Hiling ng Pampanga, bigyang atensyon ang rehiyon dahil bilang bagsakan ng tubig na nanggagaling sa iba't ibang direksyon, baka mawala raw sila sa mapa kung walang pagkilos ang gobyerno.
5: Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
0: Tinitingnan ng gobyerno ang paglalagay ng bahagi ng alokasyon ng National Tax Allotment o NTA sa mga local government units, partikular sa solid waste management. Ito ang inihayag ni Executive Secretary Ralph Recto kasunod ng pulong na ginanap sa palasyo na naglalayo na resolbahin ang di masawatang iligal na pagtatapo ng basura na sinasabing pangunahing dahilan ng pagbaha. Sabi pa ni Recto, masigasig ang pamahalaan sa kampanya sa pangongolekta ng basura.

0: cleanup operations at waste management system. Dagdag pa na opisyal, ang unang line of defense laban sa basura at baha ay sa komunidad magmumula. Igiit pa ng kalihim na ang issue ay nangangailangan ng whole of society approach, katuwang ang mamamayan. Tuloy-tuloy lang umano ang pagpapatupad ng National Irrigation Administration o NIA sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na magtayo ng mga dam hindi lang para maibsan ang pagbaha kundi para paigtingin ang irrigation at power generation ng bansa. Maraming proyekto ang NIA, ang isang dam pa nga sa sobrang laki, kayang lutasin ang pangamba ng marami pagdating sa data centers.
1: Diba, problema natin dito, sabi ko nga kay Presidente, yung isang dam pa lang namin doon, yung Balintingong Dam, kahit 20 na pack silica ang itayo nila rito, kayang-kaya po niya ang supplyan ng tubig. Ano? Ganun po siya kalaki.
0: Ang limang sabo dams naman na inanunsyo ng Pangulo na itatayo sa Nueva Ecija, strategic points anya para salain at bawasan ang tubig na bumababa sa Central Luzon.
2: Sinabi ni dating House Speaker Martin Romualdez na lumalabo na raw ang kaso ng ombudsman laban sa kanya kaugnay sa Umunoy flood control scandal. Sa supplemental counter-affidavit ni Romualdez, binigyang din niya ang pag-backtrack ni Orly Goteza na nauna nitong salaysay tungkol sa Umunoy paghahatid ng mga maletang puno ng pera. Itinanggi rin ng 25 dating security aides ni resigned Acobicol Representative Zaldico ang paghahatid ng umano'y cash field suitcases para sa mga politiko. Ayon kay Romualdez, walang contractor o DPWH official na direktang nagsamig humingi o tumanggap siya ng kickback. Git ng dating speaker, wala ring financial record o ibang direktang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa umano'y illegal na perang dinala gamit ang mga maleta.
0: May dagdag na 30% bayad para sa mga empleyadong pumapasok sa trabaho sa gitna ng kalamidad sa ilalim ng isang panukala sa Kamara. Sa House Bill number 4435 ni Trabaho Party's Representative Johan Bautista, tinatawag na calamity pay ang dadagdag na kompensasyon para sa mga public at private employees. Sa ilalim ng panukala, magiging mandatory ang calamity pay kapag idineklara ang state of calamity o nakataas sa Typhoon Signal number 3 o Red Rainfall Warning ang isang lugar. Exempted naman sa bayad ang mga empleyadong sakop ng calamity at emergency response habang may multa at posibleng pagkakakulong sa mga employer na hindi susunod sa panukala.
2: Dalawang malaking proyekto sa edukasyon ang isinusulong ng Pamahalaang Panlalawigan ng Quezon para mas mapalawak ang access ng mga kabataan sa specialized at higher education. Kabilang sa mga yan, ang planong ikalawang Philippine Science High School sa Calabarzon at PUP Campus sa Sariyaya. May politiko update si Ronilo Dagos.
3: Isinusulong ng Pamahalaang Panlalawigan ng Quezon, katuwang ang Department of Science and Technology o DOST, ang pagtatatag ng ikalawang Philippine Science High School Campus sa Calabarzon na inaasahang ilalagay sa lalawigan ng Quezon. Ayon kay Governor Dr. Helen Tan, layunin itong mailapit sa mga kabataan Quezonian, lalo na sa may mga interest at potential sa science and technology, ang specialized education nang hindi na kinakailangan lumayo pa sa lalawigan.
4: And then of course opportunity buong Pilipinas, no? Yun ang closest kasi sa Quezon is Batangas or sa Quezon City, no? So with this one, makakaroon ng another opportunity talagang science high school nito.
3: Ayon pa kay Tan, malaki ang posibilidad na maisakatuparan ang proyekto habang inihahanda na rin ng lalawigan ang kinakailangan lupang pagtatayuan nito.
4: I think mataas yung chance. Ang kailangan lang namin may lupa, ready kami.
3: Samantala, isinusulong din ng Pamahalaang Panlalawigan ang PUP Campus sa Barangay Tumbaga 1 sa Sariyaya kung saan may lupang pag-aari ang Kapitolyo at ang isang gusaling nire-reforpose para sa proyekto. Ayon kay Governor Tan, magsisimula ang ilang academic programs kabilang ang selected postgraduate programs habang inihahanda ang mga opisina, classroom at iba pang pasilidad para sa full operation ng campus na target sa 2027 hanggang

0: 2028.
1: So, sisimulan na nang naming magtayo ng opisina, tapos may mga ilang classrooms na rin. Lalagyan na rin namin ng ilang mga equipments doon, and then ipa-plan namin yung construction ng building for Kani.
0: Kapwa ay tinuturing ng pamahalaang panlalawigan na malaking dagdag ang dalawang proyekto sa oportunidad ng mga kabataang Quezonian mula sa specialized science education hanggat sa abot kayang higher education. Para sa Politico Nightly, Ronnie Ludagus, Billionario News Channel.
2: Sa edad na 26, siya ang tinuturing na pinakabatang gobernador sa buong bansa. Mula sa pagiging municipal councilor, naging ex-officio board member at regional president ng Philippine Councilors League Eastern Visayas Chapter bago na halal bilang gobernador ng Eastern Samar. Ngayon, bilang Gen Z, nakatutok siya sa pagpapaunlad ng kabataan, paglikha ng mga proyektong nagpapasigla sa ekonomiya, pagpapalakas sa healthcare services at mga interactive at people-oriented na pamamahala. At makakausap natin sa ating Politico on the Spot, Eastern Samar Governor Ralph Vincent R.V. Ibardone. Magandang gabi, Gov. Welcome sa Politico Nightly.
3: Hello po, Sir Dexter. Magandang gabi po.
2: Governor, you recently called for an urgent meeting to strengthen the school safety in Eastern Samar following the shooting in Zamboanga City. Ano po yung mga agarang hakbang na ipatutupad po ninyo sa mga paaralan dyan sa nasasaklawan nyo pong lalawigan?
3: Nung after po kasi nang nangyari dun sa Zamboanga City, first we had to review, no, and you know, evaluate ano ba talaga yung nangyari. Wala pa naman siyang full on report, but of course we have to be proactive. Mm-hmm. And not wait until, you know, it's too late, diba? Mm-hmm. So immediately what I noticed was hindi lang kasi po yan sa Zamboanga, nangyari rin siya sa Tacloban, which is actually near the vicinity of Eastern Samar. Ang nangyari po both times, parang na-notice namin is nakakuha ng access dun sa firearm yung, kumbaga, yung kabataan. So one of the things that we did was, first is to strengthen yung upland katok, tawag po ng aming ESPPO, na lahat po ng firearm owners ay pupuntahan nila bahay to bahay para talaga ma-insure na okay pa yung license ng barrel, it's in a safe place, hindi siya ma-access ng anyone. We're trying to push on gun safety talaga dito po sa lalawigan ng Sinirangan Samar. And a lot of other things, we're trying to activate rin yung mga barangay tanod natin. I think it was also a memo by the DILG ni Secretary Remulla na mas strengthen tong mga barangay tanods natin na tumulong sa school safety, no? At syempre, overall, pagtutulungan na rin ng Parent-Teacher Association, di ba, yung mga Federated Parents Association natin dyan, na magtulong-tulong rin sa development ng bata. Kasi, you know, kailangan lahat tayo kasama dito sa battle for this. It's not just us, the government, it's not just the school, but also, you know, at home as well. Part rin siya ng development. So we tried to establish yung systems wherein to determine ano ba yung level ng kailangan naming gawin. For example, pag level 1 lang siya, sa level na yung DepEd yung mag-asikaso, pag lighter lang. Pero kapag medyo umangat, meron na may intervention yung provincial social welfare and development office or yung municipal or city level. Tapos meron rin intervention na papasok yung PNP kapag may threat level na siya, nagdala ng weapon or unauthorized na gamit, no, sa loob ng school. So marami pong mga hakbang para sa school safety kasi importante po siya ngayon sa panahon natin.
2: So kung susumahin siya, Governor, yung mga napag-usapan nyo, may kinalaman dito sa school safety audit, CCTV, security personnel, mga metal, paggamit ng mga metal detectors, yes, mga emergency po, yes, response. Po. Pero paano po nyo matitiyak na ma-implement ito, lalo na doon sa mga schools na wala namang kakayahan na magkaroon ng ganito mga kagamitan?
3: Actually, yun po yung sinabi ko nung meeting namin. Kasi alam kong medyo kapos po yung mga municipalities namin dito. I'm sure na hindi lahat may kakayahan to, you know, to fund for this endeavor. for this program. And I know hindi rin naman allotted yung ganitong klaseng budget sa DepEd for this year. So what I did immediately after the meeting is nag-convene kami ng budget officer po. We computed our savings and well, we have a figure now. And tomorrow I'm meeting with them again so that we can determine magkano ba talaga yung pwede naming ma-allot. And I'm thinking it's around 10 to 15 million na initial fund that will go for school safety measures.
2: So ang provincial government ang magpupuno dun sa kakulangan ng mga ilang public schools na hindi kaya talagang saluhin yung mga ganitong mga security measures.
3: Yes po. But ano po eh, what we did is we're conducting now a criteria kung paano madi-determine yung level of, let's say, priority ng school. So what we talked about was, for example, if the school is in a vicinity na mataas yung population, maraming cases ba ito ng bullying, ano na ba yung mga previous incidents na nangyari sa school. So pag ganun na yung level, I think they're the highest priority. Tapos yung mga schools na relatively peaceful, relatively safe, malayo naman sa general population or populated areas, yun yung gusto rin nating tulungan. Pero syempre, uunahin muna natin yung mga madideclare natin na high priority schools.
2: Pero nabanggit nyo yung issue about bullying. Saan po papasok ang provincial government para matugunan yung mga ganitong problema tulad ng bullying, mga threat, mga mental health?
3: Actually, ako po, Sir Dexter, kasi ano po eh, kumbaga sabi niyo po kanina Gen Z, no? I know the struggle of you know, a student. Not long ago, estudyante rin ako eh. Alam mo yung kapag ano po, magsumbong ka sa teacher, magsumbong ka sa principal, malaman lang yan ng mga peers mo, malaman ng other students, parang mas lalo kang
2: ibubuli.
3: Mas lalo kang ano, ito-target, di ba? So now we're making a system wherein we have an anonymous bullying parang complaint no, na pwedeng mag-send doon ng reports of bullying. Parang online, ano siya, online complaint desk for bullying. Na anonymous. So we won't track who you are kung magsusumbong ka man. But of course, we'd want to know kung anong detalye ba nang nangyari, kahit di ka naman mag-mention ng, you know, pangalan mo. Pero sabihin mo yung school, yung ganito-ganyan, para informed kami and we can look into it. Eh. Not us directly, pero yung DepEd will help us intervene with the situation.
2: Isa din sa mga prioridad ng inyong administrasyon, yung mga economic-driven projects. Ano po yung mga proyektong inaasahan po ninyong maglalatag ng mas maraming trabaho at investments dyan sa Eastern Samar?
3: Well, first po, Sir Dexter, meron kami pong una, tinututukan natin yung mga estudyante natin na syempre magkaroon sila ng opportunity makapagtapos. Magkaroon sila ng, well, you know, a degree or not even a degree, a certificate sa TESDA. Kasi magtatayo po kami ng ano eh, ng TESDA school sa province namin. Nagkaroon lang kami ng konting delays, but we're putting up one that will be operated, no? Well, by the province, but with the help of TESDA, of course. Also, meron kasi kami, marami po kasi kami dito mga ano, mga small businesses, SME, yung mga MSMEs, mga ganyan, na nagninegosyo pero ngayon nahihirapan with DTI kasi mga hindi pa sila FDA approved. Wala silang mga areas kung saan pwede mag-process ng pagkain, process ng kanilang produkto. So also, yun yung gusto naming matulungan sila. Mag-set up kami ng places wherein may processing area sana ang aming mga MSMEs na kumbaga nangangarap na mapunta yung kanilang produkto outside the province of Eastern Samar.
2: Oo. Pag-usapan naman natin, Gov, yung may kaugnayan sa kalusugan ng inyong mga constituents dyan sa Eastern Samar. Paano po ninyo na ilalapit sa mga tao, sa inyong mga constituents, yung mga libreng serbisyo ng gobyerno? Tulad rin ba, sabihin natin yung mga libreng bakuna sa mga bata. Particularly.
3: Yes po. Actually, ngayon po, meron po tayong pagtutulungan kasama ang Department of Health. Kasi binubukas po nila ngayon yung event, no, parang program and activity nila na pagbakuna kontra measles at saka rubella. At actually natutuwa ako kasi leading ang Eastern Samar, no, sa buong Eastern Visayas sa lahat ng pag-vaccinate nito. Libre po yung vaccine para po sa mga bata. Kasi syempre gusto natin matugunan yung mga ganyang concerns. At saka ano po, yung Eastern Samar Provincial Hospital. Mm-hmm. Isa po yan sa pinakamatandang hospital dito po sa Samar Island, not mm-hmm. just Eastern Samar.
2: Oh, bilang...
3: Nagawa na po yung hospital, mm-hmm. hindi pa po province ang Eastern Samar. Oh. Samar Island pa lang siya. So ngayon, we are allocating a huge amount. It's almost 500 million para major rehabilitation and repair for the Eastern Samar Provincial Hospital.
2: Oh, good luck dyan sa inyong mga endeavor. Pero bilang isang Gen Z governor, paano po ninyo binabalanse yung pagiging batang leader, yung mga makabagong ideya dun sa mga karanasan ng mga nakatatanda at mas matagal nang nagsilbi sa gobyerno?
3: Actually, I think maganda nga na may opportunity na mayroong Gen Z leader. I think we see the trend of a lot of politicians, you know, they're getting younger at age. And it's just a different perspective at things. Eh.
2: Mm-hmm.
3: Ako young pa ako. Diba? Sabi niyo po, ako yung youngest governor, 26. Mm-hmm. I have the energy to go around, to go to the grounds, visit mismo yung mga barangays, mga liblib na areas to the peripheries. No? Because we want to see what their situation is. Eh. Ano ba talaga yung nangyayari on the ground?
2: Mm-hmm.
3: Diba? And now that we still have the vigor, the energy to do it, magandang makita natin yung first-hand experience. Diba? Mm-hmm. Kung ano ba talaga yung kailangan para direkta yung tulong na pwede natin magbigay. And I think it goes a long way. Eh. Makiikot ka at makita mo mismo, no, ang pangangailangan ng isang lugar. Dahil matutugunan mo kung ano talaga yung pangangailangan nila. And a lot of other things, I think we are a little bit more creative, no, in a way that when you're young, I feel like people, you know, let down their guard eh, mm-hmm. sa'yo. No? Baka sa iba kasi pag medyo mas may edad na yung politician, baka kumbaga mag-aalang yung ibang tao, parang hindi nila alam paano sila mag-a-approach.
2: Mm-hmm.
3: Pero kapag medyo you're younger, di ba? Ikaw pa yung unang lalapit, ikaw pa yung ano. Kasi I think important yan nowadays. Eh. I think we're forgetting partly, you know, the humanity in mm-hmm. in politics. Eh. Parang sometimes tingitingin natin na iba yung politician, malayo sa atin, ganito ganyan. But I think we have to, you know, reshape that image that I'm just like you, diba? You're just mm-hmm. like me. We're the same people. We're also human. And I think we can find the connection in that. Eh.
2: Yan, diba?
3: At sa ganung paraan, parang iba yung connection mo sa tao. And I think that's what's important with being, you know, a Gen Z leader.
2: Well said. Daghang salamat, Eastern Samar Governor Ralph Vincent R.V. Ibardone. Maayong gabi, sir.
3: Thank you, Sir Dexter. Thank you.
2: Gina Acosta naging emosyonal nang kumustahin ang kalagayan ng mister na sumasailalim sa gamutan sa Davao City. Gobyerno naglaan ng higit 800 million pesos para sa bagong guidance counselors. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Politico Night.

0: Para sa prosecution team, scam ang naging proseso ng paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President. Ang defense team naman, maagap na pumalag. Pero tila wala nang nagawa sa salitang modus. Ang mga kaganapan sa day 17 ng impeachment trial, yan ang aking politiko update.
1: Hindi ba ito isang scam o tahasang panlilinlag sa pera ng kaumayan?
0: Inihirit ulit ng House Prosecution Team na scam ang naging proseso ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Pero mabilis din ang depensa na ipa-strike off the record ang nasabing salita. Pero sa salitang modus, wala na silang nagawa.
2: We objected to the use of those words kanina at nagpapasalamat naman tayo sa presiding officer na stricken off the record, lalo na yung word na scam at yung modus. Sinabi naman ng ating presiding officer na maaari namang sabihing standard operating procedure, dahil pag sinabing modus, may insinuation kasi yun na baka mamislead ang publiko.
0: Sa direct examination, inamin ni former OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na hindi niya alam kung paano ginastos ni Colonel Raymond Dante La Chica ang 500 million peso worth na confidential fund mula 2022 hanggang 2023. Binigay niya kay La Chica ang pera kahit siya ang accountable officer para rito.
3: After po na tapos ko na aking liquidation, na isubmit po na po sa ICFA CUA.
4: Doon niyo na po sinali yung...
3: Kinuha na po niya, Your Honor, kasi nakaliquidate naman po kami.
4: So wala na po sa kamay niyo, nasa kamay na po niya?
3: Wala na po sa akin, Your Honor.
0: Una nang sinabi ni Acosta na sa naging utos ni VP Sara, binigay niya ang confidential funds kay La Chica. Sa cross-examination ng depensa, in-establish nila ang proseso ng liquidation na ginawa ni Acosta sa OVP ay dati na rin niyang ginagawa noon nang siya pa ang special disbursing officer ng Davao City noong city mayor pa si Inday Sara. Wala naman umanong mga question o disallowance noon ang COA sa Davao City confidential funds.
5: And when you were SD of Davao City, there is no audit observation memorandum issued by the Commission on Audit against you, correct?
3: Wala po.
5: And when you were SDO of Davao City, there is no audit observation memorandum issued by the Commission on Audit against then Mayor Sara Duterte, correct?
3: Wala po.
5: There is likewise no notice of suspension issued by the Commission on Audit against you, correct?
3: When
5: you
3: were Wala.
5: And there is no notice of suspension issued against then Mayor Sara Duterte, correct?
3: Wala po.
5: Wala rin pong notice of disallowance.
3: Wala po.
5: Laban sa inyo, wala po.
3: Wala po. Yun.
5: Wala rin pong notice of disallowance laban sa kay dating Mayor Sara Duterte, tama po?
3: Tama po, wala.
0: Binigyang diin din ng depensa na ang confidential fund ng OVP ay aprobado ng Malacanang batay sa isinumite ng OVP ng mga physical and financial program kaugnay ng hiling nilang confidential funds. Binigyang din ni Atty. Lyndon Baquel na bilang SDO, wala namang nakalagay sa Joint Memorandum Circular ng COA na dapat meron siyang alam sa confidential activities at required kung may background ba ito sa law enforcement. Bilang SDO, wala rin siyang access sa confidential operations ng OVP, walang access sa confidential info at wala siyang security clearance sa mga confidential information. Itinuturing naman bilang isang hostile witness ng prosecution si Gina Acosta, para naman sa depensa, isa siyang matapang na testigo kahit pa sa gitna ng paglilitis naging emosyonal ito nang kumustahin ang kalagayan ng kanyang mister na dumadaan sa gamutan sa Davao City. Si Gina Acosta ang unang adverse o hostile witness ng prosecution sa impeachment trial ni VP Sara. Kasalukuyan kasi siyang empleyado ng Office of the Vice President bukod pa sa naging OVP Special Disbursing Officer para sa confidential funds ng Vice Presidente na siyang sentro ng paglilitis ng impeachment court. Aminado siyang hindi siya makapagsalita ng straight Tagalog, kaya sa kanyang pagtestigo may mga halong Bisaya ang kanyang mga sagot. Para sa kampo ng Vice, isa siyang matapang na testigo sa kabila ng matinding tanong ng prosekusyon maging ng Senator Judges at sa kabila ng tila pagtira sa kanya ni Senator Rapi Tulfo.
6: In this case, you are stupid in the name of blind loyalty.
3: Ano po yun?
6: Naging estupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Estupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty.

0: Would you agree?
1: Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry.
2: Pero gaano man siya katatag sa pagsagot para depensahan ang kanyang prinsipal, hindi naman niya mapigil ang maging emosyonal nang kumustahin ang kanyang mister na sumasa ilalim sa gamutan dahil sa iniindang sakit.
3: Kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko undergoing treatment sa Davao.
1: Hindi po maganda, ma'am. I'm sorry.
3: I'm sorry also. Pinagdadasal namin siya.
1: I'm sorry.
2: Humingi pa siya ng sorry sa impeachment court matapos maging emosyonal.
4: Sa kabila ng tanong na maaari siyang makulong sakaling maharap sa kasong kriminal, nanindigan pa rin siya sa kanyang naging aksyon na ipagkatiwala sa security officer ng OVP ang milyon-milyong confidential funds.
2: Pumayag ang Sandigan Bayan 5th Division sa hiling ni Senator Jinggoy Estrada na sumailalim sa knee x-ray sa isang private hospital sa San Juan City. Ayon sa korte, maaring umalis ng kulungan si Estrada sa Miyerkules para sa x-ray. Sasamahan din siya ng mga security escorts. Si Estrada rin ang magbabayad ng medical expenses sa pagpapa-x-ray sa tuhod. Nakasaad din sa motion ng senador na nakararanas siya ng matinding sakit sa parehong tuhod dahil sa osteoarthritis at joint effusion.
5: Para palakasin ang mental health services ng Department of Education, sinabi ni House Minority Leader at 4 Peace Party List Representative Marcelino Libanan na naglaan ang gobyerno ng 802 million pesos sa susunod na taon. Ito ay para mag-hire ng 2,021 bagong guidance counselors para sa pampubliko at pribadong paaralan. Ayon pa kay Libanan, napapanahon ang programa lalo pat nahaharap sa tumataas na kaso ng bullying, student mental health at banta ng karahasan. Giit ng mambabatas na ang guidance counselors ay may mahalagang papel sa pagtulong sa mga guro, magulang at school administrators para maunawaan at mabigyan ng angkop na pagtugon ang mga estudyante na nakaranas ng emosyonal, behavioral at psikolohikal na problema. Iginiit ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na dapat ibasura ang kasong confidential funds laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Panelo na hindi pa final ang findings ng Commission on Audit dahil wala pa itong inilalabas na final notice of disallowance. Aniya, mahirap umanong sabihing may irregularidad sa paggamit ng 612.5 milyong piso na confidential funds kung hindi pa final ang audit finding. Dagdag ni Panelo, dapat ikonsidera ng House Prosecution Panel ang paghiling na i-dismiss ang Article 1 dahil hindi lang umano dapat nakatuon sa pagpapanalo ng kaso ang prosecution, kundi sa pagtiyak din daw ng katarungan.
2: Umalma si Senator Amy Marcos sa umano'y pagsisisi sa mga guro kaugnay ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University noong nakaraang linggo. Git ni Marcos, hindi dapat gawing scapegoat ang mga teacher, lalo na't may mga guro ring posibleng mabiktima ng karahasan. Sa halip, hinimok niya mga ahensya ng gobyerno na tutukan ng mga grupong umano'y nag-recruit at nag-brainwash ng mga kabataan.
6: Pati na rin yung PNP, may CIDG kayo. Sang katutak ng investigador sa gobyerno kung ano-ano investigahan ninyo? Ano ba naman gawin ninyo yung trabaho? At itong mga nagbe-brainwash at nagre-recruit ng kabataan natin, yan ang una ninyong tirahin.
2: Sinabi ni dating International Criminal Court o ICC Judge Raul Pangalangan na sapat ang ebidensyang hawak ng prosekusyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Sa programang The Spokes ng Billionaire News Channel, aniya, hindi aabot sa ganitong yugto ang kaso kung walang matibay na ebidensya laban sa dating Pangulo. Dagdag pa niya, malaking bagay para sa ICC na inilahad na ng prosekusyon ang lahat ng ebidensya sa defense team ni Duterte. Samantala, kung sakaling madala agad si Senador Bato de la Rosa sa The Hague, pag-iisahin ang kanilang kaso ni Duterte. Kung matapos ang kaso ni Duterte nang hindi nahuhuli si Senador Bato, magiging hiwalay ang kanilang kaso.
5: May advanced birthday celebration at may kabanding naman sa mga guro. Sino-sino

0: ng mga star politiko na may kanikanyang ganap. Silipin natin ang mga updates sa politiko showbiz, hatid ni Carol D.
1: Advance birthday bonding muna para sa ating dalawang birthday boy ngayong araw. Nag-share si megastar Sharon Cuneta ng photos mula sa kanilang early celebration para sa kanyang asawa na si Senator Kiko Pangilinan. Kasama rin sa early celebration si TV host at actor at Senator Tito Soto. Included rin sa happy moment ang family ni Senator Tito, kabilang sina actress Helen Gamboa, Quezon City Vice Mayor Gian Soto, MTRCB Chair Lala Soto at ang actress na si Shara Soto. Parang family reunion na may bonus na birthday celebration. Pero hindi lang sa social media nakatanggap ng birthday greetings ang dalawa. Bago magsimula ang plenary session sa Senado ngayong Lunes, binati rin ang dalawang senador ng kanilang mga kasamahan. Pero mukhang may kaunting pang-aasar si Senate President Win Gatchalian sa dalawang birthday boy.
2: Happy birthday to our the senior members.
3: May we ask for a minute suspension?
2: A senior in terms of length of in service.
3: Length of service,
2: yeah,
3: Mr. President.
2: So happy birthday to former Senate President Tito Soto and of course our the chairman of the Agriculture Committee, Senator Kiko Pangilinan.
1: Ayos! Palusot pa, SP Win! Samantala, excited na si Lipa, Batangas City Vice Mayor Mikey Morada at ang aktres at social media star na si Alex Gonzaga sa bagong member ng kanilang munting family. Sa isang video, makikita ang nag-maternity photoshoot na si Alex at si Mikey. Kaya naman, mukhang may isang little star na unti-unti nang nakikisali sa kanilang family photos. At from family moments, tungo naman tayo sa isang community event. Busy sa serbisyo si actor at Quezon City 1st District Congressman Arjo Ataide na bumisita sa paaralan ng Sinagtala. Dito nakisaya si Arjo sa mga gurong may talento at passion sa music na siyang sinishare sa mga kabataan. Sa kanyang post, pinigyang diin ni Congressman Arjo ang importansya ng pagsuporta sa mga guro habang hinahasa nila ang kanilang skills. Mula sa musika hanggang sa pagtulong sa pagkamit ng pangarap ng kanilang mga estudyante, gusto raw niyang mabigyan ng mga guro ng tamang tools para maabot ang kanilang full potential. Para sa Politico Showbiz, Carol D. Billionaire News Channel.
0: Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico Night.
4: Most concerned about.
5: The prosecution will have to build on threat.
6: No debate.
7: Do you think that the prosecution has established a strong enough case?
8: Definitely not a strong case.
6: Just open conversations.
9: Many have said that the Supreme Court can break the gridlock at the Senate. Quorum was declared with only 12 senators. He informed B Insightful of the news.
6: At the forefront on Bilyonario News Channel. The latest headlines before you even step out the door.
10: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget ba nanawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
6: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
10: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
6: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel. Our brave attempt to reach the world and our bold commitment to serve the global Filipino communities have taken us beyond expectations. Wherever there are opportunities, there are Filipinos. And wherever there are Filipinos, your Bilyonario News Channel will be there. Brave, bold, and beyond. This is BNC, your Bilyonario News Channel.

Sa ating politiko lokal, inuutos na ni Manila City Mayor Isko Moreno ang karagdagang supply ng doxycycline bilang paghahanda sa inaasahang bagyo sa loob ng linggong ito. Ayon kay Mayor Isko, patuloy na minomonitor ng city government ang mga kaso ng leptospirosis matapos ang pagbaha dahil sa habagat. Hinikayat niya ang mga Manileño na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o LGU-run hospital kung sila

0: ay lumusong sa baha para ma-assess at mabigyan ng nararapat na gamot kung kinakailangan. Tiniyak din ng alkalde na naka-alerto ang health sector at iba pang ahensya ng city government sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residente habang patuloy ang tag-ulan.
1: Sa Taguig City, nanguna si Mayor Lenny Cayetano sa pagsusulong ng responsible pet ownership sa Taguig sa pamamagitan ng pet caravan sa Barangay Ligid. Libreng veterinary services ang inialok sa mga alagang hayop bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Dog Month ngayong Agosto. Pinasalamatan ni Cayetano ang mga fur parents na patuloy na nagbibigay ng oras at tamang pag-aalaga sa kanilang mga alaga. Hinihikayat din niya ang mga Tagigenyo na ipagpatuloy ang responsableng pag-aalaga sa mga pet.
0: Sa Cebu Province, bitbit ni Cebu Governor Pamela Bavicuatro ang ilang infrastructure projects sa Katmon, Cebu. Kabilang dito ang groundbreaking para sa Cebu Normal University sa Katmon Campus na magkakaroon ng two-classroom building na nagkakahalaga ng 2.49 million pesos. Layo ng proyekto na mapalawak ang access sa higher education para sa mga residentes ng Northern Cebu. Samantala, itinurn over din ang isang farm-to-market road sa Sitio Manlayag na may halagang 2 milyong piso. Nangako rin si Bavicuatro nagdagdag na 2 milyong pisong ayuda para mapahaba pa ng isa pang 160 meter ang farm-to-market road. Pati na rin ang pagpapatayo ng covered court sa Sitio Manlayag na magagamit para sa mga aktibidad ng komunidad at bilang evacuation center sa panahon ng kalamidad.
1: At sa Davao de Oro, inilunsad ni Governor Raul Mabanglo ang Restored Morality Program sa probinsya. Layo ng programa na palawakin at palakasin ang implementasyon ng Moral Recovery Program sa mga komunidad sa Davao de Oro, kabilang sa mga katuwang ng provincial government, ang mga pastor mula sa iba't ibang bahagi ng probinsya na tutulong sa pagpapalakas ng espiritual na aspeto ng mga kababayan sa mga barangay. Sa pamamagitan ng programa, hangad ng pamahalaang panlalawigan na mas mapalapit sa mga komunidad ang mga inisyatiba para sa moral at espiritual na pagpapaunlad.
0: Biglang lumutang ang 93-year-old president ng bansang Cameroon sa Central Africa. Yan ay matapos ang agam-agam sa kanyang kalusugan. Pati na ang batikos na inasa lang sa autopilot mode ang pamamahala sa kanyang gobyerno matapos niyang mangibang bansa. Ang balitang yan at iba pang politiko update ihatid ni Jerome Villanueva.
2: Bumoto si Kazakhstan President Kasym Jomart Tokayev sa snap parliamentary election kasabay ng libo-libong Kazakh na bumoto sa kanilang bansa. Inaasahang palalakasin ng halalan ang kapangyarihan ng leader matapos payagan ng mga pagbabago sa konstitusyon ang pagpapalawig ng kanyang 7 taong termino. Si Tokayev ay naupo bilang kahalili ni dating Kazakhstan President Nursultan Nazarbayev na namuno sa Kazakhstan mula noong dekada 1990. Nananatiling mahalagang producer ng langis ang Kazakhstan. Malaking bahagi ng exports ay dinadala sa Europe sa pamamagitan ng pipeline na dumadaan sa Russia.
3: Not only did Iran not become Venezuela, but it became a power that the world was amazed by its solidarity and unity.
2: Ganyan inilarawan ni Iranian President Masoud Pezeshkian ang kanilang bansa. Sa isang talumpating ipinalabas sa state television, sinabi ni Pezeshkian na ang Iran ay kasalukuyang nasa isang malawakang digmaang pang-ekonomiya, militar at seguridad. Dagdag niya na nanatiling matatag ang kanilang bansa habang hinaharap ang mga parusang pang-ekonomiya at iba pang hakbang laban sa Iran. Sa Cameroon sa Central Africa, matapos ang higit 70 araw, muling nasilayan ng publiko si Cameroon President Paul Biya. Ito'y sa gitna ng kritisismo ng oposisyon na iniwan anila ang bansa na naka-autopilot habang nasa ibang bansa ang Pangulo. Gayon din ang mga espekulasyon tungkol sa kalusugan ng presidente at kung may kapasidad ba ang 93-year-old leader na mamuno. Sa public event, makikitang inangat pa ni Biyang tropeyo ng Women's National Soccer Team sa Presidential Palace matapos magwagi ang koponan sa Africa Cup of Nations. Para sa Politico Nightly, Jerome Villanueva, Billionaire News Channel.
0: Para maging mas

0: Nope. Gen Z is not the faint-hearted generation. Period.
1: That's another four more gunshots, guys!
2: Ang tanging sigurado lang, ekonomista ang napupusuan ng Pangulo.
3: Naaabot sa 3.9 billion pesos ang recorded total inflow transactions ni Ko.
0: Because at BNC, young minds mean fearless questions. The freedom to chase the truth wherever it leads. This generation doesn't just follow the story. They challenge it. They investigate it. They demand better from it. This is brave. This is bold. This is beyond what you think they are. BNC, the Billionario News Channel.
4: Oras na para sa ating politiho. Sino itong anak ng isang dating mataas na opisyal ng gobyerno na ngayon ay contractor businessman na, pero hinahabol na umano ng mga creditor? Ayon sa ating Polyberg, may kilalang apelyedo at matinding academic credentials ang anak ng dating opisyal ng gobyerno. Kaya't mabilis na nakakuha umano siya ng bilyon-bilyong pisong construction contracts kabilang ang mga proyekto ng malalaking utility firms.
5: Ayon pa sa ating Polly Bird, tila nagdilim ang kanyang business fortunes matapos umanong hindi matapos ang isang proyektong nagkakahalaga ng halos 1 bilyong piso na nauwi pa umano sa kaso. Hindi rin umano ito ang nag-iisang problema. Kinansila rin daw ang isang hospital project sa Queen City of the South at isang sports center sa Summer Capital. Dahil dito, sinasabing dumaranas ng matinding financial stress ang kanyang contracting business habang sunod-sunod umano ang paniningil ng mga creditor. Nagsimula na rin umanong ilipat o itago ang ilan sa kanyang mga ari-arian habang lumalapit ang mga pinagkakautangan.
4: Doon sa ating mga detalye, parang giveaway na.
5: Sino?
4: Ay, pero bawal yung tamang sagot, ah. Pero doon sa mga hindi pa nakakaalam, ang kanyang ama, ito yung clue natin, ang kanyang ama ay dating mataas na opisyal ng gobyerno at technocrat na naglingkod sa gabinete. At nagturo rin umano sa isang nangungunang state university. Naku, giveaway na. Maari rin itong tawaging Mr. Sunshine. Ay, bawal ang tamang
5: sagot.
4: Comment nyo na.
5: At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good story sa Politico Update ni Carol B.
6: Supportive mommy sa kanyang mga anak, si Laguna Congresswoman Ann Matibag. Sa isang social media post, ibinahagi

0: Lagi matibag ang mga larawan ng kanyang mga anak habang pinapatakbo ang kanilang lemonade business na tinawag niya bilang kanyang Little CEO and COO. Aniya, when life gives my girls lemons, they turn them into different flavors and a growing business. Masaya siyang suportahan ang kanyang mga anak habang maaga silang natututong magnegosyo. Para kay Kong An, mahalaga ang one refreshing drink in hand with one entrepreneurial lesson a day para sa kanyang chikiting. Samantala, naging makulay at makabuluhan ang holiday bonding ni Aklan Governor Joen Miraflores kasama ang kanyang pamilya sa National Museum of the Philippines at Museum of National History sa Luneta. Ibinahagi ni Gov Joen ang kanilang family day na puno ng pagtuklas at pagkatuto habang naglilibot sa mga exhibit mula sa prehistoric skeleton at fossils hanggang sa taxidermy animals at mga sinaunang artifact. Aniya, libre na, educational pa ang naturang family activity. Isang magandang pagkakataon para makapag-bonding ang pamilya habang may natututunan. Talagang mukhang sulit na sulit ang long weekend family time ni Gov Joen at fully recharged na sa panibagong work week. At happy, proud, excited! Yan si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan sa pagdala sa big screen ng kwento ni Tato Lapu-Lapu. Ayon kay Chan, may natatanging kahulugan ng pelikula para sa Lapu-Lapu City dahil binigyan nito ng pagkakataon ang bagong henerasyon na makilala ang kwento ng mandiring magtanggol sa kanyang lupain at mga kababayan. Ginampanan ng aktor na si Alger Abrenica si Datu Lapu-Lapu habang si Opongano na Akiko Solon naman ang gumanap bilang Reyna Bulacna. Ikinarangal din ni Chan ang isang kapwa Bisaya at Cebuano na si Direk Elika Camacho, ang nagdirek ng pelikula na tunay anyang may pagmamalaki. At yan ang ating Political Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
1: At lumipas din ang Day 17 ng impeachment trial na maraming nainis.
2: Dahil
1: yung trending. Pagsasagot ng ano ng hostile witness talagang firm siya doon sa ano eh doon sa kanyang naging sagot simula pa last week hanggang ngayon talagang walang nagbago pati mga
2: consistent
1: siya pati yung mga senator judges sumuko nga sa kanya eh. Sabi wala akong makukuha sa iyo wala akong makukuha bago yeah, sina Senator Ping sina Senator Tito si Senator JV ang daming na tanong ko nga kanina doon sa impeachment court spokesperson. Sabi sa akin, talagang na-irita sila yung mga senator judges.
2: Kasi, ano pa yung ibang?
1: Kasi yung mga sagot niya, parang templated eh. Na, binigay ko, pinagkatiwalaan ko si security officer. Dahil siya ang tinalaga ng aming principal at kung anong ibigay niya, pinagkatiwalaan ko. Kahit sino magtanong sa kanya.
2: Kahit paikot-ikot, yun talaga yung
1: ganun ano. Talaga pupunta. Oh,
2: na magaling. Makikita kong consistent.
1: Consistency.
2: Ano pa ba yung ibang naging strategy? Ano, ano pa ba yung ibang naging highlights kanina?
1: Marami yun yung napansin. Eh. Pero, parang, maikli lang yung, ano, lang yung, cross, din, no? Yung cross-examination. Mabilis, 30 minutes lang kanina. Eh. Oo. Pagbalik namin, tapos mag-live ng tanghali kanina, tapos na. kaya kailangan na i-rewind.
2: Pero marami ba nga nagmaaga kanina?
1: Oo, pero may mga ano, tomorrow.
2: 8 a.m. tama ba? Nag-start kanina?
1: Ah, hindi. Alas 10 pa rin naman.
2: Alas 10 pa rin. Pero sabi mo kanina.
1: May mga hearing kasi na maaga, alas 8.
2: 8 a.m. pa lang yung iba.
1: Yung may mga committee hearing sa Senado. Bukas, ano, maaring hostile witness ulit ito kasi, ano siya eh, empleyado din ng Office of the Vice President. Tingnan natin kung paano makukuha ng prosecution yung mga mahalagang impormasyon na tutulong para tumibay yung kanilang kaso laban sa Vice President.
2: Yun. So, dapat nating abangan yan.
1: Abangan nila yan. Yeah.
2: Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Plus TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
1: At ako naman si Dexter Galibe. Para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita po tayo ulit bukas dito sa inyong Politiko na.
3: Naman o, ano nangyari nito eh, kabago-bago. Bakit ang kagad?
4: With non-stop rains and rising flood waters, where does all that water go?
5: Inagulo ko niyo ba kami?
4: And with flood control projects under scrutiny.
6: Pagpak tong kontratista to.
4: What's the point of flood control in the Philippines?
7: Kaya sa mga ano, search to rin.
4: Join Ronnie Puno and Alex Caleja. What's the point? This Tuesday, 8 p.m.
8: Good evening, I'm Pinky Webb.
4: Asking the right questions.
8: What can you share us about the conversation?
9: We ended into that possibility. Sige, pag-aralan natin.
8: Pwede din hong ganon, easy and or uncomfortable.
4: And getting the most honest answers.
10: What? Now we have to tackle it now.
11: We know, we anticipated.
12: Okay, kung buwang loob mo, ha?
13: Hindi po natin masisisi ang Pangulo kung ito'y pinirma, ha?
4: Pinky Webb.
8: Can you kindly explain to us?
4: On Point, Mondays to Fridays, on BNC, the Billionario News Channel. Get today's memo.
14: Isang taon na pala yun, pero naghihintay pa rin kami ng makukulong pa. 85 pesos na daily minimum wage hike. Kakainin lang ito ng VAT. Sa nangyaring school shooting sa Tacloban. How do we make sure that this doesn't happen again? Do you agree? We are already in the upper middle income status.
15: Yung status na yan ay nilikhala ng World Bank.
4: Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC. A political reckoning. A nation on watch. As the impeachment trial of Vice President Sara Duterte unfolds, every testimony, every motion, and every decision carries consequences beyond the halls of power. And your Billionario News Channel will be there with comprehensive reported analysis and real-time updates. VP Sara on trial. A BNC impeachment coverage.
16: Mga kwentong humuhubog sa North America. Mga boses ng Filipino-American community.
17: This is great for all Filipinos.
16: Yeah! Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat.
18: To let everybody know what happens in the Philippines.
16: Ako po si Henny Espinosa at ito, ang Agenda North America.

matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis sa epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan, kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.

0: Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa babae.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Ano makakalala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
6: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headline.
5: Sino mga hula mong kakasuan?
1: Hindi mo kami sa kayo ni Jess Halimbawa.
7: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
0: Political Talks, Friday, 8 p.m.

0: the latest headlines before you even step out the door.
1: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget ba? Nanawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
0: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
1: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
0: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.

Ayusin ang paglilinis. Magandang araw po sa inyo. Kapit pandasal na po tayo. Ito po si Cardinal Chito Tagle. Kapag fiesta, Pasko, graduation, binyagan, kasalan, at iba pang mahalagang okasyong darating ang mga kamag-anak at bisita, puspus linis tayo ng bahay, sahig, furniture, hardin, plato, baso at marami pang iba. Sasabunin ang kayang sabunin, wawalisin, lalampasuhin at pipinturahan ang kakayanin. Kapag kinapos na ng oras at lakas, paanong linis ang gagawin? Takpan ng kurtina ang kalat. Ilagay sa tukador ang kalat. Itago ang dumi. Parang malinis na rin. Binalaan na tayo ng mga propeta at lalo na ni Jesus na hindi lamang ang panlabas ang dapat linisin. Ang kalooban ng tao ang dapat linisin dahil doon nagmumula ang sigalot, pagnanakaw, pagpatay, digmaan. Sa taong kumikinang ang kutis, damit at alahas, subalit madilim naman ang budhi, isip at puso, ating sasabihin, ayusin mo nga ang paglilinis. O Diyos, habang nililinis namin ang panlabas na anyo at kapaligiran, mas linisin nawa namin ang aming isip at konsyensya.

0: Magandang umaga, ako si Willard Cheng, kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga, bago yan ang headlines. Limang dam at isang mahabang dike, solusyon ng pamahalaan sa pagbaha sa Luzon. Benguet Province nasa state of calamity dahil sa pananalasa ng habagat at mga bagyo. At Amerika, nagbabala sa mga bansa na patuloy na makikipagkalakalan sa Iran. Planong magtayo ng gobyerno ng limang dams at isang mahabang dike sa Central Luzon na tinitingnang pangmatagalang solusyon sa pagbaha. Narito ang Metro Morning Report ni Aileen Taliping.
1: Pinag-aaralan na ng gobyerno ang planong pagtatayo ng limang river dams sa Nueva Ecija at mahabang dike na aabot hanggang Bataan bilang pangmatagalang plano para labanan ang pagbaha. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos daluhan ang situation briefing sa San Fernando, Pampanga nitong Lunes. Ang planong dike ayon sa presidente ay halos 100 kilometro na inaasahang makakatulong para mabawasan ang matinding pagbaha sa mga lalawigan sa Central Luzon. Ayon sa Pangulo, mahalagang mahara ang tubig na nanggagaling sa dagat at sa Manila Bay upang hindi maperwisyo ang maraming residente sa tuwing mayroong kalamidad at habagat. Ang mga dam naman anya ang sasalo sa tubig na magmumula sa bundok ng Sierra Madre upang mabawasan ang mabilis na pagbaba ng tubig na babagsak sa mga komunidad.
2: Kaya lahat ito ay aming napag-usapan at napagplanuhan at immediately there is a project for Sabu River Dams na lima kaagad sa Nueva Ecija dahil ito yung kumukuha nun sa tubig sa taas. Sierra Madre na yung pinagkukuha na ng tubig. At yan ay makakatulong para bawasan ang bilis ng pagbaba ng tubig, mabawasan ang siltation at makakapag-ipon pa tayo ng tubig para gamitin for household use, industrial, for irrigation sa

0: gawing 5 taon ang termino ng barangay at sangguniang kabataan officials. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Dexter Ganibe.
1: Pero yun yung realidad sa ground. Yun yung rason.
2: Inaprobahan na ng Senate Subcommittee on Local Government na talakayan sa plenaryo at pagdibatihan ng panukalang gawing 5 taon ang bawat termino ng mga barangay at sangguniang kabataan. Ayon kay Senator Chiz Escudero, chairman ng komite, at may akdaan ng Senate Bill number 2387, isusumiti na sa plenaryo sa loob ng linggong ito ang komite report para agad nang mapagdibatihan.
3: I move that we approve the proposed measures and that we direct the secretary to prepare a committee report so that it can be discussed for plenary discussion.
4: Subject to the amendments proposed by the parties which the committee, subcommittee shall consider.
2: Paliwanag ni Escudero, layunin ng panukala na ayusin ang timing ng barangay at national elections at maiwasan ang paulit-ulit na pagpapaliban ng barangay at SK polls. Suportado ng Liga ng mga Barangay at SK National Federation ang 5 taong termino para sa continuity ng mga programa habang tutol naman ang ilang election watchdogs gaya ng PPCRV, NAMFREL at LENTE. Umaasa naman si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na agad magpapasyang kongreso dahil nakatakda na sa Setyembre ang filing ng Certificate of Candidacy para sa BSKE na may 15 na bilyong pisong budget kung saan 8 bilyon na ang obligated at earmark para sa election preparations. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
0: Malabo umanong madawit sa flood control scandal si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon nito kay Attorney Judd Roy, defense lawyer sa impeachment trial ng namayapang si Chief Justice Renato Corona. Sa panayam sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Roy na wala pang malinaw na ebidensya laban sa mambabatas.
5: Ang masakit dito, kasi si Romualdez mayaman na tao. Kaya mahirap para sa kanya sabihin, wala akong kinalaman dyan sa mga maraming pera yan. Kasi siya talaga, to begin with, is a wealthy man. What really happened, as you can see, the evidence at this point is inconclusive. The problem with the ombudsman's position is that for many months, hinahunting niya ito si Romualdez. Publicly, I think there's no question about it. So, ngayon, pag pinilit pa niya na pinilit, hindi na maganda tingnan. Kasi, di ba, I remember nung ano, yung kinuha niya yung 8 dun sa 18 as pinagawa niya ng
6: affidavit.
5: Ayaw pumirma. So, I called out Mico Clavano. Sabi ko, uy, pag ayaw pumirma niyan, eh wala ka na magagawa. Ay hindi pa daw kasi ikukonsulta pa etc. Nagkakaroon ngayon ng problema.
0: Ipinagpaliban ng Department of Education ang nationwide simultaneous school safety at active shooter drill na nakatakda sana ngayong Martes. Sa isang panayam nitong Lunes, ipinaliwanag ni DepEd Secretary Sunny Angara na gagamitin ang dagdag na panahon para matiyak na naayon ang safety drill sa mga rekomendasyon ng mga eksperto. Kinansela rin ang shooter drill dahil sa masamang panahon at pagkansela ng face-to-face class sa ilang lugar. Nauna rito, kinalampag ng ilang psychiatric organizations ang DepEd na ipatigil ang shooter drill. Nangangamba silang maaaring magdulot ng pangmatagalang psychological harm ito sa kabataan at wala umanong ebidensya na epektibo ito para makapagligtas ng buhay. Iminungkahi naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang pagsasagawa ng Nationwide Community Town Hall Dialogues. Ayon kay Cayetano, dapat pang pag-aralang mabuti ang shooting drills. Sa halip, dapat pag-usapan ang mga problemang kinakaharap daw ng mga paaralan. Dapat din anyang alamin ang psychological, mental at spiritual well-being ng kanilang mga mag-aaral. Inirekomenda ng Department of Justice ang pagsampa ng kasong kriminal laban sa may-ari ng baril na ginamit sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na naglabas na ng resolusyon ang local prosecutor's office sa Tacloban para ihain ang kasong criminal negligence sa may-ari ng baril. Hindi naman sinabi ni Vida kung sino ang nakasuhan. Ang isang suspect ay gumamit ng baril na pagmamay-ari ng kanyang tiyahin na pulis. Ang isa pang suspect gumamit ng baril na nakarehistro sa isang security agency.

0: C. Sinabi ng Department of Justice na may natukoy silang mga tinatawag na groomers na nanghihikayat sa kabataan na gumawa ng karahasan sa mga gaming apps. Kasunod ito ng investigasyon sa pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes.
1: Sa budget hearing ng House Committee on Appropriations, iniulat ni DOJ Secretary Frederick Vida na may natuklasan sila sa ilang mga gaming apps na napasok umano ng tinatawag na mga groomers. Ang trabaho raw nila ay udyokin umano ang mga gumagamit nito na gumawa ng karahasan.
2: Meron po kasi tayong nakikita na pattern. I think I discussed this is one of the interviews. Maliban po dun sa mga, yung mga naglalaro po, yung mga anak natin, or yung nagpa-participate sa games, merong invitation sa kanila to join a separate chat room na kung saan ang nakikita po natin pattern, may mga groomers po na tinatawag doon where they are enhanced, yung level of violence, yung level of getting more points.
1: Para sa DOJ, nakababahala na ang kanilang natuklasan, kaya patuloy silang nagpapaalala sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at mahal sa buhay. Dahil dito, magtutungo sa Singapore ang ilang opisyal ng DICT, Executive Secretary Office, Office of the House Speaker, at si NBA Director Melvin Matibag para kausapin ang meta.
3: We treated it as not an isolated case but it is designed na ganyan talaga na gagawin nila, and we monitor that meron pang mga nakaschedule sila na mga previous attacks in the coming months. In fact, there is a group chat na meron sila that we used to monitor pero nag-disband sila.
1: Ibinunyag din ni Matibag na mayroon ng mga groomers ang nagkukuta na dito sa Pilipinas. Paliwanag ni Matibag, natukoy na nila ang ilan sa kanila at maging nasaan sila matatagpuan. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
0: Pinabulaanan ng U.S. Embassy sa Maynila ang pinakakalat ng Chinese Embassy na nagsagawa umano ng inspeksyon ang ilang sundalong Amerikano sa isang steel facility sa Misamis Oriental. Paliwanag na embahada ng Amerika, kasama ng ilang U.S. military, ang ilang AFP personnel na nagtungo sa planta ng Sanja Steel Corporation. Layunin umano ng pagbisita na i-assess ang potensyal ng lugar na maging bahagi ng bilateral military exercises. Pinabulaanan din ang bintang ng Chinese Embassy na plano raw ng Amerika na pagtayuan ang nasabing industrial site ng isang fuel hub. Tingnan natin ang daloy ng traffic ngayon sa EDSA White Plains. Magaan pa ang daloy ng traffic sa southbound at northbound lane. Dito naman sa Marcos Highway sa Marikina, bumper to bumper na ang daloy ng traffic sa lane na papuntang Cubao habang magaan pa ang papuntang Antipolo. Susunod sa Metro Morning, Benguet Province nasa state of calamity dahil sa pananalasa ng habagat at mga bagyo. At Amerika, nagbabala sa mga bansa na patuloy na makikipagkalakalan sa Iran. Kape muna tayo. Ang detalye matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: Welcome back dito sa Metro Morning. Isinailalim na sa state of calamity ang Benguet dahil ito sa higit 1 milyong pisong pagkalugi ng kanilang agricultural products. Marami ring nasirang infrastruktura dahil sa sunod-sunod na pag-ulan at landslides. Ito ang napagkasunduan ng Provincial Board matapos i-assess at irekomenda ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Dahil dito, magagamit ng provincial government ang kanilang 38 million peso quick response fund para makapamahagi ng relief assistance at rehabilitasyon sa mga nasirang mga daan. Naglabas ang Department of Budget and Management ng 1 bilyong piso na pondo sa University of the Philippines system para palakasin ang Project NOAA. Kasunod ito ng patuloy na pagbaha sa ilang bahagi ng Luzon dala ng habagat. Ayon sa DBM, gagamitin ang pondo para sa AI-powered forecast sa mga baha at real-time hazard monitoring. Layunin nito ang mas maagang pagtukoy kung saan posibleng magkaroon ng baha at iba pang panganib. Ayon kay Budget Secretary Kim De Leon, kailangan ito para mabigyan ng gobyerno ng impormasyon para makakilos bago pa tumama o lumala ang isang kalamidad. Walang tagas ng langis sa tumagilid na tugboat sa Botolan, Zambales. Ayon yan sa Philippine Coast Guard. Ligtas na rin ang 10 crew member ng tugboat. Napilitan silang tumalon matapos tumagilid ang barko. Ayon kay Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, may dalang 15,000 liters na diesel ang barko. Patuloy ang pag-monitor ng Coast Guard kung may tatagas pang langis. Inaalam pa ang sanhi ng insidente. Nakumpiska ng mga otoridad ang mga mishandled frozen meat sa Pasay City Public Market. Narito ang Metro Morning Report ni John C. Makahilas.
1: Sinalakay ng Enforcement Unit ng National Meat Inspection at CIDG ang Pasay City Public Market. Ito ay matapos na makumpirma ng NMIS na mishandled ang mga frozen na karne ng baka, manok at baboy sa kanilang isinagawang surveillance operation. Umabot sa 247 kilograms.

0: na mishandled ng mga karne ang nakumpiska ng NMIS na isinakay sa dalawang pickup truck. Agad ba nung dadalhin ang mga karne sa Porac, Pampanga upang ibaon sa lupa. Bukod sa mishandled, walang maipakitang kaukulang dokumento ang mga nagtitinda ng frozen meat. Maaari umanong maging banta sa kalusugan ang mga kakain ng mga mishandled na karne. Magkakaroon naman ng pulong balitaan ng NMIS ngayong umaga kaugnay ng mga nasabat na karne. Para sa Metro Morning, Janze Makahilas, Bilyonaryo News Channel.
1: Sa aming pagbabalik, Iran hindi natitinag sa bantang economic sanction ng Amerika. Abangan ang detalye sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: loser. He's going to be a loser, and simple as that. We're going to fight with everything we have. And you know something? I have more courage, more brains in my baby toe than he has in his whole body. So there you go.
1: Siyam na magkakamag-anak ang nasawi matapos matabunan ng landslide ang kanilang bahay sa Guinea. Sinusubukang kilalanin ang mga biktima ng isa pang kamag-anak. Sa kabuuan, nasa 30 katao ang nasawi. Nanawagan sila sa Pangulo na tulungan ang mga apektado ng pagguho sa kanilang lugar. Sanhi ang landslide ng matinding pag-ulan.
2: Our hearts are bleeding. We are calling on the authorities and the president personally to come to the aid of the citizens living in this neighborhood. The landslide has caused both material and human losses. On our side, we have lost between 9 and 10 family members here.
1: Tingnan natin ang daloy ng traffic ngayon sa Commonwealth. Bumper to bumper na ang daloy ng traffic papuntang Elliptical Road habang magaan pa ang papuntang Fairview. Ito naman ang traffic situation ngayon sa EDSA West Avenue. Magaan din ang daloy ng traffic papuntang Timog.

0: Sama-sama nating harapin ng umaga. Muli ito si Willard Cheng para sa Metro Morning, live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok. Susunod na ang memo. Good morning, Corina.
1: Good morning! Umabot ako.
0: Oo nga.
1: Nakarating. Ayon. So ayan. Ano na ang latest? Bakit galit naman ang ano? Ang Amerika na naman sa Iran. Parang bumubulusok na naman yan, ano?
0: Oo, pati Canada, pinagdidiskitahan sa tariff war naman.
1: Ah, tariff war. Oo. Kaya pero dahil, bakit may military action na pinag-uusapan?
0: Hindi pa rin kasi pumapayag yung Iran doon sa mga kondisyon na gusto na Amerika sa Strait of Hormuz.
1: Ayun.
0: Kaya ayan, ang dulot sa atin, oil price hike na naman ngayong
1: kaya,
0: araw.
1: Kaya, oo, tataas na naman ang presyo ng gasolina, no? Dahil sa nangyayari doon.
0: Yeah,
1: patuloy naku, pa rin. Ewan ko lang. Yun ang problema, kapag hindi estable yung sa atin dito, kaunting galaw lang ng Amerika o Europa, nayayanig talaga tayo ng husto.
0: Oo.
1: O bilangin mo pa yung utang ng Pilipinas.
0: Oo nga, 19 trillion ba?
1: Hindi ba?
0: Baon na naman tayo sa utang.
1: Naku, ang aga-aga. Tinatakot na naman natin ang mga tao. Oo. Mamaya, pag-usapan natin yan at iba pang mga mas magagandang bagay. Kaya manatiling nakatutok, susunod na po ang memo.
2: I'm Myra Diguez for your midday report. We'll be giving you the stories shaping the nation at this hour. In the headlines,
3: join Myra Diguez as she brings you the headlines, insights, and updates that keep you ahead.
2: Stay informed and stay safe. That's the midday report. Monday to Friday, 1 p.m. only here on BNC.
4: Bigay mo na yung trivia dun sa isang lyric ng kanta.
5: Ah, oo.
4: Na yung nanay mo ang nagsabing parang anak, mas maganda to.
5: Eh kasi habang ginagawa ko yung kanta, may part dun na ano eh. At kung di ka makita, makikiusap kay bat. Yung bathala, hindi ko idea yun. Eh nanay ko, guluto na munggo. Lumingon sa akin, sabi niya, ano ba yan? Hindi naman rhyme.
6: At ika'y akin laban.
7: A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Bilyonario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Bilyonario News Channel.

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo sa Mello 947 BFM. Nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning sa inyong lahat. Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Ayun, okay. So, pinag-uusapan, puro budget. Namomroblema na ang mga Pilipino sa budget sa bahay. Iisipin pa nila yung budget ng bansa. Bakit natin kailangan pag-usapan ang budget ng bansa? Yan po ang nakaka-apekto sa budget ninyo, sa bahay po ninyo. Hindi ba?
1: Sino ba kasi yung magulang natin sa bansa, di ba?
0: Oo.
1: Ang Pangulo.
0: Magugulang talaga sila. Oo,
1: hindi ba? Tapos yung mga tsuhin-tsahin natin, yung mga cabinet secretary.
0: Mga tsuhin-tsahin? Ako, ewan ko. Sila dapat talaga nangangalaga sa atin. Pero kaya pinag-uusapan po yung budget dahil nga po sa problema nga sa Iran and the US. Habang hindi pa po yan humuhupa, bakit si President Trump, panay ang sabi na malapit ang matapos ito, malapit ang matapos ito. Biglang, ayan na naman, bubulusok na naman, bigla na namang sisiklab. Hindi ba, gagrabe na naman siya yung mga palitan nila ng salita.
1: Siguro, ano yan, bahagi ng kanyang art of the deal.
0: O, diba? Ganun ba yun?
1: Kunwari, may palutang siyang mga ganitong sitwasyon, tapos magpapataas ng presyo.
0: Hindi, nakakatakot kasi para sa mga taga-Iran, lalo na yung mga bata. Huwag natin kakalimutan na may isang buong eskwelahan ng mga batang babae, 8 years old and below, ang namatay dahil tinamaan ng bomba. Hindi sinasadya, pero miscalculation at nalaman na yan ay isang missile from the United States. Ayaw nila itong pag-usapan. Hindi masyadong inuungkat, lalo na ng US media. Dahil mukha talaga silang mga halimaw, di ba? Yun po ang presyo ng digmaan. Eh, ito nakakatakot kasi ayan na, si Secretary Hegseth, di ba, ng Defense ng Amerika, panay na ang banggit na, hindi kami mangingimi, ano, na kami yung unang talagang magpapaputok.
1: Mas magkakaroon ng banta ng military action.
0: Oo.
1: Siyempre, magiging

0: yung world markets na naman.
1: Correct.
0: At epekto dito sa atin, tataas na naman ang presyo ng langis.
1: Correct. At gasolina, at ayan na yung diesel, di ba?
0: Sunod-sunod na.
1: Ang sinasabi po natin, medyo bumahin lang ng konti o suminok, magsinok lang po ang Amerika. Ang buong mundo na ang naapektuhan, kasama na dyan ang Pilipinas. So, yung budget po, medyo babantayan po natin. Hindi naman po tayo kailangang ganitong maghirap. Hindi po tayo ganyan ka-poor na pinalalabas nila na tayo ay mahirap na bayan. Ang dami pala nating pera.
0: Yes.
1: Oo, kaya yung ating word of the day. Ano ba yan? Kasama na dyan ang, yan ba yung word of the day natin? Hindi ba iba yan kanina? Oo. Oo. So,
0: kasi ito sa budget, yung halimbawa ko rin na kailangan nandyan din yung sapat na subsidiya, di ba? Kapag may mga ganitong krisis.
1: Oo, tama, oo. Tama. Kasi
0: ayuda.
1: Kasi yung ayuda na binibigay sa mga tao, pwede namang ibigay yan, pero hindi ba ang kwento sa atin, ng mga nakakaalam ay ito ay nangyayari sa mga third world countries at lalo lang silang nababaon. Kasi nga ang tao hindi natututong maminwit ng isda, panay bigay lang ng isda sa kanila.
0: Oo.
1: Ayun, yun ang problema, hindi ba?
0: Saka dapat temporary lang itong pantawid at yun nga may kondisyon, hindi ba?
1: Samantala, itong impeachment trial natin, diyan natin nakikita kung saan napupunta yung iba nating pinaghihirapang pera. Ngayon nalalaman na natin ang merong confidential funds. Ngayon nalalaman natin na merong ano pa ba 'yon? LGFS, SF,
0: yes.
1: Merong ano pa yung isa? MOOE.
0: Yes.
1: Oh.
0: Na kailangan may notice of disallowance kapag hindi naliliquidate ng tama.
1: Biro ninyo, 5 milyong piso kada buwan sa bawat congressman. At yan ay, ewan ko lang, naliliquidate ba yan ng Commission on Audit? Kasi yan po'y pera natin, ha? Iba pa yung sweldo nila. Siyempre, sweldo nila maliit lang.
0: Oo.
1: Pero bakit ba ang dami-daming gusto maging congressman, congresswoman? Lahat po sila may 5 milyon kada buwan.
0: Ito yung pag-maintain lang ng office nila.
1: Oo.
0: Pati, halimbawa, district office sa kanilang lugar, hindi lang yung opisina dun sa batasan na kailangan operating kahit na walang session.
1: Alam mo, may mga tao din naman ako sa bahay ko. Ang dami nga nila eh. Meron pang satellite na opisina, hindi ka naman aabot ang milyon doon. O, at sa totoo lang, kada buwan, ha? Hindi ka aabot doon. Samantala, panay ang panay naman ng speech ng mga tao. Kaya, ang word for the day po natin. Naku, imbis naman mag-speech lang kayo, bigyan nyo na lang kami, ibalik nyo na lang ang pera namin. Impeachment trial. Ayan, oo. Impeachment trial. Ang trial ni VP Sara na nagmistulang privilege speech moment ng lahat ng senator judges. Pag natapat mo na yung mic, ayaw nang ipasa ang mic.
0: Oo. Siguro kung alisin mo pa yung time na yun, allotment para sa kanila, mas mapapabilis pa siguro yung trial.
1: Oo. Oo, siguro nga. No? Alam mo, dapat ipagbawal yun eh. Ipagbawal yun sa impeachment rules na bawal yung masyadong maraming sinasabi. Dapat direct to the point na.
0: Lalo na kung walang kinalaman sa kaso.
1: Correct. Patutsadahan, nagpapapogi. Tapos kung doon pa lumalabas yung kanilang medyo, kakulangan sa, intelligence.
0: Kaya siguro gusto nilang ilipat sa prime time ulit.
1: Ganun?
0: Schedule ng impeachment.
1: Ah, ganun ba yun? Kasi, kasi malapit na election.
0: O nabibitin daw sila pag umaga.
1: Yun ba yun? Ewan ko lang ha. Kasi ang ulan dumarating sa hapon eh.
0: Oo.
1: O bakit nila gugustuhin sa hapon sila? Matatraffic pa sila
0: para makancel ng makancel.
1: Oo, diba? O eto na po ang ating mga minimemo ngayong araw na ito. Number one, kasabay ng pag-usbong ng teknolohiya, ang paglitaw ng mga online threats. Ang mas mabigat na pasanin at katotohanan po ngayon ang impluwensya ng marahas na online content ay dinadala na sa loob mismo ng mga paaralan. Bakit nga ba padami ng padami yan, Willard? Hindi ba?
0: Oo.
1: Ano yan, nagagayahan sila?
0: Mukhang ganun eh. At halimbawa, dahil accessible sa kanila yung internet, simpleng search lang para matupad yung kanilang masamang balak na gagawa nila.
1: Oo.

0: Oh, ganun ba yun? Kasi sabi nila, oh, bilang mga responsableng mga mamamahayag, hindi daw dapat natin pinapalabas. Eh kung hindi naman po natin ipapalabas, paano malalaman ng mga magulang kung ano ang nangyayari sa paligid at sa mga eskwelahan na maaaring mangyari din po yan?
1: Siguro may mga certain restrictions lang, di ba? Paulit-ulit, siyempre, ipakita yung actual video, i-blur ang mga mukha ng mga minors, pati yung identities nila. Pag-usapan na lang yung sanhi para maiwasan ito ulit.
0: Oo, pwede naman. Pero hindi pwedeng hindi pag-uusapan at hindi ipapakita yung ibang mga video. Iwag lang yung, sabi mo nga, yung censored, dahil mga menor de edad. Pero ano nga ba ang gagawin natin para mapigilan ang impluensya ng social media sa mga kabataan? Dahil sa bawat pangyayari, nalilink nila sa investigasyon sa aktibidad ng bata online. Hindi ba? Okay. Memo number 2. Kasabay ng pagbabago naman ng schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang pagpapalit ng mga testigo na ihaharap ng prosecution ngayong araw. Ipinagpaliban ang pagharap ni dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda habang tetestigo daw ngayong araw si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Ano naman ang ipipigan nila dyan, palagay mo?
1: Di ba dapat maganda siguro iharap na nila yung chief ng Vice Presidential Security Group, di ba?
0: Oo, yung pinagbigyan ng pera?
1: Oo, kasi lagi siyang nababanggit ni Gina Acosta naman, Special Disbursing Officer ng OVP.
0: Ano pa ba ang hinihintay nila?
1: Yan ang gusto kong malaman sa guest natin mamaya.
0: Hindi ba? No? Bakit kaya ayaw pa nilang ilabas? Oo, pero hostile witness yun.
1: Oo. Sakali.
0: Kasi kung hostile witness, dahil nga this is a game of perception, it's a political trial, eh kailangan siguraduhin nila yung lalabas doon ay hindi makakasama.
1: Oo.
0: Parang ganon, di ba? Okay, susubukan po natin din na alamin, sino nga ba yung sinusubukan natin yung umaga?
1: Leptospirosis. Dahil punuan ang National Kidney and Transplant Institute.
0: Bakit yun ang tatawagan natin?
1: Ang kanilang mga hospital beds.
0: Bakit sa NKTA? Kasi apektado ang kidney?
1: Yes, at posibleng mauwi rin sa dialysis. Yung mga malalalang kaso.
0: Yun na nga ang tao, ang lakas ng loob lumusong, ano? Okay, so aabutan natin yan. Lahat bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: Sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya, patuloy rin ang paglitaw ng mga bagong banta sa ating mga kabataan. Mula sa online grooming, radicalization at exploitation na nauuwi sa karahasan, mas nakakaalarma pa talaga violent content na napapanood po nila sa cyberspace at nadadala sa loob ng ating mga eskwelahan.
1: Kaya naman mahalagang maunawaan kung paano masugpo ang mga tinatawag na cyber predators.
0: Nang tanungin po namin ang taong bayan, paano mapipigilan ang pagkakasangkot ng kabataan sa krimen dahil sa social media? Ang sabi nila, Febait, dapat may komunidad na tunay na may malasakit sa kabataan.
1: Sabi ni Kuya Jay, huwag ninyong gawing baby ang mga batang mamamatay tao at mga batang masasama. Hindi na magbabago ang mga yan, lalo lang lalalayan dahil napagbibigyan.
0: Zaire King, kailangan na yung turuan na ang lahat ng adults kung paano nila tutulungan ang kabataan na i-manage ang telepono, ang mga cellphone sa kamay nila, sa TV at sa mga iPad nila, di ba? Sa kanilang bahay.
1: Oo. At sila rin ang nagpapahiram kasi sa mga bata.
0: Eh. Oo.
1: Sabi ni Lloyd Garcia, baguhin ang juvenile justice law.
0: Tony De La Peña, ban YouTube and TikTok. Ito yung pinag-uusapan natin kahapon, remember?
1: Yeah.
0: Na sabi natin, panayang ngaw-ngaw natin. Ayan, dumadami ang mga batang nagdadala ng mga deadly weapons sa loob ng eskwelahan. Saan nila nakukuha yan? Iisa lang naman ang sinasabi, mismong DILG, na yan po ay dahil sa impluensya ng social media. So, anong ginagawa natin? Mabuti pa ang... ano ba itong pinakahuli? New Zealand.
1: Yes.
0: Sinabi, pinag-uusapan na po na i-ban po talaga ang paggamit ng mga 16 and below ng gadgets or exposure to social media. Para talakayin ang isyong ito, kasama po natin ngayon via Zoom si Yusek Boy Paraiso, ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Magandang araw po, Yusek Aboy!
2: Magandang umaga po, Ma'am Corina, Sir Willard. Magandang umaga rin po sa lahat ng inyong taga-subaybay, taga-panood, taga-pakinig po.
0: Okay, so wala po tayong magawa. Ibig ko sabihin, hindi po natin madidiktahan syempre no, yung mga platform. I mean, we always talk about that. Our hands are tied dahil hindi ito, mukhang hindi ito kailanman manggagaling mula sa Meta, sa Facebook, TikTok. Hindi sila ang mag-a-adjust sa atin. Tama po ba? Kung hindi tayo magkakaroon ng espesipikong mga batas sa Pilipinas, sa ating estado, na ipinagbabawal nga yan. Tama po ba yun?
2: Tama po, Ma'am Corina. At least that's what they tell us. Ano? Pero sa nakikita natin, nakikinig ako doon sa usapan nyo ni Sir Willard kanina, there comes a point na itong mga usapin natin sa kapakanan, sa kaligtasan ng ating mga kabataan, at sa mga epekto nito at nakikita natin itong mga resulta ng pagka either impluensya or pagkalulong sa online na games, online na streaming platforms, o kaya yung mga social media po natin, there comes a point na kagaya ngayon na kailangan na natin tumindig na magkaroon na tayo ng regulasyon at kung hindi susunod ang mga platforms na to at ang usapan natin, Ma'am Corina, all throughout no, itong mga platforms na to, wala tayong sinisingle out. Eh, kailangan nila sumunod at kung hindi sila susunod, kailangan na rin natin pag-usapan ano mga maaari natin gawin dito sa mga platforms na ayaw sumunod sa mga patakaran at regulasyon na tayo, nating ating

0: tataguin po.
1: But then again, as sabi ko nga po, panay po ang daldal natin, pero ano ba talaga ang ginagawa natin? I mean, this topic has been festering for since the first shooting happened in Cavite, hindi ba? Tama ba, Cavite? Okay, so ano na po ang mga hakbang talaga? Nakaka-frustrate po na hanggang ngayon, bagamat may memo na ipinagmamalaki ang DepEd, eh, hindi naman po sinusunod. At ang sakop lang po ay mga public school na huwag daw gagamitin ng cellphone ng mga bata habang nagkaklase. E di syempre pag recess, bubuksan na nila lahat yan. Hindi po ba? Yun lang po, hindi nga nila mapatupad. Ano po ang inyong panukala sa DepEd, halimbawa?
0: Naintindihan mo natin yung hangaring ni na Sexanian, no? Tingin naman natin na ayon yan kasi yun yung sakop po ng mandato nila. Kami naman ho, eh, maglalabas na rekomendasyon because of all that's happening tsaka yung nakikita natin influensya. And tama ho kayo, we're trying to prevent the next school shooting from happening or even, wag na lang school shooting, Ma'am Corina, the next extreme violence perpetrated by children from happening po. Maglalabas po tayo ng recommendation on a unified guideline po. Hindi lang po para sa eskwelahan, hindi lang po para sa komunidad, sa tahanan, but a holistic approach in setting up guidelines for child safety that should be complied with po ng mga platforms na to na binanggit po natin, ano. At pinapropose din natin yung graduated na course of action po natin. Una ho, eh, makipagdialogo, makipagtulungan, and then kung hanggat maaari po madaan doon sa usapan gaya mo ng pag-comply ng iba. To be fair naman, Ma'am Corina, may ibang social media platforms, gaming platforms, may iba rin yung mga messaging platforms na nagko-comply. Pero doon sa hindi magko-comply, may graduated scale tayo pag hindi ka nag-comply doon sa mga kailangan yung gawin. For example po, ito ang pinapropose namin kasi ito yung ginawa natin doon sa mga isang malaking gaming platform na involved doon sa unang school shooting, ano, na kung hindi ho sila magko-comply dito, eh kailangan, no, eh pinapropose na natin na temporarily i-ban sila doon sa from the internet space natin hanggang makapag-comply. Kailangan mag-set up sila ng opisina dito. Kailangan yung age verification, Ma'am Corina, kailangan malaman talaga natin na age appropriate yung content nila. I-tie up nila yung age verification nila doon sa PhilSys system natin or sa mga registration ho ng ating mga SIM cards. At pangatlo, magkaroon ho ng green lane ho para do sa mga government concerns with regards to child safety at saka child well-being ho. Masunod ho kagad natin. So kung hindi ho, at ginawa ho natin na nung yung isa naman ho na hindi talaga tumupo dyan, talagang binan ho natin, ano, hanggang ngayon nakabad siya dahil hindi siya nakikipag-usap at mukhang hindi, kahit anong hingin natin na compliance sa kanila to make their platform safe, hindi nila gagawin.
1: Okay, so kailan po ito effective? Like you were, first of all, you were going to make recommendations. Recommendations to whom? Kanino po ninyo ipapasa?
0: Ito yung mga recommendations na pinapasa natin sa ating OP through the Office of the Executive Secretary, no? Tapos we also recommend yung mga actions to take po, no? So yun ho yung gagawin natin.
1: Who will enforce it?
0: Hindi ho, magkakaroon ho tayo ng policy formulation po para utusan yung mga executive. Hindi ho kakayanin ng halimbawa, for example po, hindi kakayanin ng isang government agency, it should be a whole of government approach when it comes to formulations of policy and a formulation ng mga actions to be taken. For example, si CICC is just one part of it. Ang mag-i-enforce niyan yung mga telcos later on, which is under the NTC po. Yung policy formulation po, kailangan po may contribution gaya ho nung binanggit nyo, si DepEd, si DSWD, and maganda ho sana ko yung ibang agencies with regards to the welfare of children, yung CWC po. So yan ho yung magiging mga ahensya na involved ho dito. Syempre, andyan din ho yung law enforcement natin for the other parts of the policy recommendations po.
1: I see. Okay.
2: Yusek Aboy, nabanggit nyo kanina na meron kayong kumbaga demands, ano, na hinihingi dun sa isa pang gaming platform. May deadline ho ba kayong sinet para sumunod sila dito?
0: kung ang

0: Kaso doon ho, base doon sa pag-attend ho nila sa Senate hearing is, if I'm not mistaken, Sir Willard, that deadline is on October po eh. So I have to be, it's either end of October or mid-October yung ano yung competition ho namin, Sir Willard.
1: Aha. At habang ginagawa niyo ho yan sa CICC, Sir, ano ho yung pinaka-recommendation nila patungkol naman sa social media regulation? Kumbaga may nakikita na ba ho kayong kumbaga ay age na appropriate para sa mga kabataan bago sila talagang payagan na makagamit ng social media?
0: Kami naman ho, we bow to the wisdom of our legislators ano. So and tingin ko nasa tama hong direksyon sila kasi seeing the global standards at saka yung mga ginagawa ng ibang bansa, medyo mataas ho yung age na pinopropose, 16, at nakikita naman natin. Ang siguro kung may sasabihin ng CICC or re-recommend further, hindi tayo dapat tumigil do sa parang blanket na banning pagdating sa based on solely on age. Kailangan ho, meron din kaakibat na edukasyon yan. Kasi pag halimbawa, ang mga bata, kasi Sir Willard, at na-experience natin yan ng mga bata tayo, habang binabawalan mo, mas nagiging curious eh. Let's quell the curiosity by integrating internet safety, cyber hygiene, at saka yung yung dealings at saka yung paglalagay natin sa internet, kailangan i-integrate sa curriculum ho ng ating mga kabataan para hindi sila maging curious at saka maintindihan talaga nila ano pa talaga yung internet at ano ba yung dangers at benefits ng internet at ano ba dapat na mag-uugali sa internet.
2: Ayun, okay. Ito pong kayo po ba ay aktibo doon sa pag-trace ng aktual na epekto ng cyberbullying, violent online content, and yung radicalization, yung recruitment sa pagdami ng insidente ng karahasan sa mga paaralan? Have you found that direct connection?
0: Kami naman po ay parte ho at may sarili kami pag-aaral, Ma'am Corina, no, doon sa epekto ho ng mga NDEs at karamihan no, doon sa literature na pinag-aaralan natin ay nanggagaling ho dito sa ating mga karatig bansa na matagal nang nakaka-experience ito. Ma'am Corina, to be honest, itong particular phenomenon na ito na maaaring bago sa atin pero matagal na ho nangyayari at mas malala ho ang nangyayari. This is being experienced even by first world countries that have far superior technology than us at may jurisdiction, to be honest, Ma'am Corina, doon sa mga platforms na ito, no? Kaya nakikita natin, pwedeng-pwedeng nilang kasuhan itong mga platforms na ito at nananalo sila doon sa mga kaso ito. So we also would want and expect that same mechanism to be enforced here in the Philippines po. No? So nakikita ho natin and based on the literature that they're giving us and based on the cases that we have studied, nakita natin that the establishment of the causation po or yung pagkakaroon ng epekto.
2: Hello, sir. Ayan, okay. Alam mo, napapanood ko sa television habang hinihintay natin yung linya ulit kay Yusek Aboy, ano? Mark Zuckerberg is on trial in America because merong mga magulang na hindi talaga papayag, na hindi managot ang mga online social media platforms. Doon sa nangyayari sa kanilang mga anak.
1: Oo. Tapos halimbawa, may isang insider na nagsulat ng libro doon sa kanya experience sa loob mismo ng Meta, Facebook, na ang talagang sinasabi niya, walang pakialam ang Facebook sa kapakanan ng mga users nito. Oo. Talagang negosyo lang, yung bottom line lang ang kanilang pakialam. Kaya ang title ng libro niya, Careless People, as in wala silang care doon sa users nila.
2: Oo nga. So lahat yan, biro mo, that's only one, ano ha?
1: Platform.
2: That's only one platform, yes. And one case.
1: Yes.
2: Kailangan nalalaman din ng tao yan na may laban tayo. We can push back, we can lean in, kahit dito sa mga bilyonaryong ito na may-ari ng mga social media platform.
1: Oo.
2: Wala talaga silang pakialam.
1: Oo.
2: Alam mo kung minsan pag nahuhuli ko yung ibang mga bata, may pugutan ng ulo, hindi ba? Merong mga sword, merong mga barrel, tumatalsik-talsik pa yung mga dugo ng cartoons ha, na kasama sa gaming. Yung gaming yata talaga ang nakaka-influensya talaga eh, kasi it's hypnotic. kasi paulit-ulit, paulit-ulit.

0: Tapos role playing, ano, sila pala talaga yung nakakumbaga, nasa sapatos nung bida doon sa game.
1: Oo, totoo, totoo. So, ano ba ang sabi ng ating mga kababayan dito po sa pinag-uusapan natin ito? Online, right? Yung ating mga makakausap. Sige, hintayin natin. Pero hindi ba, Willard? Yeah. Itong, andyan na ba si Yusek? Okay. Yusek, okay, thank you for coming back. Yes, sir. We were talking about the direct connection na nakikita po ninyo na kumbinsido na po kayo mismo na may connection yung nasa online at sa ginagawa ng mga kabataan.
2: Tama mo, Corina, at nasubaybayan ko yung pag-usap niyo ni Sir Willard. No? Sa yan, sa mga literature na talagang pinag-aralan ho natin na talagang even the cases that have gone against at kung saan nanalo ho ang mga class suits against these platforms po, gaya ng pinag-usapan nyo against Meta. Kasama ho doon yung mismong basis ng mga korte sa United States na nagpapatunay ng direct causation or ng epekto ho, ng direktong epekto ng pagkalulong ng mga kabataan na to na naglalagay sa mga platforms na to at ang kapabayaan ng platforms para i-regulate yung mga contents na to kung bakit nalululong, na-impluensyahan, na-inspire yung mga bata na gumawa ng kaharasan at ma-desensitize po.
1: Right. It's just like gambling, no? But it's legal. Pero merong age limit. Tama po ba, 'di ba? May age limit yung pwedeng pumasok ng isang sugalan. Bakit?
2: Tama po.
1: Yes, and it is also addictive, but it is legal. So may mga limitasyon ang batas. Dito sa social media, parang nangingimi at ang bagal natin gumawa ng batas na susupil dito sa mga platforms sa ito. So, kung ayaw umayon po ng mga platform, ano po, Yusek, ano po naman ang magagawa ng ating sariling kongreso? Para nga po dito sa sinasabing 16 and below ay maban ang paggamit? Is that even feasible na mababan yung paggamit ng mga bata?
2: Tama po, Ma'am Corina, at nagiging feasible siya at nangyayari siya sa ibang bansa at sinusunod naman ng mga platforms. At yun din yung gusto natin mangyari sa atin. Ano. In fact, there are several pending bills in the House of Representatives at nagpapasalamat po tayo sa leadership ni Speaker Bongiti na talagang pagdating sa kanila, kahit wala ho sa LIDAC, pinaprioritize ho nila. No? At ganun din ho sa Senado na talagang pinaprioritize ho yung pag susulong na maibaba yung maipasa yung pag-limit do sa paggamit ng social media natin dito sa ating mga kabataan, ano. If I may venture hope to propose na kasama ko sa position paper namin, huwag daw na natin limitahan do sa social media na ho, pati yung mga gaming platforms, messaging platforms at etong mga streaming platforms kasi isipin niyo yung sitwasyon ng Corina, Sir Willard, no, na ang higpit-higpit natin pag manonood tayo ng sine yung age rating talaga sinusunod na ating mga sinehan. Pero pag pupunta sa mga streaming platform natin, walang age limit ho na inaano. Kasi tama ho kayo, talagang kailangan nila ng engagement. Kaya wala ho sila pinipili kasi mas importante yung bottom line. Siguro, yun yung nakikita natin dito sa mga platforms na to.
1: Pero how are we going to enforce it? Sa ibang bansa, paano po nila sinasala yung gumagamit ng isang gadget?
2: Ma'am Corina, gaya ng pinag-uusapan natin kanina, no? I think hindi na natin pwedeng palagpasin yung usapan at ignore the fact na kailangan na talaga magkaroon ng mga opisina ang mga platforms na to dito sa ating bansa for us to acquire jurisdiction over them. Specifically for that particular purpose, Ma'am Corina, yung pinag-uusapan natin. Paano natin i-enforce sa kanila yung mga kung ano mang gagawin natin batas at yung mga umiiral pang batas ngayon against these platforms, no? So, yan yung nakikita nating malaking common factor do sa iba't ibang bansa na nagpapatupad po ng mga age restriction is all these platforms have offices in these countries, whether it's Australia po, the UK, the US, para ho ma-enforce itong mga batas nila against these platforms.
1: Are you speaking with any of the lawmakers, senators, the congressmen para yung sa IRR or implementing rules and regulations ng isang bagong batas?
2: Actually, yung bagong batas talaga to.